0: kasi ni Gabong sa may part it istansya, ano na hindi kara sa may kwan daw. Mabulay Road. Ayan. Nga nagpinamati, makalong katon yung agahon. Good morning, kinyo tanan-tanan una. Well, balikan na ton, dahil nga rin nga sa Libakaw, sa Uman. No? Ay, ginpasugod na ton do flash report ka na nga nakitaan nga patay nga gawas. No? Pero kumbinsido man rin mga nakakilaga nga waman it may foul play. Balikan ta din nga rin nga sitwasyon ita pamilya. No? Now, kara kita sa investigation, anay. Dahil ro family, nagapabot man katon it mensahe nga nagpromesa man ro Libakaw PNP nga hindi nanda pag pabayaan do den kaso nga ra. No. Ay kahapon uli nanda nga bisita man dito sa ospital ay mga utro adlaw, no. Ag nagapabot sa pamilya nga tanan ubrahon, no, para nga masulbar don daya kara nga natabo sa 19 anyos kaya nga unga, mga K5. Ti Aragon do balita nga kabiingan na duga tugang mga kabuhi ra. Oh? Mas pagid nga mapadasig, itaton nga kapulisan do investigation sa bulig it mga kaigmanghura naton una, nga may pagisayod kung anoro matuod ginatabo sa day kaya nga biktima nga ra. Ti, kung aton sundan investigation, ay ito raton yung patrol last time sa ring area. Sino rin mga posibleng makataot ni Talie? No? Normal, dayang daywaga nga magpartner ka na magnubyohanay. Ro victim, agro nga rin nga nubyo na nga 21 anyos. 19 ro babayi, 21 anyos, kundi akong kasaya, ro yaki nga rin, no? Kaso ro version yang itiyaki ro ilatag sa ato niya kapulisan. Agkaroon nag-sandig ro ato niya PNP. Pero, hindi totally nga 100% kasandig sa nagigkaroon. Nga, di karoon ma-focus dire-diretso ang investigation. Hindi. May iba pa nga mga angulo nga ginatanaw ro ato niya nga kapulisan. Ro ato niya nga nangawaan. Unahon na ito na, wala ito ginambay nga abi like kambal ko nanay ko victim nga ginapasibangdan nga datuon nga si alias GM ro posible nga may pagisayon, no. Normal man naron kasi imo last man ang kaibahan, which is tama man do point ko dai kada nga nanay. Sino man asa datong pangutan-on kra, no? Ay wa man it may nagapanindugan gid nga una sa libot nga sandagid kita nanda daywa kamata nanda kita kun ano ro nadabo sa dai kada nga unga ko, no. Amo ka nga nanay wa kun dai imaw ang gid man nakara ay mauro uling kaibahan ko akon man nga unga bago na tabo ro yung pagpamuno or paglaslas ko ana karang liog mga K5. Oh? Nangawan it nanay, hara pagid. Hindi mawaga man nakakon K5 Nard nga hindi ako pati. Kuroy nga ron nga ginapaguwa nga version nga kuno may na-encounter nga wa nanda makilala nga tawo. Nga una man sa ruing area that time. Ay yung area nga ron, under construction pa ron, ay wa pa matapos do daya karang nga tulay, agwa pa rin nagid it may ginpang install nga mga streetlight nga makaprovide. May una sa mga unahan, pero hindi gid mo ka-provide it hayag sa lugar kung sinatabo doon daya karang nga pagpamuno, mga K5.
1: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
0: Ano man dugum-dugum ni ko kasi may talisay, may tanom nga talisay. So, normal man na nga imo ka nung pangutan o namon. Eh, haron man na kapin makaroon, patayin ng victim. Rakon man na K5 na nga ginakasakitan it buot ag nangawa. Never yon gid kapakita ro raya nga nga si alias GM una sa ospital kung sin confined di ka nga victim. No? Nga nilang kapangayot kaklaruhan do nanay ko victim kung ano gid man natabo. Nga nilang dapat magpartisipar mo sa investigation. No? Ti, para hindi mo isipan, which is tama man, hindi mo isipan nga basi imauro may kahilabtanan ko rin krimen, di dapat nagklaro ug man ni mao ag una nagapabot imong kamot sa nga simpatiya ayon ang una no biya naman na rakon nga unga ano ang bago ginikanan eh? No? Kana ko nakaisip kapon. No? Nga never tagali makon niya kabisita rin ganun nga ginakabig nga nobyo kay imong unga. No? Although nga nagapamalibad tarogaki ko na dahil according sa sambilog sa mga ikampod ko victim ay gin-chatra imaw kat gindaga sa ospital nag-reply pa. Sige man na ako manorobala, hindi ko manara pag-aiwanan. No? Dahil sanda kasayod kung ano rin ang relasyon. Kung pinangbugan yun, sanda nga nagsugod sa rin yung relationship yung ginatawag bilang magnobyohanay. No? Koli, wala nang maabot rolin niya kung nga nangagaki dahil hindi nang ma-chat kasi ginpang black yun. Nga man itmauron no ginhimot isang kagaki. Nga kung aton mapinsar, hindi mawaga gidman, makasagi ag maisip ko pamilya, nga basi kung may anang nga kahilabtanan, kung natabo sa day ka na nga kamatayon kung 19 anyos nga nga babae.
1: Foro, oh? Delos Pueblos.
0: Dahil una tanandong ginatawag naton kakuangana na sa pagpakita sa pagpamilya. No? Nga nagasimpatya imaw, ay haron namatay na ng unubya. Gabulig mo sa PNP nga, sir, hararo detalye kung natabo ka mo. That time at gabi, hararo yambong asokso ko suspect. Araro gambong itsura gawas ko gagaki nga to nga ay kana nagkan eh nakaangkon it commotion eh no dapat kinlatag na dugang tanan-tanan detalye sa PNP kasi kun naton balikan ra nga version nga ginapaguwa makaron di ba nga may commotion nga natabo pag inambang mo commotion or I mean before the commotion may konfrontasyon di pag inambang mo konfrontasyon si pinagabayluhan na isanda nag-exchange sanda ko mga kung ano nga mga tinanggari na nga mauli sa commotion yon from confrontation padto sa commotion te sa royon nga minutos nga sigir inyong daywa nga ba isay wa mo gid ma familiarize or itsura bisan yawas yung gid lang to ko rin nga suspect ha ag sa inyong daywa nga pagpukutay ay nagkuan ko na ay nagcommotion eh. Takon may una nga area nga mahambaw naton may mamakita mo nga may natabo nga struggle nga nagkalhit rin na ro bato or una makita mo ro paghawa ko bagas ay nagdumugan ko. Hindi daw ginapagwa ko motion eh. Or kung something like may natabong gugusan ko na ano rin at deadly weapon na tong kutsilyo. Ay makita mo nun sa footprint una eh. Nga kung halimbawa may grabe gidranda nga ginatawag naton komosyon nga natabo, ti makita mo na kung wa man nagdumugan direkta sa yugta, ti ro mga siki ka lang, hawid-hawid yagin sa lekar nga bagas. Di ba? Di na itong tanawon di karon sa area. Kung may una gidman nga natabo, or may una gidman nga tawo nga ron. Mga K5. Di ba? Kasi kung doyon na natabo, nga may tawo nga nato responsable sa pagpamuno, hindi ako magpati nga uwot ang mapanuhan ko babaeng biktima, nga may lastro imo sa liog naman. Kung mga daplis kung taron, hayarong ikinamatay na roan ang lastro dahil sa kadagom at kahaba, kung ano nga nina, sana karamismo nga liog mga K5.
1: Komentaryo nga patas, kag-servisyo nga wagas.
0: Maroon ka baho kahaba? Mga dugo roon nagkaduga ka, nagintay na ni Mau. No? Ag waon bumigay na nakarangagawas. Rin doon, dupang utana na ton sa kayalas GM, te after that, what ay mo, what at may kung anong update imong kina-provide sa aton nga pulis ag sa aton kare mismo nga pamilya at biktima. Sa pamilya ni GM nga pamati, hindi ka mo maakig, ha? Dapat, kung limpyo imaw, ag kung ginapanindugan na, nga may unang tawo nga may responsable sa rin krimen, daghan nyo imaw sa police station, mag-provide its statement, pero pulis at akaroon do bahala. O kung sino man din na nga nakakila kay GM nga base kung nahistoryahan na kung ano natabo, please proceed ka mo sa police station para mag-taot statement. Agod makahugag o ginatawag hustisya sa pamilya. Again, ginahambay naton, raya kunta ginasaligan ko ng tatay at nanay nga makasalbarki sa andang ginatawag kapubrihon. Ay sa, kung limaw sa kolehiyo na. Pinalanggid nga TSTS kung tamang kiro, andang nga makatapos. Agod, malipay man ang sanda nga. Sa pamatsagan ba, makapagpatapos man ako, okay, itang unga sa kolehiyo. Daw sa family, sa tatay, nanay, pamatsagan nanda. Daw nagdaog man sanda sa luto. No? Then from preschool padto sa kolehiyo, magmal nga dagon, magmal nga tiis ron pamilya. No? Haroon nang indagagagon, agmanog tapos yung angan-angan sa pilang dagon lang sa kolehiyo. Eh, second year yung kunta, supposedly imaw eh. Di ba? Nga ni idawat sa pamilya ro hostisya. Hindi nyo pag taguon nila kung ano ro matuntuod ginatabo. Kasi, hindi na ito mapugano, family, ganun tira lang pagpati. Eh, hey, kung matuod nga mauron ng tabo, sir, sa ang unga man, ati, yay mo kamo nun, nagabalik-balik, ag nagabisan, magatod yun lang ito, it, anang kogalingon para suportahan ro, pakigbato ko anang nga partner sa kabudlay, no? Nga una, imo ga-support sa family. Bisa magbulig kung ilang rina itbantay sa pasyente. Why? What naman nakapakita? Man ni man, ang nangawag naman ako. Ag sa bilog pa man sir, nakabaton sa narait information nga may una ta nang babayi. No? E doon do gusto ko pa i-clear sa ito nga, sa Libakaw PNP, sa mismong chief of police, kung nakaabot ka na ro yun yung mga detalye, kasi daw may una ta nga nagapanindugan yung babayi, nagagawa, nga daw imout ako no, rokarelasyon, ni certain GM ang kipay.
1: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga
0: mauron nga naga hindi masagik, hindi mawala man sa pamilya. Nga no posible ta nga nanabo man nga basi kon may commotion ta between sa victim ag sa ruin nga ron nga manang nga si alias GM. Ti dapat do indo klaruho ni GM ana kon din man nagasagi sa among pinino eh. No? Wa matamana namon imo sa ginapasibangdan pero gusto namon nga maduga ro yon paagi kana nga imo kamon do magatubang ang mag-explicar. No? Eh basi da time nag prangkahan ta baga santa nga anong kamatodray nagagawa nga si Maura hinubya mo man. Mga Mauron ba ga? No? Nga ni gusto ko buligan man do si alias GM nga kung naila man sandara mag-clear ayoson danda ka nga andang aside, bukas mataro K5 News FM Kalibo para mapamatian. No, hindi kamot kabaga, hindi kamot kadlok. Rengare ginapamatian tag version da ko pamilya ro ginalatag ko sa kanginan. Nga hindi man nun siguro sanda mabasol, nga rin da ng pagtanaw. Nga ni, tawaan taman ka mo i-chance nga maka-explain, makapatahag ko inyong aside. Kung ano ginman do, may kamaton. Kung handlok ka mo, ti, sa PNP, no, pwede ka mo rin nakaprovide. Para at least doon do ilatag ko PNP sa ng investigation. Agad may identify ro tao kasi as of now, sige ro pugaw ko investigator, hamo ko amigo ko rag mahugod ra nga pulis, backtracking gabulig ro ng makibahan sa PNP na, gabacktracking senda. Tanan nga mga CCTV camera, ginapang review. No? Ay kung may una, rulapsan na malangkara pa. Halimbawa, slow target abing ato. Kung bukot taga una ro nagbuno or basi tambay man. Pero hambal ko tawag ko mga tao, basta mga rong oras man ng K5 nad, yaka o taro rin lang inatambayan it mga abiman na kung sino rin na nga grupo-grupo. Yaka, kung sa rin oras mga piso wifi at agababad ba na rin iba karon?
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay nagubot naman alas 11. Ay nagalibot man na rin patrol at polis. Manadlock man na rin iba karon kapin mga gingging. Mga grupo at gingging. Wa man na house kitambay rin na ay nagalibot rin polis ba na? Ay, madugom abi man na di ka nun doon sa Talisay. Kung una man na rin nga ginagraban ko iba man ang oportunidad. Nga di ka man man na mapupanago. Ag mag-uistorya man doon. Kung ano matulang ng modus rin na. Oh. Pero ako ba naghambal kay Pipe Dan nga bilang residente ni Karamin. Ako nga di ko pag ilatag na pangagal nga nagasugid man kakon. Basta alas 11 man lang ron. Mahipos tagid man na rin area di ka na sa Datag Village nga na. Wow, tagid man na kamot may mabatian. May mga nag-aaging motor. Mga nagpauli man doon siguro man na konsinriya nga bagay. No? Ay halata man man sa mga tunog kanda nga mga tambutso. Pero after that, mga pilang few minutes, ay wow, tagid man ikot may batiyong karon. Hipos naman, linong taman na di ka ng area. Ay staka taman na rin. No? Pero kung may taong katambay rin ha, ay di taman na masairan doon. Kung ano kaabo sa na, unang-una madugom nga ni. No? Tiksin kita abi madagagan kung halimbawa di kaon sa may approach na tabo ro nga ron nga kinagamon nanda. Tiksin gid madagagan ning suspetsyado nga may buyot nga siyaw nga nga nakaaway ko ana nga nobyo, di ba? Una man lang man doon nga ni gina-review ro CCTV makaon nga mga area nga gapit di karon sa lugar. Gina-review. Aron no kon gusto niyo makita ro lugar kung sinatabo. Bisita kamo sa amon nga Facebook page Live Programs Das K5 News Kalibo. ay apit ni karon doon sa mga amigo ko kita bihagos ni kon tanan doon eh. Tag-iya it mga bus gidi karon nang naka-park, tag-iya na ko mga amigo, anak ko mga kabis ron. No. May mga CCTV camera doon di karon yung naka-install. No, di kon saan dang parking lot. Oh, natanan doon, ito ko nakatutok di ko lang, may mga bagay nga magagko di ko nakatutok man di ko ng CCTV. E ginapang buutan ng dokopya ka rin PNP para reviewon, para ma-identify, pero posible nga may kahimuan ko rin krimen. Oh. Ano ka matuod rin yung version it si alias GM? Oh, dapat panindugan na taro, nisipin mo, nagpaguwa ko rin nga natabukan na eh, sa pagi sa pagpakain at bulig sa datong-atong residente nga nakapanukan da. Maroon nga gindaga to sa infirmary hospital, no? Ay nung nag-drive pa nga ni, ibang tawo nun ko na itong motor ay para mabuligan do rin victim. Agad mas madasing nga madaga to sa hospital. Ay natama sa liog ay. No? Din doon, panindugan ko si SGM kung anong kamatulog yung nasugid na. Ay unang-una, baton matako pamilya kung doon doon natabo, nga abi, may nakaaway, ti, ikaw man nakaroon doon para matawa to si teacher. O nga, dapat isugid mo sa pulis kung ano ro man nakikita mo to, basi may tato sa yawas, gambong, naman maroon bagay. Wow, tabi. O ta makitaan mo to doy nga si alias GM, nga hindi man mabasuro pamilya, nga nakakaisip it kung ano. No? Dahil randang pinsar makaroon, normal, problema sa bayaran sa hospital ay almost 200,000 pesos lagi na pangayo ko doktor, ay dato to partial billing pa lang. No? Ag, sa ibang kamo kung anong kabudlay, makaagit, maurang nga problema. No, nga namatayan mga K5. Alright? So, kani, ostisa, buligan tangi dawat sa pamilya. Foro de los Pueblos. Alas 8, 18 gon, daton karang oras, yas aton nyo pag ililibag, dahing oras balita. Aton gaton, itadaya karang DTX Beauty Soap. Sabon nyo pampagwapo, aga pampagwapa mga K5, dapat kutis artista ka mo. Maintain nyo paggamit DTX Beauty Soap nga may sangkap nga ampalaya leaves, guava leaves, ag papaya extract. Nga nagapakinis, agpaputik, ato niya kutis. So dapat everyday nga kamo nagapaligos, mag-DTX Beauty Soap. Mabakal sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Yahoo! Aga siyempre, kung tapos paligos, don't forget nga magamit, itay ka nga, roll-on nga makapaputi sa ato niya kilikili, mga K5.
2: Wow!
0: Roll-on nga may sangkap nga VCO, extra virgin coconut oil. Aside sa ginapaputi na yung kilikili, ginapahumot na bilog ng 48 hours.
2: Yahoo!
0: 48 hours ka nga mahumot. Riba yung nagrinikla mo ay randa ko nung gambong ay puno it stain. Depende rin sa ginagamit yung roll-on. Kasi may lang mga roll-on, mahago na abi, tapos gasamad pa si gambong kapin sa mga nag-opisina, mga nag-askwela nga ra. Diba, may mga uniform kita. Ay, unagid sa singit king kilikili, nag-kwangidrostain, nag-balandragid. Ay bulok dali masamad karon kaping kun nag-eskwela ka nga trabaho ka magastos ka tingman sa uniform ani mo bailuhan eh harong di mo maintindihan ro gaya singit king kilikili nga nanon man naron switch ka kun itroll on tagwa na gaiwan it stain sa gambong Klinika Dio Fresh Dio Roll On na.
2: Wow!
0: Again, mabakaroon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue Kalibo Aklan.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa ito niya pagpadayon mga K5, may natabo man nga rang aksidente. Kabi-e di kara sa may part it raya kara nga crossing bangan ni Washington naging kamatay at anganit biktima. Dahil ang kid, abong nagpamangkot before ko padayon nando yon. Abong nagpamangkot, ano man nga K5 na doon mga banwagon nagpaguwa kung andang kwan maga, no? Pag suspended klase. Nang una, Kalibo. Banga. Public ag private school, ha? New Washington, tanan nga level, public and private man. Imo man sa Numansya. Altabas, Ibahay, Makato, Batan, Tangalan, Leso, Madalag ag Balete. Doon doon mga banwa nga nagpaguwa ngon itandang nga advisory, suspension ko klase ay bangon sa epekto ni Bagyong Inday. Ay kainahambag ko pag-asa ro probinsya at Aklan na sa yellow rainfall warning. But ang bagon, maka-experience kita at mabubaskog ng pag-ugan, no? Mga K5, ag may chance or posibilidad nga may pagbubaha-baha sa mga sapaw kasubaan nga sakop riya sa aton sa probinsya Taklan. Nga ni kwan ka mo, prepare ka mo ha. Ay much better matut nga watlasi lang gid ay budlay sa mga inunga naton maton nga magangan kapingkat mga nagauli pa sa mga mga yok baga nga mga lugar. Alas 8:22 raton nga oras, ayon istoryahan naton natabo nga ra nga disgrasya, no? Di kara sa may crossing banga New Washington mga ka K5. Dahil di kara makasuyubo nga balita dahil ngani nga bangod sa kadasig ko tricycle, ana takaranga na kwan eh, banggaan ro motor. Eh, mako maron do actual kabiing rescue it pag-rescue ko aton nga MDRMO sa victim ay ugo ra lastro. No? Gin kwan pa imaw, no? CPR. Nagkalit kayo gamit ito sa tungat karsada ang mga kwan mga basag nga parts it motor ag porset tricycle. No? Tanan ginhimo ko taga MDR eh. Eh siguro sa kabas kong tatimpak maron nga ikinigampos man kiko victim ra nang sa simyento ang dahilan ko ana nga naging kamatayon ang budlay tara ay permit at adikaron sa may crossing nagakadisgrasya. About adikaron nga namatay sa crossing ha. Kung nakasayod ka mo dito patang sa piyak umpisa karon sa akong paghitanda may magpartner nga halin sa banga dire-diretso ta pagliko na ikinasampok na rumotor di kara sa may kilid una uunahan it Palawan. Oh. Di karon doon, kada November 1 may nasinding kandila ron di karon. May datuman nga tricycle nga nagbanggaan ag motor patay man harapagid tricycle motor patay man. Dapat kara sa daing area mas pagid naton siguro na ano dugangan do rayangara nga mga warning devices. E kung namatabi, wa masagabaso kita sa driver i-tricycle, e imoro dahilan ko aksidente nga na. No? Ba madagagan pa ning tarantado kung takabi eh. No? Ay sa kabo ko mga tao nga na-identify rin imaw, aga nagbulig man doon nga mapa-stop imaw, ay ginkwan nun, ginidiyahan man ko tao, ay may lastro man imaw, gindaga man sa ospital. Ay doon nagagawa kabi ito, ay makon ay, wa man gid makon siguro intention makon no driver gid matakas ug park man lang siguro man no ginapabinit na hindi ani pa na pagpakawkawon do pero tricycle agod sa pag-imbestigad police man ay una gapon mo gapabilin sa original nga posisyon ay torong in istoryahan ka biro nag importante tabi matod ma kwanto victim man madagat agi sa pinakapit nga ospital kaso wa ta makasurvive no dapat kada disiplina gid sa mga drivers naton dahil kun amatabi di karon sus Ginoo kun Dios patawarin kita. Patay ro stoplight kun amat man, may stoplight man. Pag may kwan eh, may oras pag butang na 3 2 1 red light man gyapon ni mao riba man yarang mga haslo nga wa pangani it green light nagaburhot yagi 3 2 1 3 pa ngani bago magtuog wa nay naburhot yagi. Hay gali red pa ta gyapon naka red light pa ta. Agresipya kali gagugon tinagbanggaan nay gidro ibali karon. Watama ko nilabot tapaton anda ko traffic section naton. Itaya kara nga kalibo PNP. No? Ayoson di karon do area. Butang naton may dapat may gamonitor gid karon from time to time kasi pinakasako doon nga karsada sa kalibo sentro mo. Crossing bangan yung Washington padto ka tindan karon kamagi. Padto ka tay karang Ruas Avenue karon kamagi. Mapadto ka yung Washington pa police station kon sinamping nga parts ka Jaime Cardenasin karon ka man maagi magkipaim. Mapabanga ka, mapagwa ka unit kalibo. Karon ka man maagi sa nasamitan nga lugar. Sa yakyan, kung namat kita, kadasig di karon. Beating red light kita kung namat. Grabe, tama ko ang bilidad. Ag kung namat do kap, naka-duty rin na saludo, matakita. Pero sama ko nga ni, alin unit kap, itiagason, ag-memorize ro plate number, ako kadasig-dasig. No? Ag ginapinabayaan man namin ko iba man din na kap nga duty, lo mga haslo man nga rin nag-u-turn di karon. Di ba? Naka-stop di karon no kano stoplight pa padto ka man ning direksyon is padto ka ta public market ning direksyon to kagatubang sa Tuting Reyes. May una nga mga sakyan nga gagis sa Osmeña tapos maliko padto to man ita mamasugod to sa kano sa Ring Gasoline Station. Una gid ko nga U-turn sa printe ay katarantado makong klase mga driver, no? Hay gani pag go it do yung side nag green light na nga meaning, pwede na ka mo ka-penetrate from Osmeña going to Dimaagma or going to Toteng Reyes, hindi ka tingalas makapenetrate ay may haling mga haslo ng mga tricycle driver o iba nga mga private kasiyakyan nag-u-turn di karon. Oh, ti ikaw man, nga salig-salig ka i-go, eh nakabuylo ka eh, from primera to segunda kay tanga-tanga taring siyakan o motor doon. Di ba? Eh presado, ti bangga ka. Ay may gulpit ang nagliko. Ay, may nakabutanggit nga signage di karon nga no U-turn. Nag-U-turn gapon. Oh. Ay rokapan ay siyempre mainit, managog at akong silang pero mahandong. Ay alin nung gidabit kap, itiagas ron. Dapat ko tama kon mas pag-iinan sa daro pag panakop nga na ho sa mga violators hindi makasanayan kapin. Di ba na viral to tagdikara sa may Mabini Street? Di ba? At may gasoline station di kara kapit sa may Baligyaan itagasol? Oh, di ba tag may tricycle driver nga tag samad mat bago itong tricycle driver nga imaw na nga ni nakasagi it bike. Bicycle driver tag naga bike nga unga ba nga to? Unga tagaliman at pulis to sir pasinsya gid man kamo. Pangayo galimot pasinsya kon ulihi yon, no? Ay imaw na nakasagi, imaw paro naakig. Tinapungo na paro driver din mga ugali nga mga tarantado gid literal, no? Ng miskunta magpasinsya ay imaw paro may saga, imaw pa na namungol. O te kun ako takato sa mga taga sa complainant ag sa part itiltio, kun ta ron pasakaan mo tat kaso ron. Makipipe, di ba? Tapos tawaan mo't penalty parte sa lisensya, agod masampulan man ba? Oh. Ay tamo nag-u-turn di ko, nakasanayan ko iba. Ay di ta pwede mag-u-turn di karon. Ay nakabutang Rosales ka magbaho, bisan isampag mo ba sa tsura ko driver? Hindi mo mapuno retsura ko sa inis ka magbaho. No U-turn. Oh. Pero nag-u-turn naman. Ay wag na disiplina ha traffic enforcer. Kada may nag-u-turn tikitan. Tanawon ta kon may u-turn pa sana sa pilang adlaw. Di ba? Ay total go-usay kamot nag-usay gig kamot pwede matikita na klaro nga may traffic violations. Tikitin nyo. Oh, ana na biri ba ginapanad-anad ay. Apres ko crossing bangan yung Washington kana. Permi na may banggaan. Ay ribang tricycle, hamog ani, hindi man tanan pero pilang bilog ma lang, bukot disiplinado. Ay kun tap ugaton kita nga magguwa kita ro green light before kita mag-go. Bukon it 5 4 3 pag 3 pa ngay naharurot yagi. Ay may ba man sa piya katong gusto mo makahingabot. O, di bangga gid ko naman guwa nyo di garo. Ay, bando ibang biktim nga namamatay ta na. Alas 8:30 yon daton ng oras. Balikan tara, rodugang impormasyon ng balita. Matapos siya may importante. Nga pahanomdom, standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa kabulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Tang na tilawan, mga Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5
0: 94.5
1: K5 News FM.
0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Yonar Virai,
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8.35 gon, daton ka ng oras, balik kita sa aton ka ng pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. By the way, happy birthday gali kay Sir Joey Zata Zonio. No, kay Sir, nag-celebrar ko anong birthday makaroon niya adlaw gali.
3: Happy birthday!
2: Happy birthday, Sir, ha? Nag-celebrar gali mo kanong birthday makaron. Happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Aga una kay Lezel Rampula, happy birthday. Kay Sir Reynel Villorente, happy birthday man. Aga una kay Migong Frank Ilado, nag-celebrar man ng birthday na.
3: Happy birthday.
2: Sige, happy birthday man kana.
3: Happy birthday.
2: Dalang gili, check tanay, update sa natabong aning aksidente nga ra, di ka na sa may crossing bangan yung Washington Kabi, latest investigation kong police. No? Mga K5, ay pari patay ro victim. Pero driver man, nalipong Kabi ay may last roman sa ugod at driver tricycle baga. Ano ro update ka ra? Check na ton live sa Kalibo PNP, si K5, Regilin Tornino. Patrol, standby.
1: K5 News FM, live report.
2: K5 Reg, sa report, go ahead.
4: K5 na nakatagana na magpasaka ikaso na reckless imprudence resulting to homicide.
2: Mm-hmm.
4: Parong pamilya, ito ay karang motorista na sinunggaban ita tricycle na nagresulta kita nga nino sa pagkamatay. Ito sa ambikiron na motorcycle rider ka K5 Narda.
2: Mm-hmm.
4: Bali, napatay na imaw na samtang ginabugong sa ospital kay gin-declare imaw nga patay na mga 10:30 anarong kang orasyon ita gabi.
2: Mm-hmm.
4: Tapos nga ni nga gin-revive pat akong

0: kay mga dati Bernard Galinghay, bangod sa patal nga last roman na angkon sa nagkaroon nga uwo ang nagkasari-sari nga porsyon ita na nga lawas ang kitaan man to sa area Kabie nga nagatabilis aro dugo kay Bernard no kay kanang victim hay uwa gid ana maka survive. So based sa blood report kita tong karon nga Kalibo PNP station na napabaton sang da dahil karang information na may accident nga natabo mga 9:30 rong pang oras noon karon gid sa may intersection ita crossing banga ni Washington kay Bernard nga kung sa CN based na ni sa CCTV footage no nga nakagap ita tong karon nga mga otoridad involved kara ay dahil karanya sang ka Suzuki nga GD nga motorsiklo ginamaneho ay 33 anyos nga gagaki nga taga barangay Lapnag sa may Banwa ita Banga. May driver's license mataimaw ra at naka full face helmet ang animaw na kay Five Guard nga sa Osmen niya Avenue Imaw maghalin sa may Tigayon nga direksyon at paad to konta sa may Toting Reyes at pa may paad to sa may tindahan sa kay Five Guard. Pag abot sa dekara nga intersection through traffic signal kay wow ta nag-andar kay usually din yung mga pang-oras.
1: Anong oras sa tagidra? Mga past
0: 9:30?
1: Dapat gagana patani kung taron, may nagauli patani mga maurong oras salin sa ibang trabaho, iga-out mga 6 to 7, no?
0: What would abi it doing yung mga pang-orasyon not operational yung tana sa K-5 na dahil may oras na sila sa daron nga ginapatay yung tananda sa K-5 na.
1: Maligtad na nga ni Ma, kung dapat gagana yung taron, sa rin yung mga oras, purya kon mga hanagob, nga maya yung gid nga white may nagaagi, then white cap nga duty. Okay kung takon, bisan wa gaganag may cap, kaya na pa i-manage ro traffic. No, may una nga ka pero yun ay wag gid it ko ni. Kapon yung duty, ti dapat mabasi sanda sa traffic light nga ginatawag.
0: Dahil nga ni, kay Aska malang man alas 5 or alas 6 ating karang nga mga kap, may nag-out on man sa kinsight night.
1: Kung off mat kap, mga off man galero kanuna, traffic light, na ano man.
0: Wasa traffic light. At din, doon siyang bilog sa mga masako ang karsada.
1: Oo, main road gina ra.
0: Intersection, tabiron sa kinsight night. Pero iba kung amatay man, nawaan man na traffic light, ay sigit ang pahurot. Ngayon, hindi siya mag-slow down kung tag magbigayan mga kung may makaruyon ba itong tao. Galing ay, pero tricycle pa na nga rin sa K5 Guard. Halimaw sa may Dimaag, matabok imaw pa ito sa may high ni Cardinal Sin, pa ito sa weight ni Washington, na ginamaneho ay 34-year-old niya, sang kalaki, na resident at barangay Kabayan sa Banu Ikbanga, na kung sa sing sa K5 Guard, basit pero pagpadalagan, doon nagkatabok ang nga motor pa ito sa tuting anak ana nga, tinunggap
1: so from, sa K5 Guard. High ni Cardinal Rumotor, malikoy imo patuting.
0: Osmenya. Matabok imo patuting sa tindahan nga way.
1: So dire-diretso gali kunta nang pamanaw kara.
0: Oo, diretso.
1: Tapos tricycle.
0: Di maagma. Di maagma. Patabok sa high ni Cardinal. Para sa may way atong police station.
1: Diretso mangali kunta patabok pa police station. Sa kupan kita gali sa nanday. Wala.
0: Hay galing hay nag-collision kita ng K-5 na kay sangalan nga wa nagbigayan mo so ag madas siguro pag padagagan kada ka lang na tricycle na kung sa sinay nag-attempt pa taimaw ra na mag-maneuver ka ng salakyan ka kay Parnard diretso ako taimaw ra na magpagagiw ikarapaad sa may way o tayo police station pero mayad lang
1: abay malas mau rapag takas pa ipad to pat police station.
0: Kaya doon ang direksyon, yung pato pa direksyon kagaya po itong taimaw eh. Bisan pa nga kabas ko, doon do impact, ag inapok yun, doon dahil ka lang driver, it motorcyclo, at isa na, pati rong helmet, it rider nga rin inapok, bisan pa naka-full face, bangod sa...
1: Nakasok-sok mata siguro at helmet kong taga, so inapok ta eh.
0: Posible, kasi five nard, so...
1: Bangod sa siguro sa kabas ko, doon, it impact. Nagabusawak, kali man itong dudugo oh.
0: Hey, yung mga kon maroon nga, ag-uho tabi ka kay Fiber, may mga igo ta. Siyempre sa impact ko lang lagi, konkreto pang daan na kanya iguan. So nga ni nga, naghanap nga magpagagyo rong driver, i-tricycle, may lang ay abo matang mga bystander man abis sa lugar. Magapit man, do, atin karong na police station, that's why nga pumundo, imaw ka rin sa may gapit sa may eskwelahan magakat may pharmacy yung tana kay Fiber, imaw nagpundo. So karon imaw nagpundo, kung sa sin, pero dahil ka nga motorsiklo, inapok man, agro driver, ay inapok man kay Five Nard, at na-detach, gita nga ni Ero, helmet na nasuksok, ito sa ambit ka rin nga biktima. That's why nga, severe gita, karoon na karoon nga injury sa ugo ka kay Five Nard, at sa area pa lang, high unconscious talagi, lipong palagi, dahil ka nga motorista. Samtang, today ka lang na driver, i-tricycle, may ana man, na last row, ikala sa may ana nga dahi, sa kay Bernard, sa nawaga nga porsyon ko, ana karon nga, o kung to nga porsyon, ita na karon nga kilay, ang sa ibabaw, ita na karon nga ilong, sa kay Bernard, so iyaon naman gidro, inigo. So gilayong nga gindagara sa hospital, nag-responde man ng MDR, agro ating tara nga BSP, gindagara sa hospital sa kay Bernard, ag pag-abutin ko, na yung si Mark Inventado, ay nagapabilin ka na nga nga unconscious, at gin-revive pa pag-abot ito kay Fidnard, it-attending physician, ugaling by 10:30, gin-declare ka na imaw nga, uwaot na it, kabuhi ka kay Fidnard. Samtang, kaya ka nga driver, i-tricycle, ay naka-hospital arrest, bangod nga ni ginkinangan man na i-confine, bangod sa anak karoon nga mga last nga naangkon sa ana nga uyahon ang ugo particular.
1: Bukon yun tat sa last row ra pagkalipong karon sa kuba o tag kahilongon ko driver nga siguro gon.
0: Doon pa kay abo bisan yan yung mga tao ito sa lugar kami naghambal na silong ta na imaw ka kay Bernard. Kay tama matudon ko na intersection kung mga driver kita baga nga raw especially kung mga tricycle driver man na imaw kay aware kita rin sa intersection ka kay Bernard. Bigayan kita kung sino taro ro nauna ang sabi mo madasig na sige taiway kating kung tatarwan yung galing ay posible
1: at napakandaan kita mapagkong gagana o waro traffic light di karon sa crossing Bangan yung Washington ay crossing kita ron imaw kung sa sang kalinya kagaagi ti may tatlo nga linya nga pwede nga man from time to time nagaagi man so, dapat hinay kita ka mo nindindin do ko ano sa LTO ta basta crossing hinay kita ka mo ina ano abay ribay ah waman gaagi ka rin nagubo man birabirahan ka timot 60 to 80 nga ron kung naman sobra pa kilometers per hour makon mo rot dasig
0: dapat pag-abot pa lang sa may madyapabilog na rin na pintura ka kay 5-9. Tundo ka yun. Karoon, magtanawon mo't maya kung may nagapabot sa pintura, may gaparurot matuod. Akon uwa, hay, safety ka tayo nga maghinay-hinay hasta ka nga makatabo kung clear gid man ka kay 5-9.
1: Makawin
0: ka kung ta.
1: Ay, pag-abot sa intersection. Sa pagpundo nga rin simpleng sinigundos minutos, at least naghaba rin kabuhi. Rin sa sobrang kadali. Ito yung literal gin matod nga problema ta gani. Ro, tawot ang sambilong ato nga saksak to tayo. Mata na namatay.
0: Ganyan pa nga. Pero ay, taro motorista nga lang. Okay, tama to. Ro, nakatricycle. Bisan paalin. Ay, may shield sa baga imo sa ipay.
1: Tatlo tara ka riton. Tapos may abang pakimo. Ro, pwede ka pa depende na pag-igo ko na gaban niya ba na kung mga hingabot di sa sidecar gid mo maiguan do datong motor.
0: Yes, posible ay kulisyon gid abi man kay sa dyan nga tuod ag kun sa scene hay unconscious lagi imaw. So pag abot dito sa hospital hay wa gid ay mora nakabugtaw. So gin revive kasta nga rupag revive ay mga kulang-kulang sang oras man kay Kyle Marte ay madasig malang man do rescue kay lapit malang man sa MDR gatong karang nga BSP ay gindala sa hospital. Huwag gila na maka-survive sa kay Kyle Marte. Mga 10:30 yung declare doktor nga patay sarong biktima. So, pamilya, as per information, iya sa traffic investigator sa K5 Guard, ay porsigido tana nga magpasakay kaso kontra sa nasambit karon nga driver. It reckless imprudence resulting to homicide. Pero ana karon nga kaso, bisan pa nga naka-hospital imaw, naka-hospital arrest ng gihapon imaw sa K5 Guard. Meaning, ay may gabantay ka na nga pulis kay bangod nga imaw ro makabig nga responsable sa nasambit karon nga aksidente kapitay sa Leonard.
1: Huwag pa karon nagapundo ay sa iba naton, ang barko hepe it LTO nga si Edler Marlon Viles ay makadami bago utara sinundan once kami mga mauron yung manabo ng mga aksidente, reckless driving ag may resulta sa homicide ay automatic nga ginapasa kanda ko investigator do ring aron nga blatter report ang sanda man mag-take actions kung pasabton do driver at kung ano ro sabat na basihan at may chance nga basi kung maiguan ra lisensya ka ra. Kung may lisensya.
0: What lisensya ka kay Pagnard? No valid driver's license. Aba,
1: do driver nga tricycle?
0: Nasad
1: diya tagali rin mo.
0: What naka, time of lisensya?
1: Basi kung kwan da, dayaro kat mga kwan no, natawag ka na, kat mga...
0: Medyo kwan na, abe.
1: Kulurom?
0: Mag-yelo, tabiro anang crisis. Kung ayaw, mati-yelo nga nagagyan.
1: Ayaban doon kat mga... Ayaban kat mga maumpurma-purmado kat anahay kwan doon. Mga nagapangakman sa gabi eh.
0: Yes, so ay gabi. At iyay mao nag-tiner sa laser na. Although ah. Imaw hay residente ita Banga, taga Tabayon. Kaya ay mao nag-tiner sa Purok 5 sa sila sa Rina, kaya ay Tagnard. Wa nga ni presensya. So gaban-gaban ka ra. Siyempre sa party ito, LTO, wakay mo ka ba lisensya? Ban go na lagi mao nga maka-acquire it lisensya ka kay Tagnard. Pag dapat hay, sabto na rin sa LTO, kung haman ito hindi mo pagpapanaugan ni finalidad at nagagawa tabi sa investigation nag may CCTV na man siya imaw taan na gidro responsibilidad sa dahil karanga natabo nga accident kay kay Five Nard kay imaw taan na ro sumunggab. So magbuwas taan na karon nga kasong kriminal kayro pamilya at biktima willing taan na no, nga magpasaka ikaso kontra ka na sa si Five Nard magbuwas pa ron na sa pag-endorse kara sa ato nga lang transportation office para sa nagkaigo makana nga penalidad kasi sa yun na rin sa aton karon na LTO.
1: Sige.
0: So, driver, isa tricycle, padayon pa man, ginabugong makaroon, may banpay nga police sa provincial hospital.
1: Okay.
0: So, dahil aton kara nga report, pag-check no update sa natabo ng accident, kaya naging kamatay, isang ka motorista. With K5 Romy Kahilig at K5 Jim Lidoro, try naman sa K5 Red Jiggin Tornino para sa kantiyon ng balita, servisyo publiko. Ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
1: Thank you so much sa reports katon nga patrol, no? With K5 Red Jiggin Tornino sa Kalibo, PNP. Doon nga nito problema. Wapagalit lisensya. Ay, nagapangakman sa gabi ilon. E palin ay nakadisgrasya ang patay taro victim. Kagoy, taro pamilya ron. Nga naiwanan ko biktima nga na. E basi kong pamilyado para ay 34 anyos. Nga tagabanga. No? Ay nakainom pa imaw kumabot ang violations. Sus, ginoo ko. Nakainom pa. Wapat lisensya. No? Kadasi grupang padagagan. Ay kamo nga mga nagaulit gabi eh. Nga nagasinakay sa kolorom. Pamatsyagi nyo kung nakainom no driver. Ay budlay taron di ta hindi na to masayran kung sino mo daghon karon kung sa disgrasya o kung sa alin. No? Dapat kara sa Kalibo total handom nang damang in syudad. Mga makaranga time dapat may mga auxiliary police pagid kamo sa gabi eh. Nga pilang bilog ang bayangaraho nga ma-enforce gapon ro mga ordinances riya sa Kalibo may kantanan sa traffic rules and regulations. No? Ay ako gapati ako, ang saksi ko gid karon. Sa iba nga mga kolorom nga tricycle driver nga inom kung gabi eh, while nga kaping kon anda datkat kasagsagan nga abo ro pasahero sa Kalibo International Airport. Eran nang sukot karon ka magmahal. Tatlong guwa ang nanda, daywang guwa paldo gundon. Ngano ri ba kon while nga waiting gapot pasahero? Sige gapon no yung na corridors. Sige gapon ro yung na kunano nga mga makahubog ng ilim nun. Wakatitsukton kanda kasi may aksidente, peskaro yun. Naka-aksidente, iti patay. Ay gagawa sa investigation ko, polis. Wa magkasugod sa na kung sinoro mapenetrate ito na. Pero, dahil karaman nga victim, madire-diretso bang kunta patuting from Osmeña, road driver tricycle from Dimagma to Jaime Cardinal. Ay tiikuan gin, crossing gin. Ag doon ginambay naton nga basta crossing dahan gid ka mo di kamot ako rin na from time to time gagi ko kon every day ah, nalingot patang sawagag sa to bisan may cap nga duty ko nagahon di na ay may natabi ko na pa mapugngan itugo ko ka pro haras-haras nga driver hindi man di ba papagpagpito na hay mapapundo na hindi man eh mas managalala ani ko na matriba nga kon pituhan ko ka pa mas pagidyan nga nagadasig no eto man na pumito man na taghaning ko ano. Ay, bawa kaping kuha kapat lisensya, madagagan nga git perti-perti ron. O, te pare sa sobra mo kadasig, may madisgrasya ka. O, dito na mubudlay. Kabuhit na pamanong istoryahan, dagrasos, Ginoo ko kaguhay man kiro, victim nga na. No? Bawal kita ron, pisansin ka mo mapa local ordinance or national law sa traffic na ginatawag. Bawal kita ron, mag-drive nga nakainom ka. At peskaro yun. No? Matakas pa kontay mo, tinadakpan mo. Patambakan mo't kasura no day ka nga driver nga nga naka nga sambilog si involved sa disgrasya makipay.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga.
1: Alas 8:52 raton ka nga oras. Good morning gali sa mga listeners naton di kala sa may barangay lalab no sa Banuayt Batanga Pamati, no? Una kay Elaine Santiago. Good morning. Gapamati, Jeffrey Remicho Patricio, tama kiki Pebnard. Imong aron opinion ba si pwede matuod, depende ron. Magpakita ka ag maghambay at matuod para sa justisya. Oh, tama. Ma'am Guafa Kalipa, good morning. Kay Bro James, gapamati man, maulanon nga aga, gamonitor kami. Sige na sa may tigayon, nga sa may karsadang guba, kapin magalang nag-uugan. Puro batsi. Sige. Kay Madam Roslyn Silorio, good morning. Gapamati ko na sa Singapore. Shout out Silorio family sa Chando Flaviano family sa Halas, sa New Washington, gapamati everyday. Abo nga mga haslo, nga mga driver, bukontanan, pero kabuan kita manay, ugaling, wag kita mat nagasita. Kundi nasanay sanda. Correct. Nasanay, agin na pinasanay man. Bingel Manon, good morning. Thank you sa pag-monitor sa aton nga palatuntunan. Nagali sa Sitio Bita, kay Lola Isming, good morning. Na kay Uncle Nuno Marvin de los Santos, gapamati man everyday. Good morning, Quintanan. Para sa may crossing himbis, no? May kapag-monitor. Una sa may Aranas, kay paring Cesar Bindoy, kitatay na. No, nga nagapamati mga Bindoy family, good morning.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sa kanawa ng sagmailig, madin ako matigsang bilog kamo. Good morning lang kinyong tanan-tanan, ha? Ayoko nga po, bikitat oras, magkarang adlaw, ita Biyernes, mag K5. Standby lang sa 11 Mbps with K5 Romy sa mga wala itong mabot, matalakay maging pang headlines ng mga balita, makaroon nga adlaw, ita Biyernes. Aga, siyempre, sa supervision, kumalwan, mabuot, very generous na mo niya Chief Executive Officer, amon niya CEO kay Bossing Doc Ramil. Uy, pau, ubuabugin man ng sigamat sa grasya. Ang awa ko kahapon, nakita ko si K-5 Liber lagi kahapon doon sa pano eh. Sa tagbagong bukas nga bagakan it mga iPhone, ito ko tayagi nakita si K-5 Liber kahapon eh. Nagapila gito yagi mo rito kahapon. O, ay naging istorya na sanda ni K-5 GR kung ano man na rumanami ka na, iPhone 7, 17. Ano yung naging hingabot kahapon ay eh, kasarangan naman ako, madamu-damu naman ako na binato na naman ako unahan ka ni K5GR ka na. Thank you, kid, kay Bossing Doc Ramil. Uy, sa grasya ka po na. Aga, siyempre sa station manager, SM Gloria Villas Manio. Inyong anchor man, K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Nga abala, nga ang D3 Bio ginatawag superfood supplement. So Dr. Ramil, ano nga ang special ang D3 Bio?
6: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special. Lantawa binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa bina inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
5: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
6: samba pa lang, patay ng kagaw.
5: Kagaw, nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay, ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
6: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalansi sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imutian, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
5: Grabe, no?
6: So, ba, pag agi sa imo supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag abot siya, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
5: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chant para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnanamiyon niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawalan ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuo na sa imo nga kuhan pang creatic lipase. Ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides. Ang lauric acid mahimong monolaurin na.
4: Correct. Kaga amo isang potent nga antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Libot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin it takes 8 hours nga libot-libot na kung sinong maagian niya nga kagaw, patay engineer. Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inom liwat eh. Sa D3 Bio. Ang monolaurin it will turn to ketone.
2: Ay, usaron pagid.
3: Usaron pagid niya yan.
2: And
3: that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Tingong gainom lang ka nga plain nga D3, hindi D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
0: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Visio.
1: Yung may D3.

0: FM, your official news and music station.
1: 5.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sangay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
7: Of course.
6: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
7: Uh-huh.
6: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
7: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
6: Mm.
7: Ini dapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL niya, yung mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
6: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX500.
7: Kung bastante ka sa DTX500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
6: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
8: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuni nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag nato nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ningraas system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So, nga nag-trigger ining raas system. May ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga nag-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
6: La, plakaon mo muna para, no?
8: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So, nag-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system, no? Raas system. So, ang raas system, amuning naga, pa-constrict sang aton nga mga veins. But silingon, iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant, nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon, ginapahitan.
6: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
8: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
6: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, kanto ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
9: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinahanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na sir, boy, nabalik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
10: Which
9: no?
10: is a powerful antioxidant as well.
9: Na ang vitamin C, ngay paris natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa pagkaon, no?
6: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
9: pulo ka pungkan no
6: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan kag,
9: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
6: na
9: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
6: Kung
9: abukado
6: ka o nga abukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong, may mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500, ti imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, abukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
11: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
12: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Di na dala subong imo sugar.
12: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
11: DTX 500!
6: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, may TC or pure si adlaw-adlaw.
8: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang dugang nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag may TC, no, take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no, nga makita naton sa DTX 500, kagang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay mm-hmm. ginapagwa ini.
6: Especially nga dabo pagigain inumon nga tubig.
8: Mm-hmm.
6: Dok Sam?
9: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramel, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
6: Ah, ano gusto ko?
9: Oh, hubin
6: lang. Sarabay ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
9: Oh, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
8: Hindi magpalya, hindi mahina.
9: So kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramel once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
6: Kung hubin ang korason, kuno hubin ang tsura mo.
13: Oh, correct na.
9: Oh, correct.
6: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
13: Correct.
6: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
9: Oy, kamahal man Dok Ramin.
6: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
7: Ang nami sa DTX 500 may kampyon ng iyang antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gaamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
6: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, Mighty C kag Purecy, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permi tindog ang Manoy.
13: Makabulag.
6: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy.
8: Mm-hmm.
6: Inya ikaw galiang kuan damo kalamay.
13: Ikaw galiang ga hoard
6: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Kamatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo.
13: Okay.
6: Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
11: TTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500!
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
14: Kira tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imong blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
11: TTX 500.
6: Pero importante din sir boy ang ano?
15: Hamot ilok mo.
6: Hamot ilok mo.
15: Hamot ka no?
6: TTX herbal soap.
15: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid no.
6: Amo na na ang ihabon aton sir boy kung maligo.
15: Ay oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka.
6: Especially sa guwa.
15: TTX soap ka na.
6: Yes. Hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
15: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gaya lang fungi, kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh, makagatag si mo sa 48 hours of freshness, kay ini nga mga mikrobyo ginapatay gidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi, kay ang BCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
6: Ang kape nga may antioxidant doksam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pay kay Sir Iljan Castanyo no.
9: Yes, DTX coffee mix.
6: DTX coffee mix.
9: Antioxidant ta.
6: May amarguso.
9: Mga bita ti piliun ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan sir boy, nagapatapos na paligo tinno nang lawas mo kinahanglan tinluan mo man ang imong mga selula.
6: Tumarka may amarguso, may de-sugar cane.
9: Yes, DTX coffee mix.
6: DTX coffee mix sir boy.
15: Gakapi ka na, gadetox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Kung nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
6: yan. Amon yung kape, sir boy, nga ang sugar, sugar free.
15: Sugar free.
6: Dili free sugar.
15: Hindi siya, hindi ni siya kung natawag nga table sugar ang ginputang.
9: Stevia
15: niya.
6: DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
15: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag inisa sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
8: Ginapugaan namon sa 2 ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa naga-creamy
6: pag gananam siya.
8: No? Naganam no, luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
6: bulletproof coffee na eh.
8: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio. So,
6: amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
15: Ano na ngalan niya dason?
6: Siyempre, DTX 500 liniment.
15: Bantayan. DTX 500.
6: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
8: Mas ginpa-epektibo.
15: Mas ginpa-epektibo. No?
6: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan, isang antioxidant, likawan ang komplikasyon, nagbalatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
16: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
17: Sa katlo, kapila ka mag-ibig
16: sa
17: DTX 500?
16: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
17: Subong, kamusta?
16: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500, may nag-ibig ginibatya.
11: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit tay na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa kon paminsaron.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City.
11: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique,
11: Juan Tiong Building,
19: Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
11: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi,
11: National Highway,
19: kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
11: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City,
11: Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
20: Talk ni Doc.
15: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
2: Damo na hadlok, sir boy, sang tambok.
15: Mm-hmm.
2: Kay ang coconut oil,
15: mm-hmm,
2: is tambok.
15: Mm-hmm.
2: Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, sir boy, no, ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
15: Meaning pa,
2: si ga-function siya as energy storehouses, kaga-function siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
15: Hindi mag-intindihanay.
2: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imo nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio, kung ara na siya sa imo nga selula, gaak as antioxidant, at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
15: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant
7: energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka dito bayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 Bio.
6: Sa klinika D3 Bio, Sir Boy, Dok Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
7: Na paggabi no? Ka-importante.
6: Ginaprotektahan niya ang buhi
7: nga selula.
6: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane. Patay na ya. Dali na dali attack yon, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapaguwa nga higko halin sa sulod.
7: Correct.
6: No?
7: Tililipon sa patay ang selula.
6: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
17: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
6: oh,
17: no?
6: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
11: May DC. Mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
7: Wow!
6: Now that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
7: Wow.
6: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. Kuka, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
9: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
6: Uh-huh.
9: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na ibutang ng kutsara no kag na ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap no
15: kung baga
9: pin kang hormone sir boy.
15: Sir Kevin ano pagit
8: ang manubo nga number of chain sir boy no nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika D3 Bio no ano ining MCTs medium chain triglycerides but silingon hindi siya tam-an kahaba. Hmm. Hindi man siya tam-an kalipot kundi sakto lang no. Dasig lang ini i-metabolize ang aton lawas kay nga madiretso ini sa aton atay kag didto pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones no. So ang MCTs mo ginhimo ketones kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya kung nag-adlaw-adlaw ka, naga D3 Bio luwas sina. Layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
2: Amo nang pinakada best nga kung adlaw-adlaw kag inom di trabayo hindi ka malipaton sir boy.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5.

0: pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Angka!

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kakaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka, abang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.

0: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, kakatuktukan haw?
1: Oo, oh, kito, gamango ko.
0: Hmm? Kung matuktukan, may gamitan talang steel brush, ah. Hindi gani, papel dili, ha?
1: Ang mawala to, pagod yung imoya, Meg, no?
0: Hmm? Suggestion, mananayang ako niya?
1: Pwes, hindi man namin ang suggestion, Meg.
0: Bisa hindi man namin, importante, may suggestion ko, ah.
1: Mas mayo na lang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
0: Sige sa Jai now. Bye!

0: Boss, may nga aga, boss, ha?
1: Mayong aga man, Boy Ramon. Daw malipah yun kasubunga. Nakaraok kaguruhay.
0: Wala gani, boss.
1: Uting ha, daw malipah yun ka, o.
0: Kakuan, boss, ha? May nakita lang ko nga mga estudyante.
1: O ti ano naman ang napinsaran mo?
0: Boss, grabe gid ang kinalain sang eskwelahan sa una kag sang subong, boss.
1: Ayos to kagid, Boy Ramon. Sang una, kun may gabagting gani, gapalumbahan na yung magsulod sa classroom.
0: Subong, boss?
1: Oo.
0: Kun may gabagting? Ah, wala na may gasapa kung nakatutok sa ilang silpon. Sang una pagid, boss? Pwede pa yung masudlan ba to kagpaka ang bag sa mga classmate naton?
1: Subong yao.
0: Ah, hadlo ka sila, boss. Eh, base may armas. Hindi gani, kutsilyong unod sang bag.
1: Dako na ginang kinalain, ho?
0: Ano nga dako? Dako na ginya, boss.
1: Eh, sanguna

0: pwede pagkapamakdol ang maestro kag maestra.
1: Mm.
0: Subongya, tilawi pa dapat kamot sa estudyante. Kaya ipost ka na sa Facebook, ireklamo ka pa sa DSWD. Ha? Kagari, Pagino.
1: Ha?
0: Sanguna,
1: oh,
0: Aboy
1: ano?
0: Ramon,
1: oh.
0: Ang maestra, pwede pa yan makapangampak stick kag pangaboy eraser. Subong niya lay na.
1: Uti, ano na yung subong gani, boss?
0: Ah, subong niya, Boy Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Patupan mo yung estudyante. Basi dumta niya ka, kagdala niya ka 9mm.
1: Delikado na gidya subong, boss, no?
0: Amo gani, Boy Ramon. Basi bla may ginatago ka na nga kutsilyo kag arma sa kilid mo, ha?
1: Ay, wala ko na kadala sa amo sinaya, boss. Ang solo ko na yung kadala subong, ang duwa ko kalugits.
0: Ati, sadya-sadya, you know?

0: Kap, oh. Nagbalik ka naman di higda sa imong sofa?
1: Ay, oo ah. Kay mabalik naman ako sa pagtulog.
0: Ay, aba.
1: Eh, mabalik ako sa pagtulog kay padayunon kong akong gadamgo. Kabalo ka, burog.
0: Oo.
1: Paldo ko itong adaan eh.
0: Tani, Kapitan Hugakom.
1: Oo. Oh.
0: Dalaan mo man kami kwarta kung magbugtaw ka.
1: Sus, kung pwede palang tani madalas sa tuntuod ng kabuhay ang damgo ko, dalon ko na tanan.
0: Dali kami, Black Cap.
1: Oo ah. Amo gani nga, gwa na to ah. Gwa to anay. Kay para wala disturbo sa akong kag magbalik na ko sa pagtulog. Para i-continue ko ang akong kampiyon ng mga damgo.
0: Ay, oo gani Kapitan Hugakom.
1: Oo.
0: Ara man ko si mo damgo?
1: Oo, burog. Ara ka man sa akong damgo ah.
0: Mm. Uti anong papel ko sa damgo mo, Kap?
1: Merte ka dako sa papel mo.
0: Oo.
1: Kaya nga ah.
0: Sino ko to?
1: Ikaw si Ibusman Rimulya.
0: sino na nga Ibusman man?
1: Kung sa tuntood na kabuhi,
0: mm.
1: Ikaw si Ibusman Rimulya. Oo.
0: Mm.
1: Bisan ara ka sa damgo ko, sutab ka to Japon.
0: Ay, aba.
1: Amo na, burog.
0: Mm.
1: Ngabayay, anay ako diri sa sofa. Kaya mabalik na ako sa akong nga pagtulog. Karon, base hindi ko to kaabot hatagay malita sa damgo ko.
0: Terrible ka man, Kap ba?
1: Tiyano bang ginatanga, buda? Gwa na di. Kaya madalamguhano na ako ah.
0: Ah, sadya-sadya, ino.

0: ikaw ang lagi.
1: Hoy, Todod, ako Botkon. Hmm? Doon na may isang tulog mo, haw. Ano? May damgo ka naman?
2: Oo, kide. Ikaw ang bida sa akong damgo.
1: Ay, wow. Sigurado, guwapo kay guto mo.
2: Guwapo man ah. Pero guwapo nga nagadalagan kay ginalagas ang tag-iyas ang manok.
1: Anay ka? Nga ginalagas ko sa tag-iyas ang manok, how?
2: Kay man, sa akong damgo, ikaw ang kawatan. Ikaw, Eljan, nabalaba, hindi ka magsiling, nagdamgo ka man.
1: Aha, kaya mo gina, nagdamgo ako, nga nagdaog ko sa luto.
2: La, di din ang kwarta mo.
1: Galing, pagbugtaw ko, ikaw, kaya po na nangayo sa akong kwarta, ay bakal mo tinapay. Hindi ka magsiling, ha, may damgo ka man Japon, ha?
2: May harap ang hindi dyan, may harap ako damgo, ya. Damo ko yung adaan ng akong damgo, damo, get?
1: Animal, do hindi ka ganyan maubusan damgo ba?
2: Oo, sang samtang nagadamgo kaya, may damgo naman ko.
1: Nge? Pati sa damgoana, eh. Hindi ka ganyan mapapirde, no?
2: Hindi ka gani magpapirde, eh. Ako pa ya?
1: Sige sa jay, no? Wow!

0: Sugar Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500, ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, masalika, epic, tibo. DTX 500, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Exam. Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mga extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una, problema gid ako sa akon body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagbutik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Boss Norbeng!
1: Uy!
0: Gamali ba yun, kao?
1: Ay, lalalala. Salamat. Makagwa na ginman ko sa madali nga panahon.
0: Makaupot ko sa imo, boss.
1: Ah, bilin ka diya.
0: Boss!
1: Hindi ako gusto nga magdalasang sa laguron niya.
0: Boss! Hindi makuya sa laguron. Mangita mo ko, boss, ang aton kinawala.
1: Ah, kung ka man lo ka mangita sang imo kinawala, total, wala ka man inugbayad sa bill mo sa ospital. Tihala, mangita to.
0: Boss, maluoy ka man, B.
1: Kaga nga kaluyan ta ka. Ako naman to karon ang mas makaluluoy.
0: Kagahaman, boss, how?
1: Tungod kung bayaran ko ang bill mo, de. Mautangan, gid ko diya. Kadako na iyang adaan sang bill mo.
0: Wala ka gid kaluoy sa akon, boss. Bisan gamay lang ang kaluoy. Kaluoy man ko, boss.
1: Ulo mo eh. Hindi na kuya pagdala sa drama-drama mo.
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Wow!

0: kayo dyan, laba-laba. May isa pagid ko, bala ka damgo.
1: May ara ka pagid ya?
0: Mas nami pagid ni nga damgo. Kay nagpakasal ka.
1: Aba? Kanami ba? Ote, ano din na tabo, tutudakobot?
0: Pagambal sing pare, bala. May nagapamalabag bala sa kasal ngayon eh.
1: Natural lang na ya. Mamangkot ginang pare ya. Ya, ano din ang natabo? Ha?
0: Tanan nga bisita, nagtindog.
1: Tinuntoy to. Ikaw gani, sa damgo ko, nangin pulis ka?
0: Ha? Bao, kampiyon ba?
1: Oo, pero ikaw ang una ang gindakop. Kay pusher ka nga klase pulis.
0: Animal. Pero, Eljan, kabalo ka, anong pinakadam nami ko nga damgo?
1: Ano totoo dako?
0: Ngagin libre mo ko bakal pamahaw.
1: Ate, damgo lang ginaya? Kasi tuod lang, asyukotar lang ginyang kaya ko nga ilibre si momong.
0: Ikaw, hindi ka magsiling ha. May pinakanami kaman nga damgo.
1: Oo, may ara.
0: Kagano naman na?
1: Pagkatapos na kaginbaklan sa nga suter, ginbaklan mo kuya sukdress at dinapay.
0: Eljan, laba-laba, pagbugtaw anay kay basi na gadamgo kapaya. Layo ginaya sa kamaturan niya.
1: Sa desadyay, no?

0: Din, pagwa ko ni Kapitan o gako ma.
1: Kaya man how?
0: Matulog na siya kuno kay padayunon niyang iya pagdamgo. Pwerte si Kapitan o gako, no? Eh, grabe subong, kaon lang niya. Ah, oh, mabugtaw lang siya kung makaon siya. Tapos siya kaon, balik naman sila yung tulog. Pwerte pang iya mga damgo.
1: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa tuntuon yung kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damgo ya, kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damgo ya, kawatan man ta to.
0: Ati, hindi gina imposible eh. Kaya ambalyagan isa kon, pati sa damgo ya, ara man ta to kunomong, upod man ta sa kinawatay.
1: Ati, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
0: Ay, kalain!
1: Ay, sabi sa jay, no?
0: Ah,

0: Probiotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Probiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Probiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
2: Sa kagaw kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nag-discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
2: Oo, gusto.
3: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Hindi na matindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
2: Oo.
3: Damo factors nga tunaan nga ano.
2: Gabulagay.
3: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang akong mahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon gini ako, prutas.
2: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, hindi giniya makatindog ang iya.
3: Ang uraro.
2: Ang uraro.
0: TTX 500.
3: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simen, may ara na siya 40 million to 300 million.
2: Kadamo, no?
3: Kada kwan, sperms per milliliter.
2: Milliliter?
3: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
2: Oo.
3: Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
2: So,
0: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi nako kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning, oo, duwa-duwa ko, dason inang pagkaubos ko sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko nagit sir ka namin namin nagit sa akong mata.
0: DTX 500.
2: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
3: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
2: Oo, million.
3: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga, ano?
5: Anong klase nga fasting na?
3: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na yan. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
2: Oh.
3: So, dapat ya,
2: sufficient.
3: Timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
2: Husto.
3: Ang muna importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damuon, sir boy.
0: DTX 500.
2: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
3: No.
2: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
3: Ang managan ni Sir GP, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
2: bulsa.
3: Ang lapit. Ginagubwa sang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
2: Ay, nakabag.
3: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tatawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga ka wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
2: Grabe, no? Ini panday, pagiguro
3: doon? Sigarilyo.
2: No? Sige sa init.
3: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
2: Ay.
3: Kaya kung lubo, tiyang ako nga ginabutang, Sir GP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipangdunit. Sir Boy, Sir GP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
2: Gusto.
3: So, gusto dapat ka inom gito lang antioxidants. Inom sila DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Saan?

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 8 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Patay ro paghinay ita bagyong Inday samtang una rayan sa kanluran nga kadagatan it east ita Batanes. Sunod sa pinakaulihing nga update halin sa pag-asa makaroon nga Biyernes. Sa pinakauling monitoring nakita ro matay bagyo sa kayuon nga 620 kilometers sa east it Basco Batanes. Daga kararong kabaskugon it hangin nga hasta 150 kilometers per hour ag pagbugso nga 185 kilometers per hour. Samtang nagapabilin man nga nakataas ro nga signal or tropical wind signals sa mga masunod nga lugar, signal number 2 sa Batanes, eastern portion it Babuyan Islands, northeastern portion it mainland Cagayan, samtang at signal number 1 man sa mga parte it Luzon, partikularong Babuyan or rest it Babuyan Islands, rest it mainland Cagayan, Isabela, Apayawa, northern portion it Abra, Kalinga, eastern portion it Mountain Province, eastern portion it Ifugao, aga Ilocos Norte. Inyo na ba tiyan ng K5 Top of the Hour News? Kinahatod katon ita DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka para it high blood diabetes, maginom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Itry Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
0: Itry Bio. Ang Itry Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Itry Bio. With Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.

0: Easy, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five, Galing!
8: Hey, Toyek!
9: Tay!
8: Napaka-bubo mo talaga!
9: Bakit po? Bakit po?
8: Ano itong kuha mo, ha? 75 lang kuha mo? 75 lang?
9: 75 lang yun, Tay, kasi half day lang kami. Kung holiday pa yung klase namin, Tay, 150 na yan.
8: Pandamay. Ay, ay, ay.
9: 75 lang naman kailangan ng gobyerno natin, eh.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Uh-huh. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Uh-huh.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede hindi silang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipikwento ka? Sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may arasang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Di, anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initially, klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
1: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Manaming balita para sa aton karang mga government employees. Kabigid rin mga kwalipikado ng mga empleyado at gobyerno ay ginaproban yon itaton karang mismo nga Presidente Pilipinas kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Doon ay karang pag-grant nga ita 2024 for permanent base bonus o ginatawag karang PBB. Rayahay sa klase ta insentibo nga gina-proseson makara gina-expectar nga iga-release arang dag-on na 2026 suno ra sa Malacañang. Sagin patagay nga ni karang briefing suno kay Presidential Communication Office Undersecretary Clara Castro rong Department of Budget and Management gina-expect karong day karang bonus ha iga-release makarang dag-on arang payout nga ra. Pero kabuhay ano, 2024 patang performance-based bonus ay makarapataha release. Pero sa gihapon, ay qualified, no? Pero qualified yata, bukod tanan ay makabaton. Ay may mga sumada, biro, no? Nga may guidelines ang ginasundan datong DBM. Kung pilar imong mabaton sa sugod ita pilang dag-on ka ng servisyo, agka man ang base man sa imong performance. So, nung dahil karang timeline based sa information nga gin-provide man, itong dahil karang DBM, nga rin ang insentibo nga rahay para sa makarang dag-on at 2026. So, gina-advise nga tanan ng mga empleyado, ahansi at gobyerno, ay of course, sundon do mga guidelines ag padayon makararo gobyerno, rong technical working group nga gina-work out, nung dahil karagod nga marilis mga kakipaib. Ag siyempre, of course, base yung mandal, sige may papagawa karang Executive Order Number 61. Rong Technical Working Group Memorandum Circular Number 2026 dated July 3, 2026. Kaya nga ng subsidies, part it Government Performance-Based Incentive System. Ag pagtaot additional compensation sa mga eligible ng mga government personnel base sa nagkarang performance ag kuandang ahinsya. Ag kama naman, of course, through performance it andang individual. Ay siyempre kung halimbawa, sa sangka opisina ka, remote ang mga tao na ay manami andang performance individually. So nag-reflect man doon sa kabukusan ko andang departamento, nga ni ay qualified ka mga makabaton mga kakipay. Nga ni congratulations sa aton nga mga empleyado at gobyerno nga may andang ginahugat mga kakipay. May dahil gid nga agahon ag pa-utro adlawon sa aton nga mga suki sa aton nga mga pinalangga nga tagpagamati. Iya sa Kabilugan itaton nga Banwat Kalibo probinsya Itaklan. Ay preparar kamo ha kung may mga paganawon kamo makarang at chimpo. Ay hindi ani kamo mag decider gid siguro. Kung bukong malat mga importante rin yung karang mga paganawon. Bangod nga ni nga mabaskog ra aton nga ugan. Pero kwa na, binabayi nga gulpiman nga nagabaskog. Ay epekto gihapon da, korunday karang super typhoon. Rin si Typhoon Inday nga nagsugod iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility nga, of course, magagawa inagang adlaw. Pero nyo baliskad na kanino, konsinti mo nagagawa, ay katot mo nagawaswas. Ay kumbaga anang mga ikog, mga ginaiwanan. That's why nga makarapang adlaw no agi na hagos raton nga mga public school ag private school iya sa probinsya Taklan may mga piling-pili nga mga lugar nga nagdeklara ron ta mismo karong alkalde included raton karang Banwat Kalibo makarang at Chimpo nga wait klase mga kakipaib. So, bago nga rin ko no bago ako naghambag hay katatapos siya nga maguntat dong ugan. Nga ni gulpi-gulpi. Nga ni makarang at simpo, hibagon kita itaton ng mga panangga sa ugan. No? Kaputi, payong, kago, kung ano-una nga, mabutang kita sa agang-agang sa simpo nga ratatig ugan. Ay kaina dong ugan, ito sa may partit western part, eastern part, pero pag-abot iya sa atong sa sentro sa Kalibo, watan at ugan. O, oh, watat ugan. O, oh, ay makarap pang siguro man imo nagapadto iya. Pero tanaw man imo rokayangitan ay hindi kit mahambang nga magagom. Ay, pero dahat ara ko, ginatawa nga Bagyo aga Southwest na Monsoon. Indo na iya sa kabukusan ko ato nga pagliliba base kon makabuo kita ita pinaka-latest na nga 11 a.m. nga advisory, no? Para halin sa aton karang pag-asa, DOST pag-asa, although nga rato mo lang karang ginabantayan herong ugan. No? Basta importante ay hindi magsigidas. Eh. Kung sigidas nga ron, ay karoon kita nag-problema ko, ginatawag naton karang pagbina. So, reyang super typhoon, no? Base sa report kay na pag-asa as of 8 a.m. makarang agahon, reyang si Inday, ay nagnabaon na ng karangkwan raanang anang kabaskog, no, ay dati super typhoon na imaw makarahay nangin typhoon lang, no, so raanang atong pagbugso nga nag-abot 200 even raanang gas anang bang kabaskogon ay nag-abot-abot 200 ay nagbabason makara nangin 100 pero typhoon gihapon raanang kategorya mga kakipay. Ito na aton dong abuton na siya sa kabukusan ko aton karang pag ililiba oro latest karon, no, aga sa gihapon ay okay pa mata gihapon iya sa aton sa probinsya Taklan. Kaya may chimpo ko namat nagaparagpag nagapa, no, Pasko gurukan o hangin may chimpo ang siguro gidron nga na timingan nga ranang dagang hangin ay naapok ya kato, no, pilagi lang abi, oh, kung mag kung tanawin nyo sa satellite data, ha, ay kung magtiyog-tiyog rin yung anang arong circumference ay natawaan kita ita hangin iya. Ngani ay doyon dong sitwasyon mga kakipayb. Pagdaigid nga utradlaw sa aton nga magibangod sa mga tagsak ka mga panimagay nga nagagahagon, nagahikot sa dakarang tagsak ka mga kusina. Ano manami-nami karang gaha, oh, manami-nami makarahirong pasabaw. Oh, pasabaw ron ay medyo magamig-gamig, di ba? O, basta ano na, basta may sabaw, ah. At siyempre, of course, aton man nga mga restaurant nga haaw mo, no, sa pag-serve makarangapan yun po, may dadkin yung utro at launa sa mga customer nga nagahigo po, nag-uilabas yun sa makarangapan yun po. Okay, yun doon, makarangapan yun po, idea nun doon nga mag-account kita kung wakit at pamahaw kinatagahon. So dapat ay makarang chimpo nag-amat-amat yung kita. Ay kung mabutpat alas 12 ba, medyo ibaw taro pamatsag na ton karo, di ba ka? O, samtang pangawa pa manait ginahugat, ay, o may ginahugat pa, ay kaunyagi. Sawa pa, no, di ba ka? Ibaw taro may soda tiyan, basta bisan mag-inali na. Basta may soda ato nga tiyan, no, mga kipay. Adlaw kita nga Biyernes, thanks God, Friday. Pizza Jess na kita sa bugan nga rait. Polio 2020 size. Ano raton nga mga tayupang don? Mga balita tang pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Makarang Biyernesan nga edisyon. Civil Service Commission nagpatagayin itong karang seminar sa aton nga mga local official. Partikular ro aton nga mga opisyal iya sa probinsya Taklan, Banwa at Kalibo angod sa runday karang andang otoridad. Ano rong limitasyon? Sa na mismong trabaho, sa na mismo karang opisina. O, dapat gid i-remind don pero mi, dapat kani ko ni quarterly gid. Angod nga indi makasuhan do aton nga mga opisyal nga nagasubra sa na mismo karang trabaho. Bilang mga public official naton mga kakipay. Samtang pagbutang itrunday ka ng Barangay Employment Service Office sa aton nga mga kabaranggayan. Partikular iya sa aton nga Banwat at Kalibo ginaproponer da sa aton nga sanggunyang bayan. Pero manami man lang rin, no? Magod nga ni nga siyempre may aton rato na bimibang mangimangod sa mga barangay. Kunamat na medyo intimidated nga mag-adto sa atong munisipyo, sa atong kapitulyo nga mag-usit trabaho. Ay kung sa barangay, medyo madali, matuod ay. Manami nga kwanda, manami nga tikarang atles ay Mangutana ka una. Siyempre, kung halimbawa, kung iya sa probinsya, may posting na trabaho. So, aton dahil nga dagon sa barangay. At desro mga igbanghod naton nga gusto ka rin mag-apply, kadali yan matod doon. Diba? O baturot barangay, submitted barangay ito sa munisipyo sa probinsya, di abo nga makatrabaho mga ka-K5. Samtang dugang gihapon nga tao pang doon. Sangka minor di edad karaman dogin na kosdiya anay ko aton karang WCPD ibalik man sa ginikanan matapos ka ni karang bedakpan nga naga pinanakaw ta korunday karang alimango sangka pispa ni karon sa may barangay Bakhaw Norte iya sa Banua Karaita Kalibo ag klase sa mga pribado karang pampublikong eskwelahan. Sa pila ka mga banwa iya sa probinsya Taklan suspendido bangod sa runday karan nga bagyong Inday. Ag ma-update magkita sa runday karang hapon na ginasundan at gina subaybayan tagihapon karang impeachment update. Ay last time ro integridad it runday karang prosecution witness. Grabe rong pag-question it runday karang depensa. Ay oron ay bisan ako kunamat nakakaisip. Usually abi ako nga ning ginaisip ay dapat makon abi basta pag-abot nga ra sa information pag-abot sa technology diba ga pag technology kinistoryahan mga high tech technology ano pa digital usually ako nga pinino isa information technology mga IT expert oi nakibot ang ani ako pero nagtindog tang witness itong day karang prosecution hay sang ka-certified the public accountant ta. Pero nag-training imaw sa information technology. Ay, siyempre, of course, in terms of kuanang expertise, ay medyo may sangkirit na matulad nga mayo. Diba ka? Ag dugangan pa, abing, nga rin ginapabuga nga training na to ay 2 weeks at ako nung intensive training. Ay, medyo matulad ta, medyo may sangkirit matulad nga mahamba na itong question pag-abot sa integridad. Pero, siyempre, una, mantanan doon. Nakikita man, naging presenter man. Okay, takunta kung mga 5 dagon na paong dagon imaw sa anang trabaho ngaron as IT ag doon anang trabaho, ba medyo bigatin taro mga kakipay. Di bali ah, mahid man do abogado ita prosecution man. Pantay na pong gapo na ito na. Arang-arahay, iyon sa chimpo ito na karang cross-examination. Masadya yun. Masadya ro mga pangutana. Base ron sa ginpresentar karanga mga dokumento sa magtimbang karanga partido rong depensa agrong prosecution mga kakipay. Dahil aton karanga pag-istorya niya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Siyempre of course, pag-iban man kita itaton karanga mga news team sa anda karon nga mga balita. Natipon man nga mga balita ang igabasyada man. Iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba mga kakipay. Broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center. Makita kita iya sa 4th floor ita Garcia Building 2 Capitol Site, Banua ita Kalibo. Naga-broadcast na kita sa aton karang Facebook live. Kita aton karang Facebook page. Ag magpataga ko inyo karon nga mga feedback, mensahe, opinion, suggestion. Agod aton nga pagabasahon niya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Gina-encourage man ato na rato mga igmanghod. O mag-like man kamo, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page. Agod nga permi kamo nga ma-notify sa mga mainit nga mga balita. Mga tagupang doon. Bukon niyang isa sa bilog nga Aklan kundi mangin sa Pilipinas. O bilog man karang kalibutan mga kakipibes. Sa aton man nga mga igmanghod nga nagagamit ita website, pwede man kami mabisitahan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. At sa mga nagapamati, sa andang mga radyo, transistor, digital, anuman, kasit, karaoke una, basta may FM ba na, tune in lang kamo sa 94.5 MHz mga kakipibe. May aton nga 21 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang alas 11. Dali anay ha, imnon tanay aton nga food supplement. good nga ning protektado kita oi. Abulet na makarang magpasaw-asaw nga ra ba, uso matabi makararo mga ubo ag sipon yung mata. Mga to trangkaso-trangkaso nga ra. Ay gataro ay pagkatapos sabit uyan nga nag-init bagyo, gulpi ka ting matod nga initon yung mata. So sa, grabe taro init. Bukat mahamba ni mo nga asin init yata. Ay mabutang kating ron. Mabutang kating kumbaga mapasma kating ika nga kung maagang-agangan kita. Nga importante may aton kitang katuwang katimbang sa aton karang ikaangyawas rong mighty sea alkaline vitamin C ay mabuhogig mabulig sa aton karang ikaangyawas. Aga sempre rayahay nagaprotekta gid sa mga buhetian, mga kagaw nga daya kurunday karang mga virus at mga bakterya sa atong adlaw-adlaw karang pagpangabuhi. Ag nagapabag-on gid ko aton karang immune system nga hindi kita matapnan kung anong klase man ng mga bayatian nga aton mismong masumagang mga kipaybag. Siyempre, importante ha hindi mag-apekto sa aton karang nga cells, sa aton karang nga gawas. Ay mabudlay kung mag-sugod ro mga bakterya, mga viruses nga ra sa aton mismong cell ay base mag-resama itong cells at mag-cause it komplikasyon sa aton karang nga sakit. Ay madali abi mag-kalat ron dahil karang nga mga bakterya, mga virus nga ra the moment nga makasudyon sa aton karang nga gawas. Sometimes ko namat hindi kita makapatay ro mga ginatawag nga mga antibiotics bangod sa grabe yon kasa aso anda nga mahamba naton kabaskog ba ko anang power karon ang kabaskog ba ita virus o bacteria mga kipay. So dapat aton kontrahon adlaw-adlaw ah. Kung dahil karang mga sakit, pinagi sa pag-inom ito Mighty C Alkaline Vitamin C. Agad permi nga persado raton karang immune system. Ay kumatibay ratong immune system, wata bisan anot ang angkit una o it mga bacteria viruses nga ron ay ayawan sa nakaton karon. Aga siyempre nagabulig man sa pagkapaskog aton karang mga soldado sa atong cells. Sa atong gawas, sabigit raton karang white blood cell, importante gidra nga protektahan doon mga sakit nga nagkasugod. Abangan, kung maabangan pa, kung makasugod, hindi andang kontrahon ito sa sugod ko aton karang gagawas. Agon hindi yung mag-penetrate nga magkalat pa, raya nga rin mga bagatian o mga virus nga nagkakos komplikasyon sa aton karang gagawas. Ag siyempre, malikawan aton, ginatawag karang nga infection. Ay kung nagabagatian ka, dapat gid nga what infection nga matabo. Ay kung may unang infection ka katabo, abaw ay delikado ron. Mas nagalala pa ag nagalagain pa ro aton karon nga bagatian mga kakipay. Protektahan ta aton karang ikaang gawas. Inom kita adlaw it Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung manami nga ni ay 3 times to 2 times a day kita nagainom. Agod nga ni nga protektado kita. Ag hindi kita magnaba dong level at vitamin C sa atong gawas mga kakipay. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Bukas sa atong butika adlaw ita Domingo sa adlaw karata Biyernes. Sa aton nga may banghod nga nagabisita, nag-adto sa aton karang butika, sa klinika, may aton karang libre nga konsultasyon. Una si Doc Robert Impinado, magpangutana ka mo ha, kung ano rin yung mga ginabatsyag sa inyo karang gawas. Agod magiyahan ka mo nga matauan ita, anong pili nga food supplement. Agod nga nga mag-nami rin yung karang pamatsyag. Kaba-naba na biyabi sa mga gabi sa aton nga mga igmanghod nga mga senior citizen. Kaba-nanda ko rin gina-complain ay kugang sana sa tugog, hindi makatugog, di ba? O nagapinakit na ng mga kagawasan, no? Pangutana ka muna agod nga matauan, no? Aburon nga piling maitao nga advice ko aton karang nga alternative doctor anong piling nga food supplement mga kakipayos.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Kahit man nga pagpamati una kay Sister Jo nga nag-monitor, inasa na karang panimagay sa Blessed Site Kalibo, bahaon nyo man ka muna karuna. Sister Jo, ay bisa sang kiring nga uga na una sa inyong area, nung ginabaha-baha ka mo. Ag kama naman, ito na kalay, pangutana tara kay Kwan, kay Kapitan, may ganin, nag-text ka. Ay, sambilog kong ipangutana, abri ka sa akong pakikipag-angot regarding ra sa napundo nga rang project it Kwan ho. It Department of Public Works and Highway. Along ri ka sa atong laser na nga ra, ipaano ra. At simpo, takita makaratig uugan nga ra, ag may tigbagaha pa ko namat. Ay paano rin tabumbahon rin ang pumping station nga rin kung pumundo ra. Ay pa man sa suod ko aton ka rin nga kalibo. Ano rong raso nagkabangdanan ni ka rin? Hamat na pundo dahil wat pundo. Ay nag-ubra pa kita project nga rin ko wat pundo. Ay baha o ta nga ni sa inyo. Nagbaha-baha o ta. Dapat siguro may baruto ka muna kong permihay. Di ba tag mini baruto ba yung rin? Ay para at least ay may susakyan. Ay ito kabon doon ay kan among ginagamit ay ano tawag ra balsa ay balsa ron dahil nga ni mi amo tatong kasagingan awya kamo sa takas ag ginabaha kamo baruto gi dapat inyo una man kay Roslyn Silorio may dadman nga pagpamati ko no ha nagamonitor imo sa simula sa abroad ra o sa abroad si Roslyn Singapore oh. Ag shout out ko no sa mga Silorio family, South Sando ag Flaviano family sa Halas, New Washington. Thank you, get always done sharing. Thank you, gida Sister Roslyn, always nga monitor dar atong may manghod una sa abroad. Apo nga mga Silorio iya sa kwan, sa aton sa aklan, o. Oh. Kay Kakipay Michael, di ba? Oh, kay nung Stephen, Silorio, may dad nga pagpamati man una sa Poblacion Leso. Ah, nagapinamati mo saan ang transistor radio ron. Ah, makaranga panyimpo gahon na sanang baraka. Ago naman kay Sister Susan, may dalawang pagkumati na sana karanga panimagay. Kay nung Efren Rapes, always man nagpamati. Kay na nabanti o nagalisakwan, Mabilo, New Washington, may dalawang pagpamati. At kay Tatera Ibardulasa, una sa Mabilo, Kalibuman, no? May dalawang gahon kinyo una. May okay, doon lang siguro balikan pero pag-asa sa itong pagpanumbalik. Pagpanumbalik kita ha, raton nga mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines. Pagkatapos siyang ko aton ka nga mga duga nga mga pahanomdom. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men.

0: Mabutiga.
1: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
4: Okay, balik kita iya sa aton karang pag ililiba may aton karang 36 minutos yon. Rong na kataliwan sa oras karang alas 11. Aga sa aton karang pag padayon, aton karang ginahuat no any moment from now, si poblasyon na punong barangay Neil Candelario no ay may aton nga mga pangutana sa ana mismo karang tagatapan no with regard sa rayang-rang pumping station rayang-rang pag plano nanda sa sanggunyang bayan nga magtukod itunday karang employment service office no aggo nagtaliwa tong adlaw buko nya mang itsanggunyang bayan kundi pati mando aton nga mga of course in representation ita aton nga mga barangay no sa bilog nga Kalibo imo nagrepresentar no as liga ng mga barangay sa rang-rang ginhimo nga seminar it aton nga Civil Service Commission mga kipa. Yes, aton linyada, welcome ta si punong barangay ABC President Neil Candelario. Kap may dad kimo nga utro adlaw.
5: Hello, may daing ito adlaw kay K5 Romino sa tanan niya kaya para mati ang itanaw no, sa K5 News FM Kalibo.
4: Okay.
5: Good noon, Dr.
4: Mm. Kap, una-una kap, naton nga topic ko rin kara. Medyo ato na rin gustong sayuron kung ano rin status ko rin nga rin pumping station nga rin Department of Public Works and Highway para nga rin sa aton nga rin drainage system, no? Aga, siyempre, sa iba naton makarangat simpo nga rin, simpo at kita tig-ugan nga rin. Agwat tong gina di ato maexpecta di ato mabasa ro masunod nga mga binugan kun anor magkatabo sa atong arang panyimpo ag abi na menong kap pero atong pagsalig karahay matapos na makot mas timprano ra medyo nabot-abutan ta kita ko chimpo ng artikugan kap
5: tama na kay driver ni at salamat gid sa yung pangutan na actually hay kulat namon nya regular session itaton nga sanggunyang bayan sa Kalibo no ay nagpasaman nya isang resolution ato nyo mga kaibahan sa sanggunyang bayan, si SB Rex at si SB Person, no? Na para yung engineer sa follow-up ng dano sa andang araw niya resolution kung ano mundo status man niya ni itayang araw na project, no? Itato niya DPWH, survey and pumping station, ato niya si Purang Republasyon. Ang yung paabot yung manyari natin doon no? Sa ato niya pinalangga ng mayor, kay Mayor Juris, sa pag-iing naman itat na executive legislative no nga meeting naman sa Iloilo then after at the seminar and meeting kami at din ko na naman ako doon ang mga ni Mayor Juris no nagbitorya mo manimaw no sa contractor sa yung proyekto kung hindi ko pa ako na kung sino yung pumping station dahil wala pati na mamakita ninyo wapa una na yung lang ang pumping station.
4: May pumping building pero white machine.
5: Yes, or machine. At pati yung generator no, na kaibahan dun sa proyekto ay wapa. At nagkutanong ko na abi kay Mayor Juris ay dahil makon may nagkutanong nga ni makon ka kong niya membro sa atun niya media ron. So alam nga ba ay nakakomunikate patakana no, rayang rang contractor ang pagamuton yung gin ko no yun na biligang so din man lang man hasta makaroon doon para na sa ira dahil niya siyempre ano matadira it proyekto no itato niya DPWH hindi man lang aton kita na kuman kung ano status sa Marimor nga ginap

0: number kay ina nga tinuuan yon kung right na to ning question kung aman wa gapon natapos.
1: Mm-hmm. Okay. So, as soon as possible la siguro CAP no ay base may dihan man ta katong munisipyo particular sa aton karang alkalde nga matigayin gid na matapos ay otherwise no ay hamba natong kinang ani ay agdi pa ta man siguro abi sempre ro atong lugar nga nga manabay sa kalibot ay rin do problema pag hindi aron mabumba ay magakost at ginatawag natong pagbaha CAP.
0: Yes, so tama gid don. Aga since ni duy man gid purpose no ay ang arang proyekto. Nga mapadali do rayo pag buong itubig no, especially sa sentro na ita Baguio Calibo, especially sa barangay population, especially na yung mga low-lying areas natin. So yun no, purpose din yung project. Hopefully no ay fakto no bagay na itong sector no. Siyempre under manabira sa supervision no ang ita ito niya municipal engineering office.
1: Okay. How true ba CAP? Based amon karang isa lang na batong information nga white budget or pundo nga mapadayon dayon karang proyekto ay ratong ginangawahan nga ni Karay siyempre pag national project or even aton nga probinsya or at yes atong munisipyo ay may counterpart at the same time ay hindi man siguro pagpabayaan git abi nga hindi matapos sa proyekto nga dahil may mga calendar of days man nga ginagagas kita kara may timeline man nga matapos pero how true nga medyo naubusan at pundo para magpadayon din yung proyekto CAP?
0: Nawa din ako sa idea ko parte saan na parang pag-release ka ng fund since yan yung mga matanya ka itong doon ng pagi ng national government abiron no, funding. So, although hindi nga ni Ambal, no, that's why nga ni resolution yan yung pasa isang reang bayan na hindi ako tanang, no, kung ano kung do status na yung proyekto. Karoon siguro natin masayaran na sa reply is ato niya municipal engineering office dahil saan na dapat ka rin yung monitor no, bilang saan na gabantay yung mga proyekto yung sa ato ng municipal kalibo.
1: Okay. Kapisingit ko lang parte nga rasin sa we're talking about sa aton nga rin mga flood control ag sa the same time sa aton nga rin nga panyimpo makara ag siyempre mga pagbaha ba nga rin. Kamusta CAP do always do preparasyon ko atong barangay no although ro bagyo nag-agi makarakaton ha, medyo maayo man although affected kita ko ugan kamusta do atong mga kabarangay CAP in terms it disaster nga side naton nga may mga nagtaliwang atong mga training nga gipatagayan man daton nga mga local disaster kamusta CAP
0: yes nang actually hay continuous wataro aton nga communication no especially sa aton nga mga kabarangayan at sa aton nga municipal disaster service reduction no nga office dahil may sa amo matani no sa GC no nga di karon kami naga monitor man kung ano ba sa mga kabarangayan mga data sa mga situation no sa kada lugar at silang adlaw gagi no aging tawan niya di kami heads up no at aton yung DRMO ang DRMO nga magbantay yan din no sa rayang na rang pagabuto niya na rang bagyo at siyamat kita no nga wag din ni iya sa ato ng agi although suspended na karon no klase iya sa ato niya sa lugar no sa ato munsipyo but continuous man na monitoring sa ato niya Aklan River no at ato niya water level so doon man rest assured niya iya rin gabantay ato niya BDR o atong barangay niya barangay disaster risk reduction ay iya makaroon ng opisina kami at monitor sa sitwasyon na pala.
1: Okay. Kap, nagkaliwan nga adlaw ito kamo sa siyudad at Iloilo, may seminar, no? Roaton nga sanggunayang bayan, atong alkalde at the same time ay bilang ikaw abiron, ro, representante ko atong liga ng mga barangay. Kap, kamusta yung seminar? Aga, dahil baga ay ana ita, kwanda, ana ita civil service. Ano rong tinutuyo ka rakap sa pagtao ita seminar?
0: Ah, tama no, ituro ato niya mga membro at ato sa ngoriang bayan, ito man ato niya, ang doon niya mayor na, si Mayor Jury, at ato niya vice mayor, kaya bahan man doon ibang opisyali, ibang mga munisipyo, no, ito at yes, ato niya region 6, ang laya nga lang ay ng pangunahan, no, raya nga lang seminar, ito ato niya Civil Service Commission, at parte nga rin seminar nga rin, no, sa limitation, at duties, no, ito ato niya, local chief executives no kung paano no pag anong mga powers no to appoint no ipayaton niya mga empleyado ipayaton niya municipio no, ya kung si Ed ay di ka rin explain no, may mga resource speakers, yung mga manami, no, nga, nag-explain, nag-explica, niya ni Ed, sa ruyon niya rin niya, natupiko, niya, gintao, ito ang service for this commission.
1: Okay, oo. So, pilang adlaw to, Cap, do seminar na to?
0: Two days and one night man lang, masang gabi na lang kami ito, nag-dinner na sa ito niya, niya, siyudad, Iloilo City, no? At tama ron, tapos ito lang man yan, gindungan lang man kato ni ito niya local city executive, no? Ni Mayor Juris, so ito niya naging pakabay, dahil ito hindi man kami tananay. Nag-meeting lang man, no? Ro executive at legislative, ito niya municipal kalibo.
1: Oh, sige, oo. Oh, oh. Ag, idugan ko lang ka, prekaraman sa rangarang proposal nga rin, no? It's ambilog sa inyo ng mga membro man ito sa ng bayan, nga makakame up kamo nga magtukod itong dai karang ginatawag nato nga barangay employment service office ka pa pwede kami masaran kun ano ro tinutuyo kara aga manami man kuntara nga purpose no agud nga ni nga makatao man ita mahambay naton pamaagi nga maka-apply kita ato ng banghod nga medyo hindi maka-access sa aton nga munisipyo sa aton nga probinsya.
0: Ah tama, manami ron yung pikang nga nino, gina-congratulate pa niya ito sa group proponent sa SB 2016. Tama kita ron, although yung mangin nga nga karon sa mga kaulanggayan, no, nga halin man na sa atin niya peso, nga halin sa province, at may peso nga dahil sa munisipyo, nga may coordination. At kung ginatuyo, gindi, kung pwede ba may atin point person nga i-assign no, atin mga kabaranggayan, nga tutukan ba yan, katutok. Dahil siyempre, bukong niya mamakbuyon a biroro rubli sa kalit atin niyang barangay, abo man ato niya karon niya ng mga proyekto, mga programa. Aga, hindi niyo lamang rin niya pagkatutukan niya ni aga. Siyempre, kung matanabi ni mga K5 Romy, ay, bukod sa barangay abi ay bukod pagaringas so need, no?
1: Tama.
0: Ang bukod pagaringas so available tayo nga na ato nga mga resources na no, force. May naamin nga, ano man na, sa dayang lugar, kabaabo nga panday. So, ruyon do, ano, ato nga pagkatutukan, kung pwede nga mag, ano mga, mabuta, masin sa ka-site yan, o sa ka-page na nabarangay, hanggang na kung kailangan ka mo, tayo nga labor force, ay abura mo niya, i-coordinate ng lahat sa munisipyo nga may agro-munisipyo mismo man, pwede malanda nga i-iapog dahil na ako sinuro may gauso yung mga makarayang narang trabaho. Like na mga tubero, abo iya ka sa barangay population mana, pero ito sa ibang munisipyo, dyan kinangan sa batalyon at may mga projects ito. So pwede na nga na i-communicate at i-hire din na kung mga pumuyo nga, nag-uso yung trabaho, agwa trabaho makaroon. Lang baga, kasimple nga kung takdaw na bagay nga mabaho nga itabulin sa ating komunidad.
1: Ag hindi masiguro ka kinangan ka at budget ka pa ay may kon in terms of aton nga office sa may aton mga barangay. Ag Rona Biron, mag-hire ng kita at additional abing nga manpower kon ang ibutang rin karon nga expert tayo mo pag-abot sa pagbaton sa ginatawag nga mga manpower services or trabaho ko aton man ang Department of Labor, abi?
0: Ay, tama naman. Doon nga nito sa mato na niya contention ka to kung if ever maghahadya mabukang bid, ito ay kapago ba lang sa nga magatutok sa rin niya dayangara na programa. Pero mga nga mo na itugang niya no, sa mga iasayagi nga nagtatrabaho sa atong mga kabaranggayan nga na extra yung na nga trabaho nga mag-communicar, dedicate si mana sa mga pwede mag-adturo yung raya nga wama ko, pero may skill di mao nga abe kung may gausit makaraya sa ibang lugar ay ito may ikasagan yung ima no, magtawang sinat mga numero iyang sa aton nga barangay ang ma-coordinate pala. May malaman proper coordination para mas manami no, aton nga makataok ito mga ibayang nga mga trabaho sa gakinangan natin yung mga pumuyo.
1: Mm-hmm. So sa no, Kap, ma-start the base sa inyong istorya no, sa aton nga sanggunyang bayan?
0: Since niya approved man ang isang ka-resolution malaman hindi maroon kay Pedro Romino. At ating nyo malangman ato mga years yung nani yan ima ko niya idea ay kung pwede ay pa-imitingan man naman doon no, sa ato niya
1: liga
0: ng mga barangay sa kanya-kanyang mga kapitan at kanya-kanyang barangay kandahas karon din maubisan ang no, right ang coordination yan nilang buhay natin.
1: Okay. Kap, bago ako magtapos, no, gusto ko lang itugang rayang-rayang concern. I don't know, Kap, kung haabot na before sa plenary ko atong sanggunang bayan nga haman ba ito permit ang nagakapatay ro aton nga mga traffic light nga ray sa Kalibo baga in particular nga konsimpo tang ret managob ginahungod ba tagin ginapatay what purpose ba Kap?
0: Ang pagkasaya na dito sa mga rando nga istoryahan ng manamon na as far as I can remember no, kung tuwing anong oras or
1: sabihin. Oh.
0: Diba? Bukod marubol yung mga details niya gaagi ay bukod yung makawin sa abo. That's why niya automatic yata rin niya pa ano mataro rupa traffic lights. Makawin man na alos sa abuhan niya mga sa ibang lugar. Wago sa dahil na dahil na sisyari mo wago man it abu ang mga sayat yan ay na rin yung napasandalo.
1: Galing ay kunamat abikap nagkakost at aksidente nga rin nga arunta nagadali bari ba itong magbanghod ay siyempre wama na i-traffic light ay pis natabu nga rin kabikap rekaragin sa atong crossing nga rin medyo bukan at manami matod nga natabu rin nga ginkamatay git kung dahil ka rin nga motorista.
0: Yes, tama. Ano, nakita ko man yan yung video, no? Although, siyempre, may mga factors na ang pagkasayod kung nakaburo yun. But tama rin, kung istoryahan man ginya po natin, no, kung ano ba naya kay bahan natin niya sa kulisan, natin niya iba pang mga stakeholders, no, kung kailangan yung mga option pa, kung may karon, no, may nag-pamboy natin dahil nga wa traffic light ay nag-distrito o kung ano po ibang mga factors niya. Na nakabulig sa rayang disgrasya ay kung pwede man lang natin ibalik, ibalik natin. Pero kung matabuling durasyon ay doon doon may mga pagpingan ay isuryahan sa bayad doon.
1: Basi makon ka, pagkatipid kita sa kwan, sa kuryente, kung paras malang gihapon, gaandar malang gihapon eh.
0: Ay kuryente, gaandar man yan, gihapon.
1: Doon nga niya
0: eh. Oo. Kaya di sa malang gitig, kasi ko naman sabi ay matandaan eh. Okay. Ganun niya, ito malang kuni isa nga, pero gaya. Kapundo pa sa Japan, mga sabi. Eh, ano abi nimo mahaba-haba ro ato niya may mga 120 seconds tapos sa iba mas ibang sa agi din ang dakato dating ko ang pagkatanda eh kung pwede patsun na ay kung magagawa si agi pero siyempre dahil din abi ron hindi ka mating magdahan Japan pero sa mga crossing ara dating man ako makandaan man yan eh okay pa bro mo man mga traffic light yes aton gaya bigayan malang man sa gadahan dapat kita no sa crossing
1: bagay
0: oo diba ano man lang man doon eh taron kahit na doon nga crossing doon dapat pag mag-minor kita no tanaw sa tuwo o sa mga.
1: Okay. Kapwede sa mga sagamat kita, iya sa aton karang programa, imong oras ng kintaman.
0: Thank you kita nga kay Red Romy aga permisi niyo oras ng tao sa Barangay Council, Barangay Poblat. God bless.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling 11 Mbps.
1: Okay, raton ka ng ABC President, Kap Neil Candelario. Kung tama man doon, kung amat matod, may mga factors man nga ginhambal nga base matod kung kaya ginatawag may una kita ng defensive driving regardless kung may traffic light o uwa kung nagadahan kating matod man ay safe ka no di ba galing ko na matabi nga pag wa ta traffic light ag white but wa nag operate to traffic light syempre pagustuhan na ay hay may kunta kunta ng oras nagatao baga it dagan do imong kasubgang no nga mga motorista ay kunamat may una tagidaron nga hindi kita magtao ag nabutang ka ko naman sa agang. So since nga ro ato nga traffic light ay una nagatindog ron, agwa man nagabawas o nagadugang siguro ro power it aton nga kuryente nga bayaran, ay paandar lang. Actually sa ibang probinsya at syudad nakaadto kita, Bacolod siguro, Subic Bay no paro iba pang ato nga bisan wat kataw-tawo nagaandar tagi hapon do traffic light. Ngani ay bisan ikaw isaga, dipindot ta kimoron kon magtaras-taras ka ting basta importante sa gihapon ay naga operate gihapon do green a red ang aron gihapon so dapat do ni concern day ray may natabuon nag bisan ni kara sa crossing ara it tigayon kun amat di karon man kabaabo karon ang agangan di ba kato kabaabong aksidente di karon dahil wa traffic light tapos pag abot at managob hay pangunta may kontak wat nagaagi Kung naman, gulpit ang pagtabok mo, may sumugpot, agali. Unlike na matodod ko nag-andar tayo muna, at least ay medyo may ginatawag nga, kumbaga, warning ro motorista nga mapundo ako or maarangkada na ako. Magapanong balik kita pagkatapos ang itaton karang Mighty C Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang

0: mata.
1: GTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
3: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo,
3: choice. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
2: Oh,
3: di sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligan ang metabolismo?
2: Correct.
3: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tidi dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaya isang heart disease, kaga heart attack.
3: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
2: Gusto.
3: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gioxidize na. Mga rason nga gaproblema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
2: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya isang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
2: Posto.
3: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress sa imong pancreas, tigubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
2: Gusto.
3: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
2: Gusto.
3: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX.

0: sa matinlong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500 ang may mataas ga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo atay, happy kanunay.
1: GTX 500
0: masaligan, epektibo.
1: GTX 500.
2: K5 News FM,
3: shopping the lives of the Filipino.
4: Sir, nasika K5 Clarissa Berha kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: At sa ulo naman nagbabagang balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ang face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Mga biyahe at diving activities suspendido rin ang Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Indaya. Samantala, suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupad dahil sa banta ng pamamarila. Bayan ng Kaluya sa Antique nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy nitong 2025. PRO 10 na pinaghusa ng school simulation exercise sa Northern Mindanao. Driver na isang motorsiklo pataya matapos masalpok ng tricycle sa Aklan. Lolo patay sa salpukan din ng motorsiklo at van sa Alicia Isabella. Mga residente nangangamba sa presensya ng pinaniniwala ang buwaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. At mag-ama buhon, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon.
2: MyGC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ang face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
6: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din mga paaralan sa Iloilo City. Ngayong araw, Hulyo 10, ito ay dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Iloilo City na mula preschool hanggang senior high school. Alimujan, all levels. San Joaquin, all levels. Tigbawan, all levels. At inaasahan ng moderate to heavy rainfall sa ilang mga lugar sa Iloilo, gayon din sa ibang mga karatig lalawigan. Ito ay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Inday. Abiso naman ng mga otoridad na manatiling alerto at handa sa anumang oras at huwag magpapakampante. At para sa MyGC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
5: Gayun din, pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Balita hatid sa atin, ka K5 Sunshine Lacson.
7: Suspendido na ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Bacolod City at Negros Occidental ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10, dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Umabot sa 26 ang mga local government units na nagpatupad ng class suspensions ngayon yung araw. Ayon sa PAGASA, isang Negros Island Regional NIR sa mga rehiyon na makakaranas ng occasional rains ngayong Biyernes dahil sa habagat. Sa lungsod ng San Carlos sa Northern Negros, kansilado na ang biyahe ng mga bus na patungong Cebu Province dahil sa bagyo. Kahapon Huwebes, nag-umpisa na ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng probinsya na sinabayan pa ng malakas na pagsabog ng Bulkan Canlaon. Naka-alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na inaasahan sa ilang barangay sa lugar kasunod ng pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, may mga residente na sa bayan ng Isabela sa Negros Negros Occidental na nagsilikas na sa kanilang lugar kasunod ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Samantala, mga biyahe, diving activities suspendido ng Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Indaya. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Barufa De Vero.
8: Sinuspindi ng Coast Guard Station sa Negros Oriental ang lahat ng mga biyahe sa dagat at mga coastal diving activities papunta at ubalik ng Apo Island simula alas 7 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil sa mga kondisyon ng dagat na dulot ng bagyong Inday. Kabilang sa mga sinuspindi mga biyahe ay mula sa Dawin patungo Apo Island at pabalik, pati na rin mula Malatapay Wharf sa Zamboanguita, Negros Oriental patungo Apo Island at pabalik. Ipinagbabawal din ang operasyon ng lahat ng mga recreational boat na may sakay ng mga diver para sa recreational at training dive sa katubigan ng Dawin, Zamboanguita at Apo Island hanggang susunod na abiso mula sa Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, ang hakbang ay ginawa upang protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero, tripulante, operator ng bangka, diver, dive instructor at iba pang mga aktibidad sa dagat laban sa malalakas na hangin at malalaking alon na mapangani para sa maliliit na bangka at mga diving activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspension ng klases sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupada dahil naman sa banta ng pamamarila. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
9: Bunsod ng umuusok na ulat ukol sa isang shooting theft, ipinatupad ng pamunuan ng Puerto Princesa City Science High School ang biglaang suspensyon ng lahat ng kanilang face-to-face classes at mga aktibidad sa loob ng campus simula kahapon, July 9, na magpapatuloy hanggang ngayong araw, July 10. Ayon sa administrasyon ng paaralan, ang marahas na desisyong ito ay bilang preemptive measure o maagang pag-iingat upang masiguro ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang kasalukuyan pang inaaksyon na ng mga otoridad ang banta. Upang hindi naman ganap na maparalisa ang pag-aaral ng mga kabataan, agad na ipinag-utos ng eskwelahan ang paglipat ng lahat ng antas sa asynchronous learning modality habang bawal munang pumasok sa loob ng pasilidad ang kahit na sino. Sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng institusyon sa mga lokal na pulisya upang matukoy kung saan nagmula ang pananakot habang nananatiling alerto ang buong komunidad ng paaralan sa kahihinat na ng investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: At bayan ng Caloya sa Antique, nanguna sa may pinakamaraming kaso na adolescent pregnancy noong 2025. Balitang hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
10: Nangunguna ang bayan ng Caloya sa Antique sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy sa probinsya noong 2025. Sa datos na nakuha ng K5 News FM sa Provincial Population Office, umabot na sa 146 ang numero ng mga kaso kung saan dalawa ang naitala sa edad 10 hanggang 14 habang 144 na kaso sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Sinundan ito ng Sibalem na may 92, San Remyo at San Jose na 89, Hamtik na 79 at Kulasi na may 63. Habang may pinakamaliit na kaso naman ang Bayan ng Libertad na may 8. Sa kabuuan, umabot na sa 960 ang numero ng mga kaso ng adolescent pregnancy sa Antique. Patuloy naman ang ginagawang intervensyon ng Provincial Population Office upang mapaintindi sa mga kabataan ang epekto at mabawasan ang maagang pagbubuntis. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: At PRO 10, pinaghusay ang school simulation exercise sa Northern Mindanao. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5K Buscaino.
11: Pinaghusay ng Police Regional Office 10 ang school simulation exercises sa Northern Mindanao. Isinagawa ang mga simulation exercises sa 74 na paaralan sa riyon, katuwang ang mga school official, guro, mag-aaral at iba pang kawani ng paaralan. Tinawag ang drills na run, hide, and fight bilang standard na tugon sa mga sitwasyong may active shooter. Sa kabuuang bilang ng drills, 26 sa Misamis Occidental PPO, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa Kokpo, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office, at 4 sa Bukidnon PPO at Camiguin PPO. Ayon kay Police Regional Office 10 Director General Christopher Abrahano, layunin ito na magkaroon ng awareness.
12: Sundan yung standard protocols pagdating sa insidente ng active shooting. Halimbawa, mayroong active shooting na nangyayari sa isang school. Kailangan alam ng mga estudyante natin, mga teachers natin kung anong gagawin.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na isang motorsiklo patay matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Balitang hatid sa atin. Deka K5, Leonard Veray.
13: Patay ang isang 34-anyos na motorcycle rider matapos salpukin ang isang lasing na tricycle driver sa crossing Bangan New Washington nitong Webes ng gabi, July 9, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Mark, 34-anyos at residente ng Barangay Lapnag sa Banga, Aklane. Ayon sa investigasyon ng Kalibo PNP, naganap ang aksidente balang last 9 ng gabi habang binabaybay ng biktima ang Jaime Cardenas Sin Avenue patawid sana sa Dimagma Street nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle na minamaneho ng suspect na si alias Ruel, 34-anyos at residente ng Barangay Tabayon, Banga, Aklane. Nagtangka po manong tumakas si alias Ruel, ngunit mabilis ito naabutan ng mga responding tauhan ng Kalibo PNP. Kinumpirma ng motoridad na positibong nakainom ng alak ang suspect ng mangyaring aksidente. Agad na dinala sa Aklan Provincial Hospital ang duguan at critical na rider, subalit binawian din ito ng buhay matapos magtamo ng malaking sugat sa kanyang ulo. Samantala, nananatiling naka-hospital arrest ang suspect matapos mawalan ng malay dahil sa natamong sugat sa kanyang ulo. Sa ngayon ay desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Gawin din lolo patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa Alicia Isabela. Kabuang detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Dan Chavez.
14: Hindi na nakauwing buhay ang 60-anyos na padre de pamilya na maagang nagtungo sa kanilang sakahan upang pusin lang ang kanyang tinatamna ng palay matapos masawi ng salpuke ng isang Toyota Hiace commuter van ang minamaneho nitong Honda TMX 125 sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Paddad, Alicia Isabela, bandang alas 9:50 ng umaga nitong Huwebes, Hulyo 9. Kinilala ang biktima na si Dennis Alvesa, residente ng Barangay Paddad ng parehong bayan, habang ang van ay minamaneho ni alias Chris, 43-anyos, may asawa at residente ng San Mariano, Isabela. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na patungong hilaga ang van nang biglang lumabas umano ang motorsiklo ng biktima mula sa eskinita ng La Fortuna Subdivision patungong National Highway at direktang nasapok ng van. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon si Alvesa at bumagsak sa kalsada. Isinugod pa siya ng Alisa Rescue 531 sa Manango Hospital, ngunit kalaunay binawian din ng buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng natamong pinsala ng dalawang sasakyan, habang inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampakan ng kaukulang kaso kung ito'y kinakailangan.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
5: Samantala, mga residente nangangamba sa presensya na pinaniniwala ang buhaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. Balita hatid sa atin, EKK Vibe Rolda, Villarreal.
16: Pinangangambahan ng ilang residente sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa lalawigan ng Capiz ang namataang buhaya sa isang sapa sa naturang lugar. Ayon sa mga residente, habang nangingisda sila sa naturang sapa, namataan diwano na mga ito ang isang buhaya. Dahil sa pangamba, minabuti ng mga residente na maglagay ng warning signage upang magbigay babala sa publiko na iwasan ang paglapit sa naturang sapa. Sa ngayon, patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad kung totoong buhaya ang nakita ng mga residente at kung paano ito napunta sa naturang lugar.
17: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: PC Network News.
19: PC Network News.
5: At mag-amang Bohol, inilibing na sa Buyog, Leyte kahapon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Carol Medino.
20: Mga KK5, naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-amang James Bohol at Carlo James kahapon Hulyo 9. Inilibing ito mismo sa kanilang bayan sa Abuyog, Leyte. Nagbigay pugay ang Abuyog PMP bilang pagkilala sa naging serbisyo ni dating Vice Mayor James Bohol. Personal ding nakilibing si Abuyog, Leyte Mayor Lemuel Traya, iba pang mga opisyal, mga kaibigan at mga kamag-anak. Nagbigay din ng huling mensahe ang kanilang pamilya, kabilang na ang anak ng dating vice alcalde na si Faye Bohol. Matatandaang dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte at kalaunan ay natagpuang wala ng buhay sa Silago, Southern Leyte.
21: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
5: At mga KK5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ay natake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos, sa partikular sa Kuwait at Bahrain. Tugon ito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces. Ito at sa dalawang tulay sa Eastern na Iran. Kapwa naman kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na naglunsad sila ng joint drone at missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad ng US. Ang Jufair ay tahanan naman para sa naval support activity ang pangunahing US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pa rin detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militar ng Amerika.
18: PC Network News.
19: PC Network News.
5: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Canos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita ya sa aton nga pag ililiba may 20 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 may dagid nga utro adlaw maugano na aga medyo maugamigon nga utro adlaw makarangapan yimpo. Oy, usay kita paagi na kinangaton gid nga maka kon kita makailabas gid da sa timpo nga maugnon mga K5. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, aga pila pa gid nga mga topiko nga aton nga pagkaistorya niya sa aton nga pag-ililiba, dalang gid ha, may naman kita ko aton karanay nga food supplement ha, Klinika D3 Bio mga K5. Rong nga Klinika D3 Bio, hay bukon niya mang imo it food supplement, no? Kundi may anak karang high performance, aga super food engineered, gini mo nga klase it aton nga food supplement, bangod may nakarang nga defense body, no? May body defense gitimaw para sa aton karang ikaayong gawas. Bangod sa nakarang nga cold press extra virgin coconut oil, nga may power karang nga medium chain na fatty acid, nga makabulikid sa aton karang ikaayong gawas. Nagabulikid sa pagprotekta, sa bilog ng trabaho proteksyonan, rong D3 Bio nagatransform into monolaurin, monocaprin, aga monocaprilin. Right na ay mga natural compound nga rong target kirahay parang ani sa mga virus nga rang mga bacteria kama naman do mga punjay nga kung sa CN hay nagakos itong day karang pagag para sa aton karang ikaang gawas. Aga asay di kara rong nga D3 Bio may anaman kara nga nagabulig man of course no may because of medium chain na fatty acid nagabulig man nga punggan aga pahinaon anay no raya nga rang mga sakit nga nag-cause itong day karang mangin tumor or mangin cyst imo mga ka-K5, no? Cancer nga mangin cancer. So kung may una nga makaron ay ginapadahan na, no? Bangod may anang ginatawag nga cellular bodyguard pero aton karon nga D3 Bio. Ngani kung may mga ginabatsag ka muna nga medyo suspected nga mga kwan na cancer o cyst o tumor ay imnan tayagi it mas timprano pa ita Klinika D3 Bio, di ba? Kaysa pabayaan natin doon, ha? Ay abutang mga testimonya, tested and proven nga ribaw at nagkasaligid sa mga medical expert sa nagkausit pa maagi. Siyempre, una na, financially speaking, mahagid matatabi, di ba? Kung mag-agi ka sa ginatawag ng mga operation, una-una, so riba ay nag-resort lang sa ginatawag ng paggamit ko mga food supplement, mga herbal at food supplement. Nga kung sa CN, haribag ito ay natutunaw, di ba? Nag-aisot, di ba? So, sa milog ron, nga makabulig ka ito ng Klinika D3 Bio, mga K5. Rung D3 Bio, ay nagabulig man, no? Nag-aakto man bilang delivery vehicle sa aton ka nga gawas. Agod nga ni nga buligan gid nga kung baga? Nga may maka-provide itong dahil karang essential nga fat soluble nutrient kaparehas ko nga vitamin A nga kailangan naton sa aton karang gawas. Arong may ginatawag man nga suporta ita cell differentiation. Nga kung sa CN, ay nagabulig man nga mangin, of course, mangin mapag-on or aton karang mga tissues, aga siyempre of course, makabulig man nga maka-absorb ko mga vitamins sa aton nga gawas nga aton ginakaon, no? Agod nga ni nga makaadto gagi magamit ko aton karang gawas araya nga nga mga ginainom nga ginakaon aton mga ka-K5. May anaman ginatawag nga mga elite strength para sa aton nga mga tugan, no? Naka-provide man dong D3 Bio premium form of D3 nga maga pabaskog ko aton karang abilidad especially gid, no? Para sa aton karang diet mga ka-K5. May structural support nagabulig man sa pag-absorb ag kung mga bone density, mga muscle function ko aton nga gawas mga K5. Ag siyempre, nang ginabuligan na nga mangin active kita, no? Ro aton nga kaugalingon kontra sa runday karang nga mga osteoporosis nga kung sa CN high, makabuligid nga magbaskog ro aton karon nga tuan aton gawas ay siyempre kung kugang kita collagen no? As a bilog nga factor doon nga na ang nagakos ito na karang nga osteoporosis sa aton nga gawas mga kipaib. Siyempre, nagabulig man sa paglimpyo ka aton nga mga arteries, aton nga mga vein, kaya bigid sa randay karang nga mga LDL o mga bad cholesterol sa aton karang nga gawas, no? Kaya bigid kon mabahaw ra aton nga kahahay frongid kita, no? Sa rengarang mahigko ag barado nga mga kaugat-ugatan, no? That's why nga may mga nagakos at high blood pressure, hypertension ag sakit sa tagipusoon. So sa aton nga ditribayo ginalimpyuhan do agagyan it aton nga nga mga ugat agod nga mangin normal aron nga blood circulation katong ugat katong dugo agod nga hindi kita magkaangkon it aron dai karang nga mga bugatian. Nag siyempre aron nga garlic acid nga halin man sa ditribayo may nakarang nga star antioxidant nga nagaprotekta gid sa aton karang nga liver, ginalimpyuhan gid, no? Raton karang atay kontra sa randay karang nga mga synthetic drugs, mga painkillers kun ano una nang bisyo raton giniinom, di ba? Himayko na aton nga liver ay kaguoy man, di ba? Nagasuffer ko aton ginakaon nag mga bisyo. So anang rugaric acid responsable imo sa pag limpyo sa randay karang mahigko aton nga liver halin sa aton nga ditribayo mga kakipayb. So ipabilin ta ha nga mangin mabaskog ra aton ikang gawas at the same time hay puno kita tondek karang nga mga basic nutrition aton nga food supplement makabuligid adlaw-adlaw mga kakipayb. Aprobado ra ko aton karang nga Food and Drugs Administration, magbisita lang sa aton karang nga butika iraon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Revenors Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: May dahil man nga pagpamatiw na kay Sir Jose Nelson Delfino na sa Aklan State University Bang Campus, nagpamati gid iya sa aton karang programa always gid. Thank you gid bro ha. At sa imo nang mga grupo nga nagpamati sa makarang panyimpo, no? Agka man naman kay Sir Rezo Junmar, nagbag-o ring pangalan kon. Ginatinan ako ko ro. Profile ay, jo, kilala ko tamakon da. Oh, pero umibatay. Oh, sige ha. Thank you gid na sister ha. Nasa inakating ba makaras sa kwan? Sa Metro Manila. Oo. Oh. Sige ha. Cape safe lang una sa imo karang pagpanabaho. Oh. Nag-migrate mo from Libacaw to Manila. Ag una man mga Kabindol ag Revester Pamilyo na sa Lesong nga nagapinamati man sa aton karang nga programa, madadgid nga utro adlaw kinyo ha. Ag una man kay Auntie Anami Martinez ag sana karang nga mister o nasa Barangay Bagto, madad nga pagpamati kay Sister kamanaman una kay Sister Jo, ano pa kay sino pa nga ni si una sa Barangay Mina, madad nga pagpamati man atong mga nagamonitor ya sa aton nga programa. At unang man sa may party it Bayangan Village, may daidgid nga utro adlaw sa aton nga unang mga nagapupaugan sa pagtrabaho ka anda karon nga helicopter na sa andang karon nga pangabuhian. Ago naman kay Bro Andre una sa The Boss Barber Shop, may daidman nga pagpamati una ha. Kamusta lang una kay Sir GP sa Aklan Provincial Police Office. Ag kama naman una kay Sir Michael Puntoy nga always man nagapamati iya sa aton karang programa mga kakipayb.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, may aton karang 28 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang alas 12. Sa aton karang pagpadayon iya sa aton karang pag-ililiba mga kakipayb. I-plaster ta sa pagbalik nato na raton nga rang pakikipag-angot sa sangka tag-ana nga ra ita fish pan di karasakop ra ita Barangay Bakhaw Norte sa Kalibo ay ginaamat-amatan ta nga gina nagakaubos ta na karang alimango nga gina invest, no? Una sa ana mismo nga tangkihan naubos ta, nangangawat imbo nga every time taman ako mag-harvest ko ako nirang alimango ay watakot ma-harvest yun. Regali may una ta nag-harvest. Oo. Ag-identify man kunta. Identify yun, nandilakpan yun. Pero as early pa, ay kihay wata. Ay kasalig-salig man kay kunta rin nirang sino citizen nirang may barigya naman nagmakabawi. Of course, sana karang Capital una, galing may unat, galing nagkuangit, nagasasko. Matod, pilang bugan, pag bumahaw nga limango, ay kwarta tama to doon. Mahal ita pamandong kilo karon sa aton nga merkado publiko pag hibarigya kon. Okay ba? Ay balikan tara ha, pagkatapos ko aton karang mga reminders. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: kayo.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas.

0: Matino nga dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500 ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay.
1: GTX 500.
0: Masaligan.
1: Epic.
0: Timo.
1: GTX 500.
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy, ka Healing, 11 Mbps.
1: Okay, may 36 minutosyon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Medyo nag-unan o patururo pag asaw-asaw iya sa atong nga palibot ita probinsya Taklan. May mga puruso man kunamat nga nakatulong sa may parte to weste, may este man. Kunamat naga, kung magkabukumat, bilogit nga Aklan ay nag-ilinugan kita. May mga timing-timing man kunamat, no? Asaw-asaw. May unang nga nag-gulpi, no? Ay kaparte. Ito na sa aton karang abaw kita magtapos basi maabot naton do pinaka-latest nga forecast it pag-asa kung sino yung banda si Bagyo nga rang si Typhoon na Inday no iya sa aton karang pag-iliba. Pero bago rang latest development it pag-asa ipamatay naton kinyo anay si Tatay Ignes no ro taga-anang rata fishpan nga gintakawan ta mabuhay tagalimong ginatinakawan ta kaso ang hay wangan imot libidin siya nga may presenter. Dahil mo pati si TV abis ana nga pispan nga doing gitang pamilya o rin nga rang minor de edad ang event do anak karang mga inkampo do binoo kung tayo karang mga alimango rang siyempre pag gumagko taro na kwarta tama tuod aro ato na tagbuan nga ni ay sanda mismo ro nagabaligat kung baga dayang similya tapos ay alagaan na pagubaho takawon dayon. Nami makong hinampang. Okay, pamatian tabi kung paano hadakpan da. Rayang minor de edad nga, 17 year old da. Aga may mga record ko nora sa aton nga sa aton mismo nga pulisya.
2: Tinakaw imo alin sir?
3: Alimango. Yung tagbuhan ba tanda tapangan na raw.
2: Oo.
3: Ay ro panyaray. Gabi na kaganda ko si Milya. Tapos ay kung ako niya panay andam galigin na ako nagbaligya mga kakotuman.
2: Hey, sino nga lugar da?
3: Bakaw sa Karumaan, sa Norte.
2: Oo.
3: Sikyo, Karumaan. Pero ako nga kuan ay, nampakot ako nga sawa nga ni ako nga, kamurang makuman bayad sa 4 milya.
2: Baligya?
3: Gapaka ron ay, santa ka baligya, galipan kawon ba't mga 1 milya nga ron.
2: Oo.
3: Ay, makon ay, busit makon ako, iwakot na dakok, baga, ay, pila ron, dinagpon.
2: Sa Pispanda?
3: Oo. Ilagit ang gagpon yung trapo nga kung wag itapat na buo ba nga.
2: Oh.
3: Kung ano ro ako niya buhi, makal nga abotat sa Domingo. Pag magdato, magkon kami kinangan, na imaw man ka po, tag sumigya, mga magagko, wagot ha.
2: Hmm. Ay, so, minito siya, minaga...
3: May unang gagpon kita.
2: May nakatakaw ta.
3: Ay, ako matang mga unga nga ray, ginano ko ba nga, ay, mako na itong baka, ahigot mako ninyo.
2: Hmm.
3: Aywa, ay ano pa mga nugat ninyo? Hindi, ang daging, ang tunan ba in higot to?
2: Oh.
3: Ay manapo mga tubi, manay, manang manakita, may ato man nga, magkuhan niya, talimango ron, kaya kita, taro nga, tapangan ba, nakatagpong, nakatagpong, nakalihira ba ka?
2: Tapangan, taga ng...
3: Taga ng pangdakop na talimango nga ron, taga ng panggag ba,
2: ano? Tapos?
3: Ay ron, ang daging, binantay na, dakay na.
2: Mga anong oras niya, discover siya, umara?
3: Nga, sobra ta na sobrang galas 11 siguro.
2: Ibi.
3: Oh.
2: Oh, pagbantay na ano tabo.
3: Ay mga last stress goro on don. Ano siguro ginabotwa.
2: Ah, gaga uta ni bo.
3: Gaga.
2: Ako so, nagpuwaw kita ring mga unga to.
3: Ah?
2: Nagpuwaw ta ring mga pagbantay.
3: Oh, nagpuwawan kita ron.
2: Oh.
3: Ay gin kuan ay ako ay katog ta ko ay nagtawag ka, nagtawag ng unga nga. Say manay ano man aro man nakawan man na sa aton. Sin makon. Kinam na sa atong bagay. Hindi yung mga sandarang masangag ako. Ay gati, tayo handout early tagpan din yung tawag. Kaya ito nga hatakpan, gali nandaro, nagbas ang tagpangan.
2: Oo.
3: Ito yung do, kando, nagbangon ako
2: ron. Sa Bilog at Emora?
3: Ha?
2: Sa Bilog at Emora?
3: Oo, yung mga
2: sagat. Ay, abo at rabo ka rin?
3: Ha?
2: Abo at rabo?
3: Ay, may sugod ron ang tagpangan ron.
2: Bilang kilo ito tayo?
3: Sikri, unay, pag ibuot niya agis ang mga unga ro, tagpangan na ron.
2: Oo.
3: Ago, tangi yung baga. Kaya ito yun ro, anong, ano, ginbantayin kita nanda baga. Mm-hmm. Ay, roona be karo na ay, roona karo mga kampo, ako mga binantayan man ako, ay dakop kuman.
2: Mm-hmm.
3: Ay, gin, ano kuman doon, ginipan ko ni sa barangay. Ay, anang ang bagay, kung pila karo ako niya itong ginhugog, ay nalang punong bayaran. Kadi mga bukot kwarta. Ay, wangan ni ka, hugog ka kon it, may tibilog nga to ay. Wow, taro na isublat ang 500 ta, 5,000 tra, mga kapitol sa ako niya itong kuwan. Agrayang nga nakabaho, trayang ulihin ako nara.
2: Mga pila tayo?
3: about aron ay

0: Bayad ako daywang adlaw at isang libot taron. Iwata na ako ng huyap pa, baliwala ito ba ako ng mga nabuhin ako na pagpunsumo ba ng mga kung ano ro, kung baga ro, amon baga nga mga okasyon, kung mga may aton, baga mga kwan na sa mga kwan, kung may kampod, mga ano, tananon.
1: Kaya libo rin huwag tayo?
0: Ay, abo, ay, kan taron, ay, baka ko tinapuwa sa bilog karo, makatagko ka taron, no?
1: So, linibo tara?
0: Oo. Libot na akong karong nga tinagastos.
2: Pero imong kuwan ka na tayo, anang similya ka na, sino niyo minubuha?
0: Sa kapamanggang man na ron.
2: Kandaman
0: na ron. Oo, oh, anang tatay. Ang sa iba man doon, sa iba. Iya, yeah, sa bakawan, sa nagkapan. No, ikapon, naghugugan niya ako kapon, mat limang gatos. Oh, pila man ang limang gatos man niya to. 50 bilog lang to nga. Kanyo man, kaniniit. Oh. Ay, siyempre, tignapugo. Ay, kung nungit na isang gatos bilog, isang libo man to.
1: Ay sa pagdako prima nga mga pilang kilo lang nakabuot ta.
0: Ay wow, ata again kun ay giron, again
1: estimated lang, estimated taro ko. Mga pila tay estimate.
0: Pero dako kun ay kapay lang bilo ganda to nga sugod sa panganya to.
1: Pero mga kuot aron.
0: Ay tag mga ulihon nga mga maintok kuot aron ay ro magagkoy ano kasi sigidas siguro ana karo nga dinabop.
1: Oo. Mo tag gabantay sa inyo aron.
0: Ay ara man lang amon ra ato man siguro na sa may oh, sa pan pala nga runo.
1: Sa mga 100 meters, walang gali.
0: Oo, kapit. Ang bagay, may amung matagpayag una.
2: Paano kita ninyo tayo natakpan na yung naging kwan lang kita nito?
0: Gin totokan, gin masan mo. O nga, ginantayan nga tayo. Oh. Nga, pagpanaog na ito yung mato sa natong ginaposisyon at sanang tinagbungan. Kato yung matinakok.
2: Okay. So, nakakuan yung tagaling mo pilang adlaw para nga experience.
0: Kabuhay o tramong ko nga, Stuart.
2: Ginantayo.
0: Ay, sabi nga taron, kung hindi man kami kakuan, kung nawa ito, bidin siya nga may unang gintagbong ba nga ra. Ay, magbinantay kang wak man. Hindi taron, kung may una ron, may punteriya, gati mga anang itang patuaon nun ba ron.
1: Pero antang grupo rin mo ginasuspetsuhan before?
0: Sanda ron.
1: Kasi waka pati bidin siya nga nakita.
0: Oo, so, una nga gira, kung yung anak ko nga yung kampot, ay, wak man ako, matagin pa kwan doon, ay, wak man ito na kwan ba. Kawa man sandat mabuga, ben, among kanda karon.
2: Pati manok sa naman siguro.
0: Ay, basi, siguro na. Yan itong giliangga, mga itlog na mga balot, yun yan eh, kabi. Ay, wadog mo saan?
1: Diwa ta, pati mo saan?
0: Oo, buta, itlog na tabilin. Ay, ang mga kulinti, sawaw, man ka turo, dumali. Ito yun, no, panong na karoon, ako, nabi mga manok karoon, ay, ito yun, una atas, maubos ang kunti niya, ito, nag, ano, mga...
1: Ay, pila rin kaperdihan ka na tayo, kung imong i-compute, abi, kung mga previews na to?
0: Dahil, sobrat, ako, mag-dismil, ako, karoon nga, minapital sa kon sobra ko taron na stakatop ano nga ginano kita nga ron
1: matamat randa
0: oo matamat yata ako nga ron buko matbulyong barang hugog nga na
1: kon saan ang bisyo kalay bakon mo kanda pag magagko saan ang mismo kaharpis
0: agroan ng obra arako nga rang bastidor na pamertaan dahil di kasto nga ato nga pamertaan ready may harang karon nga bastidor ga pa doon ang meto manika to andat ang matakon ng bastidor ako nga kanya to tarog pasakan ng nasdagom. Matakon na ako na ito, matakon. Eh, siyempre, magawa na yung tubig ito. Oh. Kaya ito sa nambantay, may anda itong mga lumpot ng kung ano ito ron. Ay, di, bariya, tarihin mo nga suga, bangkan mga ano ito ron.
2: Mga limanga po.
0: O, bro, yung gitaro, matabo sa akong panaron. Na, kung hindi na naman daga, sa maroon, si Unan, droga, ako nga, screen, gambat, mga mas payak, kaya man, malimango, kitkito na pakaray. Kiwa kita, be. Mga nagdawang dangaw at haba ron, sa dagong kita nga ron.
1: Tay minor di edad, taraway, uway mo't kaibahan ka, be.
0: Awa ta ron, pinanaw ta ron, uwa ta ron, itwan. Bantog, tas amon na bira.
2: Pero gapati ka tayo nga, minor di edad, tara.
0: Ayun ron, gisumag yun na ikaw, no? Dago nga.
1: Ay, edad.
0: Ay, gapati sotsun, magon.
1: Ano karay mong disposisyon?
0: Ay, ako manatawa mo lang, maroon, diksyon. Diksyon doon, ay kundi ka, tanihin mo ron, mapananay. Kung nagtanan, tabi rin ako man ito nga kampot, nagbuhi man ito at mga kanda man alin, mga similya.
1: Oh.
0: Ay, wag kita at natakop, tabi rin.
1: Ipatawag ka, ginikanan ka na?
0: Ay, wag, taon, anda nga napatawag. Ay, iya, mga kon, pagtunan rin ko, ay, kung nabira nanay, anda mo, ginikanan ka rin. Si Dador, baga, nga hindi sa nang bugati, baga, kung...
1: Kung naman sa inyo, Pandara?
0: Kapit, nasa amon doon.
1: Okay.
0: Ang kon kita ron, wat at adlaw ron ang dumi sang Domingo, mga tatlong bisyos ka kung natatay karon gataw at sibilya ka kon. Kinabayaran ko kita ron. Sakto kita wa kita ga kwenta na kon.
2: Sino ang nitay ng mga
0: si Ignis Arenas?
1: Ignis. Ignis Arenas. Boss ay mata.
3: Romy Kahili 11 Mbps.
4: Oh, bakon do si Milya. Oh, haraman raw si Milyao, baka man na ag ibutang sa imong fish pan, agad pagkabot pilang buwan, baggag ko, ay amon nga i-harvest. Okay. Ay matod mataron na sakit uwat ang matod at tag-anak kung mamakarangarar imong mga kagapit, no? Ag may mga makaram, ang budle man kunta makakomiter man ikaw ita krimen, no? Bangod yang sa kuray kunta, no? No ta ginatawag nga kapobrehan ag pagtaot konsiderasyon galing hay medyo abuso taro makarangarang sistema ay. Eh. O several times tang ginapabayan sanda. Ag sa ginikanan man abi syempre matod bandon ay ano gilang abi mga minor di edad nira kun amatay ay hambang nga naton nga kun sandara hay ginpabahot as at mayad sa panimagay hay di sana magmakarara. Ag sometimes kun amatay because of survival sa andami sa kabuhi nagausulat paagi kung paano makakita ag makakaon man mga kakipay. That ang root problem it problema it aton nga mga minor edad. Actually buko niya mang it krimen kundi may mga ugat at problema sa atong susudad kung hamat naga makarasanda. So we do hope ay wamat intention si tatay karangit nga pasakaan anuman nga mga kaso. So kandon civil liability ko pamilya ko anang karang ginikanan kung mabayaran ay mabulay nga na pobre man ay. So dapat kararo atong barangay ro mag-action lang kara. No? Nga next time around pag may unaon matabo pagit nga mga pagpanakaw ay what ibang pabangtan ko di sandagid, no? Mabudlay tayo ito nabi kung nagaputag pa si imong negosyo tapos ay may makarta mga tao. Okay lang akong tauan kung nagapangayo. Galing kung mamakarta abing ginatakaw, tangara ibot ang istorya ra.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
4: So, ro ato nga WCPD, so ginpatawag kung manong ginikanan ka to, andaw mas yung istoryahan ng parte sa rayang-arang insidente mga kakipay. May aton nga 47 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Pero bago kita kara magpatayin pa sa mga nabili itong mga minutos yas itong pag-ililiba, wrong oxidative stress ay isang bilog galing nga factor, no? Contributor nga nagakos at ginatawag karang erectile dysfunction para sa aton karang mga kakinhan. Kabudlay kundi na magbayang magiliw matod. Ngayon ay budlay taron, no? So, suno sa aton karang mga eksperto na gagawa sa pila ka mga pag-studyo, nga ron dahil karang oxidative stress, hay may unang itang mabaho nga importansya, no? Nga kusasin sa ginatawag nga pathophysiology o ginatawag nga arteriogenic erectile dysfunction o ginatawag in short ED. Nga nagresulta it pagbawas, karon dahil karang intracavernous blood flow, nga nagalos itong dahil karang muscle relaxation, nga nagakos it erectile dysfunction sa aton nga mga kakinhan. Dahil kay importante rong aton nga sirkulasyon ko atong dugo. Di ba ga? So kung nag-circulate proper rong dugo sa atong gawas, di ba nagadaga it manami nga contraction ko aton nga ugat, ko aton nga muscles, di ba ga? Nga naikunway mo at dugo nga maabot, siyempre patay. So pangunta na siyempre, pag hindi makapaabot sa aton nga ron pinaka main nga ugat, nga magakos itong dahil karang erectile, so doon problema, no? May ginatawag nga dysfunction. Bangod, nagabawas rong blood flow nga naga-release pa ito sa rong dahil karong nga party tiyawas ko aton nga mga kakinan nga nagakos it erectile dysfunction. Aga rong arayang ginatawag na ito nga paggamit ita food supplement rong klinika dito, riba yung makabuligid. Bangod sa anakarang antioxidant, aksa nga klase ita food supplement, may nakarang nga prophylactic tool nga nagaprevent sa runday karang nga paghina kurunday karang nga mga muscle nga nagakos ita dysfunction ag natawag nga fibrosis and karang nga erectile dysfunction mga kakipay. Kinang naton do abo nga antioxidant agod nga ning limpyuhan ro aton nga gawas agod nga nga mga oxidative stress nga nagakos aton nga gawas hay maduga mga kakipay. Rong nga DTX 500, kilala bilang powerful antioxidant, naga-limpyo gid, no? Tanan nga higko, kutob sa itong gawas, naga-protekta man nga makasodro yung mga naga-cause yung right, bagatian pagag sa itong karang ikang gawas. May 1.3 million antioxidant, mga kakipay rong DTX 500. Aprobado ka itong karang Food and Drugs Administration, magbisita yung sa itong karang butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
4: K-5 Fred, wala na siguro mga 2 minutes. 2 minutes. Pamatayan taro pinakalite siya nga forecast at pag-asa kung sino na lang typhoon nga ng Inday. Okay, sige. Bago kita mag-anhok.
5: Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol po sa ating minomonitor na si Typhoon Inday with international name na Bavi as of 11 in the morning, araw po ng Biyernes. Sa ngayon po, patuloy ang unti-unting paglapit nitong si Bagyong Inday sa kalupaan po ng Extreme Northern Luzon bagamat hindi ito magla-landfall. As of 10 in the morning ay huli itong namataan 570 kilometers na lamang sa silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang hangin na 140 kilometers per hour, so patuloy ang paghina nito from 150 kilometers per hour earlier at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At kumikilos pa rin pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, yung mapapansin po natin na outer cloud bands, parte pa rin po ito ng Bagyong Inday, no? Nakikita natin nag-extend dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Quezon Province, at dito rin sa may Bicol Region. So para siyang strip of clouds na may mga gaps pa rin po, no? May mga areas pa rin dito sa may Northern and Central Luzon na minsan maaraw pa rin po sa kasalukuyan, pero may mga areas din na nagiging maulap ang kalangitan at sinasamahan din ng mga pabugsubugsang hangin, paminsan-minsan mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa outer part ng Bagyong Inday. Samantala, in other areas of our country, kung mapapansin po nila, yung mga clouds naman po nanggagaling naman dito sa may kanluran, moving from the southwest. So ito na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat na siyang pinalalakas po ng Typhoon Inday. So may mga areas dito sa may western side, karamihan po, no, yung mga makakapal, mga kulay puti, associated po yan sa heavy rains plus mga thunderstorms at nakakaranas na po ng mga pag-ulan na malalakas itong Mimaropa area, lalo na yung Occidental Mindoro, Western Visayas, Negros Island region, maging dito rin sa may Zamboanga Peninsula at Bangs Samoro region. Asahan po for today up until tomorrow, malalakas pa rin yung mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Habang dito sa Metro Manila at yung mga nearby areas pa, may mga moderate to at-times heavy rain sa may Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. For Metro Manila, hindi pa talaga fully established yung southwest monsoon natin sa ngayon. So maaari po mag-start yung mga minsan malalakas na ulan simula po mamayang gabi at maaari magpatuloy yan hanggang sa early Sunday. So make sure po na prepared na yung ating mga local government units for possible heavy rains na nagkakos po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. At base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayo namamataan ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap sa paligid ng Philippine Area of Responsibility maliban na lamang dito kay Bagyong Inday.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
4: Okay, abong nga salamat pag-asa, kaya galing nga medyo may on-off ko na matdo ugan, no? Iya sa aton sa akla na dipindi gali sa anang karang pagwaswas ko hangin, no? Kung sinapukol madugay o mga ragkwan ay plus pagidrong southwest monsoon, ay haron doon nga on and off, nga ni ay wat ka sigurduhan, pag-abot to sa unahan, musdakan kat ugan. So, hasta pa ko na inagara. Pero pag-uha mo na inagara, eh. Rayang typhoon nga nga si Inday mga kakipaib. Huwag dat oras, iya sa itong karang pag-ililiba, makarang adlaw nga rat Biyernes nga edisyon mga kakipaib.

0: Ag pinagi lang sa nandahit karang musika. Abong nga samat gid sa inyo karang pagpamati. Yas aton karang programa. Sa ngayon ko aton nga nangin partner, aton nga nangin partner technical, aton nga mga broadcast engineers sa K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon man ko aton nga station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Sa gihapon ako si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kit may daidgid nga hapon. Happy weekend katong tanan. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Shaping the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
5: nga may D3.
6: Mabakal, sumang butika.
7: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya, nami ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increases the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production.
8: Aside sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuna, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, sir boy, sa guwa.
7: Oh. Exactly.
8: Kung imo ipatuluan sa ang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
7: Magigit.
9: Fungus.
5: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
7: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
8: Kag-amo pagkayo
7: niya. Ano pagkayo niya?
8: Niya.
7: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkuga na siya po, may na sa sulod.
8: So, nami ang himoon, sir boy, may inumgid siya D3 Bio.
7: Kampiyon.
8: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kaganaka namin, sir boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre, ginaboss niya ang production sa collagen.
7: Mm-hmm.
8: So, hindi ka dali yung magtigulang eh.
7: Correct.
8: Oh. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
7: Nami.
8: Kaya siyempre, nag-combine na mo.
7: Combine na,
8: oh. Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
7: So, pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
8: Inside and out, sir boy, ya.
7: Inside and out.
8: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo, makumbat infection, may ara pagid ka sa guwa.
7: May external effect pagid.
8: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
7: Kaya
8: gainom ka D3 Bio. Kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
7: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom. tapos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
8: Sobra ka, sir, boys. Ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir, boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
7: No.
8: Siyempre, kung may kumpiyansa ka na, ngayon, ang gainom ka D3 Bio mo, nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas.
6: Yan, here na lang.
8: No? At resolute balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kay Kitayaga Pati, nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, sir, boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
7: D3Bio mo na.
8: Every 4 hours, D3Bio mo na.
7: D3Bio na.
9: D3Bio! O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon.

0: perspektibong igkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin ang kabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkapuhi na galin kay Cindy. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Sindi, salamat kay ginabrihan mo ko, ha? Ay, ugali. May dala ko para sa imo.
1: Baldo?
0: Sindi. Kabulo ko, masakit ka na dula si Teoon ko, Joseph. Pero kung tani, buksan mo ba ng tagipsoon mo sa akon? Handa ko nga palang kaon ka.
1: Baldo?
0: Total, lima naman kabulan nga wala na si Teoon. Pwede naman siguro nga mangin kita nga doon.

0: May gagawin na brian mo gidman ko. Kaya na pang panukto ko to. Wala kagit ka na mag-abrisa ko ni.
1: Wala akong makabatis ang panuktok mo. Alauna na inis ang kaagaho, no? Oo, gali. Nga, bago ka lang imo ka pa uli, haw? Tagubog ka pa?
0: Birthday of 24, man, eh. Nga lang man, hindi magkanto kayo ginimbita ako. Balo ka. Plus, kami ni Purman, eh.
1: Kabalo ka na, gid nga kami lang diri ni Tuto sa balay.
0: Be.
1: Wala kami diri upod. Kabalo ka naman nga kabuday sa panahon, subong. Masigun, uy, sulod kami diri, kagbang... Ay, ang
0: buhay! Ay, piste nga! Kakaot sa baba mo! Ibus pala na! Dapat ganit ipanon mo ko eh, kayo buo ko! Dito, dumasuka pa ko na ano?
1: Wala ka bala maluoy sa amon, ha, Baldo? Wala kami diri sa saligan! Kundi ikaw, gitlan!
0: Ibusa nga ni baba mo! Kinagalungan ko sang sigi mo! Ah, wakal, wakal!
1: Sa imo na lang bala! May bana nga nagapauli sa amo sa ni Oras? Kagubog pa?
0: Ay! Hindi mo ko yung bana! Patay na ito yung bana mo! Hindi ka ganyan mag-subaba mo! Hindi ka mag-subaba mo! Hindi ka gawin yung baba mo ganyo! Ang dapat sinikumuson! Pwede na ginagabrihan mo ko tapos matulog na ta! Ikaw yung muya, sermonan mo pa kuya! Ha?
1: Nagasobra ka rin sa batasan mo, ha?
0: Hey! Kabuset! Blog na ko gani! Draka na! Daan mo nga!

0: Mama, tama na ng ehibe. Oh. Ma, tama na ng ehibe. May nagapanuktok, ma. Abrihan ko lang, ha.
1: Cindy?
0: Lola?
2: Nay, ari ka man. May nagbalita sa akin nga ginasakit ka kuno ni Baldo. Nay, sino nagambal sina sa imo man? Ina na matuod, ha?
1: Ayun nga, hindi matuod man. Antawa ba lang mga lagob sa butkon mo? Oh, Diyos ko. Dugahor mapang palad sa imo, guya. Eh, bebe, dali, bebe. Kayopdan ko ikaw. Papabaranggay kita. Hindi na yung pwede nga mo niya kasi na. Papabaranggay ta.

0: Cindy, gagin report ko sa barangay ni nanay mo.
1: Ay, kuwan. Amoy na abi ang gusto ni nanay.
0: Kagano man ang labo dyan sa pagabuhi ta? Ay, kanami kumuso ng sungad ya.
1: Baldo, iligan ipaghambalis ang amo sinang iloy ko ha?
0: Ay, Cindy. Kung gusto mo nga wala ka siyang problemahon pa, bulagay ng tabla. Natakaan ako sa pagabuhi ta. Tagka mo nalang upo sa iloy mo.
1: Baldo? Tapos ano, ha? Bayaan mo kami sa bata mo kapag utuman, ha? Muna?
0: Ha? Dito ka puli sa iloy mo eh? Namayo?
1: Basi ko nalipat ka? Nga si nanay nagbulig bakal sa mga kalanon, tade?
0: Ara naman ta sa tumboy, anay, bla mo?
1: Wala ko yung nagapanumboy. Kundi ginapahanumdom ko lang inasay mo.
0: At kabusitib doon sa baba mo.
1: Ba?
0: Matakan ko? Matabanay na lang kami ni Charlene po.
1: Ba? Ano?

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap.
8: DTX Herbal Oil.
5: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
8: And many others.
5: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: ng siling mo? Sino si Charlene, ha? Baldo? Sino?
1: Siya ang ibulos ko sa imo. Total, hindi man tayo kasal.
0: Ano? May kirida ka?
1: Oo. Eh, sulit-sulit, kigit bala mo. Uy, sindi. Balihog lang, ha? Layas ka di sa balay. Dalang bata. Kaya hindi kami mister ni Charlene. Nakabati ka? Sindi?
0: Kulang pa na. Nakabati ka? Sapat ka. Sana mo pa kami ginatunto, ha? Sana pa? Kag may kaisog ka pa nga magpalayas ni Samon, ha, Baldo?
1: Ay, kay balay maniniti yun. Bakong sa pakunta lang ka? Basi magkapatay po ko tawo. Dra ka na gani.
0: Ay, Baldo! Baldo, sa day ka makanto?
1: Kabalo ka na na. Kung din ko makanto, siyempre kay Charlene, eh.
0: Baldo! Sapat!

0: Ay, Day.
1: Day, malagit ko mag-una-una. Mabuhat kinisa ako ni Baldo.
0: Tama na yung hibi, Day, ah. Sa apat ng animal nga nga, Baldo nga ito. Dugay ka na ganit iya nga, ginatunto, Day. Ano man na, Day, man? Huwag ka gidya swerte sa gugma, Day, no? Uy, si nanay mo, ho? Ay, Chay!
2: Husto ka, Day Maricel. Abi ko, anay, pariha sila batasan sa tiyo, iya. Dali kay sapat.
1: Nay, may babae si Baldo.
2: Ay, Diyos ko, kabalo ako. Abi mong makaluluoy ang bata mo. Mangago ginang lalaki nga to. Mayo lang gani kay way ka mo bata nga duwa. Ay, bo Diyos ko, sindi.
1: Nay, babayin na lang na si Baldo.
2: Eh, dali ka. Ipablatter naton siya liwat. Iya ko sa ato naging siya. Ipapriso ta siya para madudla. Ay, naku na lang, gid. Ikaw, bigit apunggan mo kumong.
1: Nay.
2: Ikaw, gid.
1: Nay, hindi na lang.
2: Ay, na ano man. Kinasakit ka na sa animal nga to, hindi ka pa.
0: Day. Day, gusto man bala si nanay mo. Dapat nga hatagan gid sa injection ang Baldo nga ato. Ang pagsakit niya sa imo, kinanglan mauntat na na, Day. Kagwala man na siya sa rason na sakito niya ka. Ay nga ah. Diin sumong si Baldo, dayaw?
2: Eh, sa diin pa! Ato sa babae niya, eh!
0: Ay!

0: Bag-o lang ko na nilhig, ari naman. Ay, katalakas ang mga dahon, ah. Ay.
1: Si Dan.
0: Ba? Si ba lang? Baldo? Ikaw? Kag may upod ka?
1: Sindi. Kamusta ka na?
0: Ikaw si Cindy? Oo. Nga ah. Kag anong ginabuhat niyo dire? Iuli ko na siya sa imo ah. Pabugat lang niya siya sa akon. Na mild stroke ang tontoya. Ay, nano na iya. Abi ko, nahimuon niya ko rin na. Katapusan, nagbaliskad pa. Siya ganang ginhimo ko nga hari. Gahulat lang magkaon. Kaga ko yung muchacha. Ay, malakat na ko ah. Wala na ko sa dapat nga explicar pa. Ay, Diyos ko. Wala ni pulos nga lalaki nga ina. Imo na lang na oh. Ano? Hoy! Magbalik ka dire! Balik!
1: Sindi. Pabaya siya. Nag-inulsol ka na kung nag-upod-upod pa ako sa iya.
2: Mama, nga nagbalik ni si Tito, haw?
1: Tuho. Arya ko, Drea, good ka. Magbagayo sa patawad sa iyo. Katagusan na buhat kong kasalan sa inyo.
2: Tito?
1: Hilapin na ganyan sa pagbihan ko sa inyo ganda. Naging natsol kita ko to.
0: Hindi ka namon kinahanglan. Wala kami sang labot sa imo. Ginpasalig mo ko nga palang gaon mo kami. Pero balis gadang ginpakita mo sa amon. Kaging nasakit mo pa ako. Kaging bayaan. Anay nga nag-amo ka na sina. Mabalik ka? Para ano? Habaldo?
1: Day. Naging tulsul kita ko, Day. Kundari. Patawaran ni Joro. Handa ako ka magbawi sa inyo. Sa mga kakulangan ko, Day.
0: Baldo?
2: Tito? Hindi na kami pagpasabara ni Mama?
1: Ito. Wala na kita ko sa madalaganan pa kung patayunan. Kamundikit lang. Kamundikit lang ang pamilya ko. Hindi ba magbaton sa akong tungkol hamusin ang sitwasyon ko. Matawaran ninyo ako to. Matawaran ninyo ako. Labid agad sa imo, Day Sinti. Mapatawad mo pala ako. Ay,
0: Diyos ko. Diyos ko, Baldo.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kalibo Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
4: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
9: Mayroong ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon. Now, welcome ka na sa Friday edition ng ating programang Secret Memories. And of course, ka-K5, atin na nga rin natunghayan ang panibagong edition, ang Friday edition ng ating segment, The Pages of Love, kung saan ating natunghayan ang kwento ni Cindy. Sa ating mga late tuners and viewers, ka-K5, si Cindy ang ating bidang karakter. Eh, siguro masasabi nating minsan na rin nagmahal, nagtiis, nagmakaawa, pero still, iniwan pa rin. Ay, nako. Yung mga kwento talagang ganyan, ka-K5, anong papaisip ka? Bakit kailangan maghabol ng maghabol? Eh, ayaw na nga ni. And sa mga sisting ganyan, masasabi mo rin talaga, ka-K5, na siguro wala daw talagang guarantee. Ano? Walang anumang pwede mong maging alibi o kaya naman guarantee para sa huli, masure mo na ikaw talaga ang pipiliin. Kasi kung manonotice mo for some, akala nila, ka-K5, kapag ibinigay daw ang lahat, tipo bang all out. Tapos kapag nagmahal ka lang ng tapal, carry na, sure na. Matik, ikaw na talagang pipiliin. Matik, sa huli kayo talagang magkakatuluyan. Pero ang katotohanan, mga ka-K5, ano man daw ang iyong iparamdam, ano man yung kaya mong ibigay, ibigay mo man ang lahat, iiwan at iiwan ka pa rin nila kasi gusto nila eh. At ano man ang iyong pagmamakaawa, kahit siguro mag-split at magkandirit ka pa sa kanilang harapan, di na rin talaga mababago ang kanilang choice. Kasi nga, decided na sila. And sad lang, kasi minsan, pipiliin ka na lang kasi wala na silang ibang option. Wala na silang ibang choice. And may mga pagkakataon din na magkakaroon ng siguro kayo ng happy ending, ka-K5, kapag ibinalik na siya sa iyo. Ikaw na original, parang ikaw pa yung magmumukhang ng agaw. Kasi siguro hindi na siya kayang panindigan anong nakikipag-agawan. Kaya ang ending, ka-K5, ibabalik na lang sa'yo eh. Hindi na maano eh. Siguro di na magagamit. Di na maaasahan. O kung ano man yung mga ipinaglalaban nila noon ay hindi na nila mapanindig. Well, in line po sa ating kwentong natong ngayon, handa ng ating tanong kay ikaw. I-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka-K5, ang ating question of the day ay, sa relasyon, ano nga ba ang best way para ikaw hindi iwan? Again, ano nga ba ang best way sa isang relasyon? Para sure ball, ikaw lang talagang pipiliin, ikaw lang ang mamahalin, sabi nga natin, hindi ka iiwan. Ang inyong sagot, maaari nyo pong i-comment, maaari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalita. Sabi, maging consistent ka lang daw. Taray. So kung nafe-feel mo, nanonotice mo na medyo masamang ugali ng partner mo, tapos sinabihan mo pa, ka-K5, na maging consistent, ay nako, parang namali ka ng hiling. Papakamot ka lang talaga ng ulo kapag yan hindi talaga nagbago. Pero sabi nila, ka-K5, gaano man daw ka-goods ang ipagkita sa iyo, eh wala ngang consistent sa mundo. Walang nananatili, kaya may possibility talaga na may mga changes, ano man ang sweetness, ano man ang kilig, o ano man ang spark, eh magbabago at magbabago din talaga kapag lumilipas ang panahon. Yun lang, kasi commitment naman daw ang iyong pinapasok. Kaya dapat, hindi mo lang siya mahal sa mga panahong kamahal-mahal at kapili-pili. Kaya sa mga panahon din na siya na mismo ang mukhang kalaban. And of course, sabi, yung best way rin daw para ikaw ay hindi iwan. Huwag ka na lang magmahal ng iba. Huwag kang pumili ng iba. Dapat walang ibang option kundi siya at siya. Taray, paladikta. Gusto mo yun, ikaw lang ang pipiliin, pero medyo walang emotional intelligence. Wala kang ang ibang kaagaw, wala kang ang rason para mag-overthink sa mga bagay-bagay. Pero syempre, parang hindi ka pa rin napapakinggan, hindi ka pa rin naiintindihan, kasi magkaiba ang inyong pananaw sa mga bagay-bagay sa buhay. Lisa, of course, sabi, wag mo daw siraan. Sa panahon ngayon, na sabi, online na talaga ang labanan. Kaya maging yung mga hindi pagkakaintindihan, yung mga pag-aaway, ng mga magkakarelasyon ka K5, ikaw na kapitbahay lang, kahit hindi sila magsigawan, kikibasa ka na lang talaga online. Kaya alam mo na, so yan sa mga dapat mong iwasan. Kung magkakabalikan din naman kayo, huwag mo nang i-broadcast. Diba? At least parang may save mo rin ang iyong dangan. Ganon din ang iyong partner. Yahoo! 1:52 ang ating oras. Once again, kaka-A5 ang inyong kasagutan. Maring mong i-comment sa aking page. And while ipopost ko na po yan, you can check it out as a Sweet Terry K5 News of Family. And as usual, dalawang oras naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon na Istasyon, ang K5 News FM.

0: 隆嘅歌
1: DTX 500，
0: 我是 healthy 嘅体
1: DTX 500，
0: 我是 DTX 500，
1: 我系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我系个天龙十二摩阿太
0: ，master 天龙阿太
1: ，happy 嘅努力
0: DTX 500，
1: 马上立刻
0: epic
1: demo
0: DTX 500，
2: 我是 Jean Paul Hinderoso， story anta karon ah ang pancreatitis delikado nga balatian kag ano bala ini kag paano mabuligan ni DTX 500 kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy amon CEO Dr. Ramil.
3: Ang pancreas isa sa mga pinaka trabahoso nga organ.
2: Damo-damo siya na secret no?
3: Part na siya sa imong para matapos ang imong digestion process. Ini nga klase nga organ kung very prone gid katama sa gitawag oxidation, kung matamaan pangabudlay, nagakabangkrap ang insulin ay sobra mo kauntam is tapos Sir JP ang gatabo ni maabirya. Pero kung naka DTX 500 ka, naka MITC ka, amuning nami. Kaya nga man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa among organ, gina-neutralize niya. Amo na ka-importante, kung naka DTX 500 ka, kag MITC, or pure C, kapin kung adlaw-adlaw, gini mo inumon Sir JP. Layo ka sa problema sa pankreas.
2: Amo gid Dr. Ramil, ang pancreatitis, ang may duha ka klase. Acute pancreatitis, meaning, gulpi lang ang pagtuhaw, kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman ang nagalawig sang tinuig.
3: Ano man nga sahi nga paghubag sa imong pancreas Sir JP, isa lang niya pagkatuan, gahubag gid ang imo pancreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag MITC nga ah. Tungod kay ang DTX 500 kag MITC kag Pure C, may ara sila sang natural nga anti-inflammatory, malikawan, ma-prevent ining gitawag paghubag sa imong pancreas.
2: Aside sa pag-produce man sang insulin kag glucagon, ang pancreas ang nagasecrete man sa mga digestive enzymes kaangay sang trypsin kag chymotrypsin agod sa pagtunaw sang proteins. Gasecrete man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kon ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pancreas. Wala pa siya nakagwa dito pa lang na-activate na kag ini ang naga-irritate sa mga cells ang pancreas causing inflammation.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
0: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500.
3: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number 1, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
2: Aragid.
3: Kung pala inom gabi 4 to 6 ka butilya kadadlaw, dasig maghubagid ang pangkreas. Ikadwa Sir JP, ang sobra nga panigarilyo.
2: Isa man na.
3: Aside sa sigarilyo, ang sobra nga kaon gid ko ani tamis.
2: Tamis gid jado.
3: Kay kung sobra ni mga kaon nga tamis, sigurado pinaka overwork nga klase nga pancreas indi ataya, indi imo nga brain, pancreas gid kay nga man bubo gid na siya nga sakto sang insulin.
2: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
3: Was-was
2: insulin.
3: Siya, tambok balbal man siya sa iya nga lipase. So amo na ka importante kun nga nga makaon kadamo prutas. Kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pancreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pancreas. Pero kung adlaw-adlaw kagainom sang ano DTX 500 kag MITC, biskan paano mabuligan ang imo nga pancreas.
2: Husto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis Dr. Ramil, amo ang obesity kag family history.
3: Di sobrang kaon ang sa kan
2: carbohydrates.
3: Mga carbohydrates no? Naga-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, tanon nga puti, sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir JP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
2: Husto.
3: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi kaonon, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga mo ang amat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban, DTX 500 MITC or Pure C.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: aramis.
0: DTX 500.
1: DTX 500
4: Health Alert with Dr. Ramil Oy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampyon sa Balita, Kampyon sa Serbisyo.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 2:30 ng ating oras, balik tayo sa ating programang Secret Memories at isang maulan, malamig at nakakaantok na hapon ka kay Fine. Nakao, mga ganitong pagkakataon, mga ganitong panahon, ipinagpapasalamat lalong-lalo na ng mga estudyante. Kasi alam mo na, walang pasok. And yes to that, kasi sa nababalitaan natin ka kay Fine, may mga announcement of suspension ng klase kanina pa lamang. So for sure, yung ilan po sa mga kay Fine na ating mga students. Eh talaga nga naman sa kanikanila ng mga bahay. O baka naman nasa galaan pa. O nga saan naman nila trip pumunta. Pero ang sigurado dyan, marami-raming mga bayan dito sa probinsya ng Aklan na ang nagsuspend ng klase kanina. And usually, walang pasok talaga kapag mga ganitong rainy days. O kaya naman, may bagyo. Pero sa mga empleyado na katulad natin ka kay Fine, wala eh. Kahit gaano ka pa katagal o kaya naman kahit gaano mo pa i-google ang iyong oras sa paghihintay ng announcement na para sa iyo, hindi ka talaga bilong. Doon mo lang talaga marirealize na hindi ka na pala estudyante ka kay Fine. Kaya ikaw, tamang pikit dilat ka na lang. Konting tiis-tiis sa iyong mga antok moments. Tapos, sinasabi mo na lang sa iyong sarili bilang pag-console. Okay lang yan, Biyernes na naman. Konting kembot pa, uuwi ka rin naman. Pero uy, sabi nga nila, while others daw are celebrating o sa mga ganitong pagkakataong maulan, kasi nga, sabi natin kanina, walang pasok, still dapat pa rin daw nating panatilihin ang pagiging sensitibo. Lalong-lalo na para sa may mga worries kapag sumapit yung mga ganitong panahon. Dapat daw panatilihin natin ka kay Five, yung pagiging sensitive sa mga walang masisilungan. Sa mga isang ihip na lang ng hangin ng kanilang mga tirahan. Or yung mga tao na worry, anxious kapag mga ganitong umulan o kaya naman humangin lamang. Pero kasi minsan, hindi mo rin pipigilan ka kay Five, ano? May mga bet ka talagang gawin. May mga nilulook forward ka rin talaga. Ano kapag mga rainy days. And sigurado, isa sa mga inaasahan mo at gusto mo sana ay ang matulog. Yan, shout out sa'yo ka kay Five. Na para bang mas nais na lamang matulog. Mas bet sanang matulog kaysa magtrabaho. Pero hindi pwede. Kasi hindi mo pa out eh. O yung ilan naman yung kanilang mga cravings, gusto sanang pakinggan o gusto sanang isatisfy, gusto sanang sundin eh. Kasi masasarap daw yung mainit o mga ganitong malamig ang panahon, sabaw ang kanilang hinahanap-hanap. Kaya lang yung mai-offer mo lang yata sa iyong sarili na sabaw ay iyong sabaw moments. Lutang na lutang ka kay Five, ano? O, kasi later on ka pa makakapag-sabaw. And of course, ikaw, taong bahay, yun sana ang iyong bet. Kung wala lang naman din pasok. Pero sabi nga natin, mariremind mo ang iyong sarili na ikaw pala ay empleyado na. Kaya pwede ka nang maging shield sa weather. Parang naging pagsasanay siguro, ano, nung ikaw ay kolehiyo. Kasi kung mananotice mo, usually yung mga suspension is from daycare, elementary, high school, ganyan. Tapos yung mga kolehiyo ka, eh paano kami? Pero ipagpapasalamat mo rin kasi siguro parang training ground mo. Kasi malapit-lapit ka nang maging empleyado. Kasi kapag naging empleyado ka, hindi ka na pwedeng magreklamo. Pagpapasalamat mo pa rin kasi may trabaho. Anyway, kakay Five, patiin lang muna natin. Shout out, nakikinig to Bukay Pastolero and SK President Verna Pastolero. Yan, nakikinig daw from Pototan, Iloilo. And likewise, hi to AM Ray Umala. Mga kaka-Five, sa mga ganitong pagkakataon, isa rin sa mga inaayawan natin, yung mga gusto lang natin mapanatili sa loob ng bahay, taong bahay, ganyan. Pero ayaw naman natin. Sa dami-rami ng wish natin, mga nilolook forward natin, isa sa mga inaayawan naman natin ay ang magkasakit. Pero yan, yung posible mong makuha kapag pabago-bago ang panahon or maulanin ang panahon. So kaka-E5, siguraduhin po natin na sa mga ganitong pagkakataon, meron tayong kasangga, katuwang at karamay para mapanatili po nating matibay ang ating mga resistensya. If I were you, araw-arawin mo na ang pag-inoman ng Mighty C, mas pinalakas na alkaline-based na vitamins. Sabi nga natin, makakatulong po ito malabanan ang mga sakit na nagdudulot, dinudulot sa atin ang pabago-bagong panahon na usually nagsisimula sa ubo, sa trangkaso, tapos manonotice mo yung sarili, parang nanghihina ka na. Parang road to trangkaso na talaga kakaiba. Siyempre, mabuboost din ang inyong mga immune system at para mapatibay ang inyong resistensya. Again, dito tayo sa Mighty C, ang mas pinalakas na alkaline-based na vitamins. Kaka-E5, kung ikaw nagtatanong, saan niya ba yan na pwedeng mabili? Pwede mong i-check kung available ang naturang produkto sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa Bayan ng Kalibo, maaari ka magtungo sa Ruffenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Uy, nag-offer din po tayo ng free consultation. So sa mga nag-i-inquire, mga nagtatanong, nais magpa-check, magpa-konsulta, malaman kung ano ang kanilang mainiinda at karamdaman. Kaka-E5-4 free, pwedeng-pwede. Punta ka lamang sa ating clinic Sunday to Friday. Take note, wala po tayo tuwing araw ng Sabado. Ating namang clinic hours, nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:19 ang ating oras. Later on when we get back, final hour na po natin. Kaya isma hindi pa nakakasagot ng ating tanong. Kaka-E5, in line po sa ating kwentong natunghayan, ang ating katanungan of the day, sa relasyon, ano nga bang best way para ikaw hindi iwan? Oy, biglang natakot. Ikaw na medyo kaiwan-iwan. Sagutin mo na yan, send lamang sa ating text line, o di ka naman i-comment sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Clean. And for now, balikan po natin ang ating musikahan. Still, kasakasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Ngayon sa Kalibuatlan, 94.5 KFI News FM. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go, eye care go.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang eye care go kag eye care drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababa ka sa mga butika. For Biotics. Kontra sa viral infection.

0: sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Sweet Terry!
1: Sweet Terry pa rin ang inyong kasama sa final hour ng Secret Memories. As promised, mga ka-K5, bago tayo umexit, babasahin po natin lahat ang iyong sagot sa ating question of the day. And of course, bibigyan natin ng final take ang kwento ni Cindy. Atin pong tinutukan na kwento kanina sa segment na Pages of Love. Sa kwento ng ating bidang karakter, mga ka-K5, marami sa atin ang napaisip, marami siguro ang talagang nagtaka, ano ba dapat? Paano ba dapat ang magmahal ng hindi nasasaktan? Paano ba dapat magmahal ng hindi iniiwan? Madalas, tanong talaga yan ng mga taong minsan na rin naiwan, minsan na rin na-betray, at minsan na rin nasaktan. Ka-K5, hearing that story, masasabi natin walang perfect method o kaya naman technique pagdating sa pagmamahal. Kasi kung manonotice mo, gaano ka man katalino, gaano man kalalim ang iyong alam pagdating sa pag-ibig, di naman lahat maia-apply mo. Di lahat ng part ng iyong kaalaman, ka-K5, ay maia-apply mo pagdating sa buhay pag-ibig, lalo kapag masyado ka nang nagmamahal. Kasi kadalasan, kung ano lang yung gusto mong pakinggan, kung ano lang yung gusto mong ma-feel, na talaga nga namang magpapatibok sa iyong puso ng may saya. Yung talagang iyong sinusunod. Kumbaga, kung nasaan ang kilig, di doon ka. Kung nasaan ang medyo comfortable para sa iyo, kung hindi ka matatakot na maiwan o kaya naman magbibigay sa iyo ng assurance, di doon ka. Minsan nga, kahit hindi pa sigurado, doon ka kasi doon ka masaya. Well, tulad ng madalas nating sinasabi, mga ka-K5, walang makakapigil sa taong decided na. Kaya nga, maging bongga ka man, maging tapat ka man, mapagmahal ka man, pwede ka pa rin iwanan. At hindi mo pwedeng singilin o kaya naman isumbat, ka-K5, kung ano man ang iyong naibigay, ano man ang iyong naiparamdam. Para lang siguro sila ay makonsensya, sila ay maawa at magkaroon ng matik realization na ay, oo nga no, di ko na lang to iiwan. Kumbaga, yun yung magli-lead para magbago ang kanilang mga pasya. Sa totoong buhay, walang ganyan, ka-K5. Walang makakapagpabago sa desisyon nila kasi yung desisyon na yan, naniniwala tayo na hindi overnight. Sinasabi nilang falling out of love. Hindi naman yan overnight, ka-K5, na nagising ka na lang, di mo na mahal. Siyempre, dumaraan din yan sa proseso. Same with sa mga mahirap na desisyon, kagaya ng pakikipaghiwalay. Lalo't maraming kailangang i-consider, tapos nag-stand na talaga, naiiwan ka na. Anong makakapagpabago dyan? Diba? Minsan, mas nagiging matapang lang sila, ka-K5, sa kanilang mga desisyon na ganyan, kapag nakahanap na sila ng backup. Kapag may nahanap na silang pwedeng ipalit. Kapag may mga mauuto na naman sila. diba? Yun naman talagang nagpapatapang sa kanila kasi iwan ka man, magiging valid pa rin ang kanilang nararamdaman. Kumbaga, hindi nila kailangang isipin na saan kaya sila pupulutin, magiging kaawa-awa na naman sila kasi single sila. Walang mga ganoon na mindset kasi bago ka pa man iwan, may naka-reserve na. Pero medyo masakit yun, ka-K5. Pero in reality, nangyayari yung mga ganyan. Kaya yung masasabi natin sa kwentong ito, magmahal ka sa paraang gusto mo, sa paraan na alam mo. Kasi sabi nga natin, wala namang method or techniques para masabing yun na yun. Yan dapat yung pagmamahal. Kahit nga siguro, bigyan mo yan ka-K5 ng mga tinatawag nilang 80-20, 50-50, way ng pagmamahal na sinusukat. Di mo pa rin yan may apply. Di mo pa rin yan magagawa kasi kapag nagmahal ka, bongga. Diba? Sobra pa nga sa 100%. Ang punto natin sa kwentong ito, ka-K5, magmahal ka ng sobra hanggat kaya mo. Pero naway, matuto ka rin na mahalin ang iyong sarili. Na kapag alam mo na hindi na pwede, di na maisasalba. At kapag nagkaroon na ng option, ang pipiliin mo ang sarili mo. At the end of the day, iwan ka man ng lahat. Ang iyong sarili ang iyong kasakasama. Siyang iyong karamay at siyang iyong katuwa. Kaya dapat siyang iyong pinipili. 52 ang ating oras. Maraming salamat ka kay E5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan tayo next week. Same time and same station. And again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yumay Visio. Ang Visio yumay D3.
1: Mga butika.
2: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
2: Hindi
3: ako magsunog.
2: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabaluga ka, o kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la, sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji, tamang ko, dok.
3: Tapos constipated sila.
2: Constipated, nangaway ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang, tambok man ko.
3: Hinay gali ang metabolism.
2: Hinay ang metabolism. Ang
3: pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani, sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog, dok, meaning to say, damo sobra galibot.
3: Di pwede masulod na lang sa ubin.
4: Initon.
3: Ang tribayo lang ng katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
2: Increase pag itang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inong gid D3 Bio, sir.
2: D3 Bio, kid.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, damog itsang akon hair fall, hindi manami. Akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Tani gini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas no nga pindoton la, sir boy.
2: May mga switches, no?
3: Switches na. Subong kay damo kaon. Ihay ni mo balbal ang kuan,
2: balbal metabolism.
3: Ang thyroid hormones balbal. Para dasig matuna, para hindi ka bala magtambok.
2: Tambok.
3: Ti pagsiling siya nga, ti subong daw.
2: Pigado.
3: Pigado, subong jo tay lang kaon.
2: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan la.
4: Oh, may switch.
3: Pero delikado ha, mag-hyper ang imo thyroid. Oh, kasi para maniwang ka kagang imo mata daw.
2: Gabog
3: ang mata, no?
2: So ano gid bala nga tabo sa ano?
3: Tapos low energy ka, sir boy, tungod kay siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Talutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
3: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3 Bio, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Pwerte, no?
3: Duha pa lang namang yung bala na.
2: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka D3 Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko, so basically
3: sa una silin ngilulay butang ko no sa imo buli.
2: Para mag-init. Mag-init, no?
3: Kabudlay gid dala, sir boy, kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano, magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay BCO. BCO. Yumay D3. D3 Bio. Health News. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3:02 sa hapon.
7: K5 News FM, top of the hour, news break.
1: Para sa ating K5 Top of the Hour News, sa may sangkire nga pagtaas sa unemployment rate sa Pilipinas sa kubuan it Mayo magkaroon ni dag-on 2026. Sunod sa Philippine Statistics Authority, manggaling sa 4.7% ko Abril, nagsaka raya sa 4.8% nung mirate mga Pinoy ang unemployed. Ang datos ay nagapakita nga kapin sa 2.5 milyon ka mga Pilipino kung uwa itrabaho magalingan sa 2.41 million kubugan it Abril. Ag inyo na bati anong K5 Top of the Hour News. Ginatod kata ni My TC arong masin pabaskog ang alkaline vitamins. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM.

0: the show sa Kalibot Land. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards.

0: Durum pala ang imo panulukan.
1: Magandigin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinical Day of Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
12: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science

0: ayaw mag-start ng sasakyan, huwag magpanik. Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion, Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Hey, five! Kalingawan time!
3: Sweet Joe.
4: Meg.
5: Ano, Meg?
4: Ano nang ginasulat mo nga daw kay Ina Kapada?
5: Gasulat ko sa hinablos ko.
4: Oh, tinga ka dugay, gitsi mo pasulaton, how?
5: May hinay man bisya magbasa mo.
6: Sweet FM. How sweet!
2: Aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
8: Wow, my puso.
9: Ang kampyon nga istasyon,
10: K5 News FM.

0: May family history ba na kamuhusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka ng blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag daw na mental block ta. Istoryahan ta bla. Kaupod sa kay Dr. Mil Oya, mon CEO, Dr. Mil.
3: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang gakapoy mo.
2: Oh,
3: no? Fat yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
2: Oh.
3: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Lang damo ka paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit TX 500 kag Mighty C, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
2: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 din kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
3: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
2: Oh.
3: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. Di pangita mo na bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok, grabe mag-consume ni sang oxygen.
2: Correct.
3: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magandigin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
3: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga ini gakatabo ang ito ag kakapoy bla sa atong huna-huna or sa atong brain or ini gito ag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
2: Husto.
3: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
2: Okay. Mga matamis.
3: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka, tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
2: Oho. Inabangod nga ang super antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
3: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
2: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
3: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, ikataas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
2: Kung
3: healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga, para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asalrikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kagina. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: sobra nga salig.

0: sining nagatawag sa akon man? Si Rosie man ini. Abi kay sabdon ko be. Tugin ako lbaan ako sining natawag ha. Possible may malaing na tabo kay mommy. Sabdon ko. Hello, Rosie? Nakatawag ka man. Rosie?
1: Tinanong
0: man.
1: Taba.

0: कष्ट
1: लोला may ambulansya ako na. Ang mabaki ay niya. Aral na. Aral na lang. Lola. Lola.
2: Kapalikaw din sa sulong. Tugong! Ipasagang imo mga kamot.
3: Ben!
2: Ulis sila.
0: Sir,
2: hinga kaunta mga biktima! Dasigan ninyo!
3: Up na!

0: Bueno, no sé si es Gina. Hola, no sé, mami. Qué traída de Five sa mga doctor. Yung electrical shock siya, pero wala.
1: Si Rosie, ha? Kamusta ang kahimtangan niya, ha?
0: Dito ako, alin sa ICU. 50-50 man ang kabuhi niya. Sunod sa mga doktor, pareho sila ni mami nga may laslas sa liog. Ang may mga buno sa naglailahan yung parte sa ilong lawas
1: ko.
0: May mga defensive ones ka na sila. Ang buhod sa lingon, nagbato sila.
1: Diyos ko. Diyos ko. Ay, nagbato. Ngayon si mami kay hindi niya pa gusto mapatay.
0: Gani.
1: Diyos ko, makalaloy mo ng ilaw. Ito, sis. Kinahanglan, tagad niya hininga kapag-imbestigaran. Sis, magasto kita. Magasto kita. Umahatag kita sang padya sa tao nga makatudlo ko sinong naghimo sini sa iloy takag sa kay Rosie.
0: Magasto kinahanglan, kita. Kinahanglan maluwas gid ang kabuhi ni Rosie. Ngay base kon kilala niya ang nagsulod sa balay. Base kilala niya.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Migo, Pakboy, kabati ka na sa balita sa TV kag sa radyo? Kag sa social media?
1: Ako pa mamangutan mo. Nga wala kami na TV. Kag wala mo ko pa mati radyo. Kag taman mo kayo mag social media ya. Ha? Ano na haw?
0: Meg.
1: Nano ka? Lado ka kinakulat o kaya haw?
0: Kuhan eh.
1: Ano ka, may nervyos?
0: Kagoy.
1: Nano ka?
0: Hindi niya joke yan, bigya. May patong ng mga ulot ha. 500,000 ang premyo sa makatudlo nga mga sa mga pulis kung sinong nagsulod ka ng awat sa balay sa malam.
1: Patay git si Rosindo kagang malam, haw?
0: 50-50 ko na si Rosindo. Pero ara sa ICU. Amo nang nabatian ko sa balita, Meg.
1: Mamati-bati ta. Mamangkot ta kay Chubabi. Kag hindi pala mapanerbiyos. Ay, maabot kita sina.
0: Kulbaan ko, Meg. Kulbaan ko.
1: Nugay pala inabno, hapon. Paano ta matiklo sa mga pulis? Eh, wala man sa nakakita sa aton. Ha?
0: Kulbaan, gid kuya.
1: Kag mabuhi gid man siya, kahadlo kaya lang gina nga maganda sa mga pulis. Kita gid ang salarin. Kalma, bla.
0: Kwan eh.
1: Hindi gina sa makatuhaw. Sige, ano nga? Iwasan ta siya kung magyait siya. Umandam gid siya sa aton.

0: Ate, kamustang puwak mo nga ginwa-uwa sa kawatan nga nagsulod sa balay sa amo mo?
1: Hmm? Tito. Tito, Bobby.
0: Abi, sugiri ako sa matuod. Kilala mo nagsulod sa inyo kung hindi. Kabalo ka, Rosinto. Tunga sa milyon ang patong sa ulo sa nagpatay sa malam. Kung matudlo mo, ato ng tunga sa milyon. Biglang yaman kita, na Rosinto. Kilala mo?
1: Tito, Bobby.
0: Sinto?
1: Nahadlok ko, Tito. Base ko nga buto nila kita.
0: Be, naro sinto? Sino ako? Kilala ta? Nagadari sa atong? Ha?
1: Oo, Tito.
0: Kanda sino?
1: Sila ni Ahapon kag Pakboy.
0: Ano? Boy, bilang gabang yan. Sila gigali ng tira sa inyo. Ano ka? Kaya may nagkapanuktok. Basi ko nurse na.
2: Nurse? Sulod lang!
3: Ba? May nga po, Diyo, babe. Rose? May nga po na.
1: Hari sila dito.
0: Paratigman lang.
4: Mayaw nga po na da. Share kami din sa friend mo na.
2: May nga po man na.
4: Kamusta ka, Rose? Ayaw ng pilas mo sa liog?
3: Looy, si Mumig ba? May tanay kong madakpa na naghibo sini sa imo. Pagpati sa ama mo nga malam.
2: Di ka mo magkabalaga nga dua. Madakpan gina. Ayaw ko gali. Bayaan ko, anay, kamuha. Mabaka lang ako sa pamahaw ta.
3: Aring kwartsa sa'yo.
2: Be. Oh.
3: Sa kalibo na. Bakal to sang namit nga snacks ha.
2: Ati Mayo, Mayo git.
1: Tito, Bobby. Hindi ko pagbayai, Tito.
2: Be.
1: Hindi to.
0: Gamadlo ka. Bunagit ang mabulos-bulos bantay sa imo ko. Hadlo ka pa. Ha? Dali lang ko ha.
2: Oy, Apon, Pakboy.
3: Oh.
2: Ha? Bantayin nyo, anay si Rosindo, ha?
4: Ah, okay.
2: Kabalik lang ko tayo, ha?
4: Okay, ha?
2: Lalagam mo, ha?
1: Palayok ka po! Palayok ka po! Palayok!
3: Tarantado ka nga gitoy ka, ha? Hindi ka lang magsalang ang magkanda sa mga pulis, ha? Iba na lahi kikit sa kinasuhay. Inside job lang eh.
1: Hindi ba to, Zina? Nagsanay ko sa imo, Pakboy. Pero hindi mo mo.

0: Wala kami sa naibalansi na papagod yung salmon.
1: Sir?
0: Wala, sir. Kaya?
1: Sir, inusinte kami yan, sir. Patakala na yung aging nga to yan, sir. Kung kami yung mga suspect, sir, na abing magkulungkad to ba kami dito sa hospital, man?
2: Dito na lang kamo magpatag sa presento. Lalo ka na!
1: Sir!
0: Pamatsyala na, sir! Pagkutok-kutok, last press one.
2: Bukit na! Bukit na, sir!
1: Sir! Iti, sir!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX.

Gidako ni Rusi sa kabataan sang iya amo nga si Lola Clara nga may relasyon sila ni Pacboy. Pero wala siya sang tuyo nga ipahamak ini. Tungod palangga niya ang tigulang. Sa subong, ara nahunong sa persuhan sa nay Pacboy kagapon. Kaginahulat ang sentensya sa krimen nga ilang ginhimo. Kutob talang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong inga salamat siya wala untat ka pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunaan. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga saling. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ariyan ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Lula Clara, Erna Decina Amiga, Rusi Okon Rosindo, si Sir John Beronque, Gina Angelen Buenafe, Bilen Linilia Miranda, Pacboy Erljan Liva, Hapon Elmer Obaldo, Tito Bobby Melvin Flores Protenya, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenya, kag ini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
5: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessed na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas ng high antioxidants. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
4: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
5: Na.
4: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
5: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
4: Husto.
5: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
4: Gusto.
5: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na.
4: Glucose,
5: diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
5: So, tun-an ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa di sila nakainom di takes 5 ya. On the top is Iceland. Kumpla ka ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha. Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh, ang mga Hapondok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
5: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC niyo? Ambot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
5: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
4: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
5: Yeah.
4: No? Kalamilig sila, steam.
5: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
4: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source ng protein is fish and tofu. Grabe.
5: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ila mode of transportation. Nubo ang ila stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits. Nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng
7: gulay.
5: Damo nga prutas, sigurado magalawig gid ka buhi.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: All right!

0: Ivanan at nagpapatay sa katuwalian.
1: El Castigador.
0: El Castigador.
2: Ah, grabe po.
3: Nasapwan, ginbawian, nagpanakaw.
0: El Castigador.
3: Nayro ato nyo mangin sentro, ito piko mga ka-K5. Sa ato nga pagpangalagad, El Castigador.
0: El Castigador.
3: Adlaw kita makara ita Biyernes. Wow, thanks God, it's a Friday. Pecha Jess na kita sa buwan it Hulyo dagong 2026. Aga syempre sa inyo karangan nakaangdan, ako rin yung kastigador. Ako si K5 Sando Salazar.
0: El Castigador.
3: Well mga K5, mauganon karang adlaw it Biyernes. Magasa-gasa ro aton nga daganon mga ka-K5. Tuga it daya karon nga padayon nga ginabantayan. Nga si Typhoon Inday mga ka-K5. O, nga may anak karon nga international name nga si Bobby. Ay sunod sa aton karon nga pinaka latest nga update mga K5, magalin sa aton nga DOST Pag-asa nga andang padayon sa gihapon nga ginamonitor sa makaron ag namonitor nga ni sa suod it aton karon nga Philippine Area of Responsibility. O as of 2 PM mga ka-K5, makaroon nga adlaw rong typhoon nga Inday nga may international name nga Bobby ay na-monitor it aton nga DOST Pag-asa sa sugod it aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: El Castigador.
3: Ani mga K5, hagong-hagong kita dapat gid nga mga alerto kita mga K5. In kaso por kaso nga may raya karang nga mga baha kung mabaskog nga ugan, abaw hay indiun kita magpakumpiyansa mga K5, dapat yagi hay insigida. Almost especially sa raya nga mga residential areas nga magapit sa mga coastal areas. Dayang nga mga magapit sa kakahuyan doon da karon nga bagay, magapit sa suba, ay digid ka mo mag... O, kung batsyag ninyo sa inyo karon nga kaugalingon nga kinahangan nyo at agad ninyo karang mag-evacuate mga K5 o kung mag-backwit, ay hindi yun magduha-duha ka K5 agod nga para man sa aton nga safety. Safety para sa aton nga mga inunga at sa aton nga pamilya ka K5.
0: El

0: mga van drivers naton una, mga jeepney drivers, mga drivers sweet lovers. Dahan-dahan kita sa aton karon nya pagpamaneho, no, sa mga nagabiyahe una padto sa Pakatiklan, Parohas, iya sa Bahin Karot Eastern Side, ag sa Western Side mga K5, vice versa. O dahan-dahan sa aton karon nga mga drivers una, malikawan naton ng mga disgrasya sa Dagano. El Castigado.
1: Grabe boy.
0: O alas sa 4:38 aton nga oras. Ag ano ba ro aton nga mga ginpahaom nga mga tagupang doon sa aton mga K5. Aton nga pagatawaan it nagakaigo karang dagan ag igtugupangot. Kaya ro aton nga mga nagapanguna nga headline. Boy. Aton nga top story of the day. O update ta K5 sa raya karang agaking na sapuan. Nga patay sa sugod ana it ana karon nga ginaistaran. Sa bahin kanat istansya kalibo ay suno sa mga kaibahan ito kakita.
1: Grabe boy.
0: Aga sa mga residente ag sa nakakilaga sa raya kanya biktima ay posiblit ana manang nga base binangungot. El Castigado. Aton doon yung pagasayuron do mga dugang pagid karon mga K5 na mga detalye. Angot sa raya karon nga insidente.
1: Grabe boy.
0: Dugang pagid naton nga taupang doon sa makaroon. O update man sa babaye. O mga K5 nga ginlaslasan. Una abi ka tong report mga K5 ay ginbuno. Pero nahalaslasan. O sa liog kara nga porsyon ka K5. Sa bahin kara ita poblasyon Libacao ay binawian yut ana it hugam kara nga kinabuhi. Istoryahan naton mga K5, ano gon do status, ano gon do dagagan it investigasyon it aton kara nga mga otoridad, no? Kay hindi magnaba sa daywa kararo nagtambang sa daya karon nga biktima mga K5 ag ano ro motibo sa pagkomiter kung daya karon nga paghimo it nasambitan nga krimen mga kakifay ay kung tripping at ana ron ag maulit ana sa pagpanakit sa raya karon nga pag kuan pangani, no, nauli ngani sa raya nga bukot manami kakifay ay habawian at anat hugam nga kabuo samtang ginabugong imaw ra sa ospital rong daya nga biktima nga ginkilala sa kay Jessa mga kakifay ay sa makaron. Ano gun baga, kamusta gun baga, rudagagan, it investigasyon. It aton nga baybahin, it Libacao Municipal Police Station. Ano baga ra, natumod gun, rong suspect na baghag na, nabilog na, rong daya karon nga mga pieces of evidence. Nga ro ginasugid, o daya karon nga ginatumod, ginaturo kara nga mga suspect mga K5, na identify na baga. Ang nato niya taupang dos makaron rider nga sinong gaban it tricycle kabi ay ginbawian mat kabuhi ka K5 samtang ginabugong imaura sa ospital ay doon git aro problema karon kung kita hay una sa idagom it makahigilong nga ilimno ag magbiyahe kita magdaya kita it aton yung mga bihikulo. Awa kung kita panguli mga K5, budli kung kita ay it's either ikaw karon doon madisgrasya sa dagat o makadisgrasya ikaw ay rotawo kumbaga ay kagag mo nga nito it hagong-hagong sa dagat noon sa K5, no? Nga kuwan ka baga kauli ka man sa imo karon niya panimagay o kung makaabot ka man sa imo karon niya ginaadtunan nga destinasyon apang pag-abot nimo wa mo masayuri kung ano ro matabo kimo sa tunga karatdagan ay kabi ito duguan ka K5, no, pasensya sa mga nagapamahaw makaron nagamu merienda pero ro victim ka K5 ay duguan

sa nagugad yun lang imaura sa dayang nga konkreto nga daganon sa bahin it crossing Banga New Washington sa Banwat Kalibot. O base mga komentaryo man kamo una nga crossing mana sa Banga ang sa New Washington pero una mana sa Banwat Kalibot. Oy, do tawag ta karon ka K5 Gidman sa daya kaunya bahin dati Aberon Haymat sa rotonda imaw intersection cross nga ni imaw di ba kaya gintawag nga crossing. Ay crossing Banga crossing pa New Washington. Kaya gintawag yung mga crossing Banga New Washington sa K5. O pwede ninyo ron ma-research ay libre man una ro internet. No? Intigo nga ni kamo mag-Facebook. Pero hindi kamo ka-intigo magamit it inyo nga Facebook. O, di ba nga? Sa mga nagagamit it Facebook, ay kung may internet malang kamo, ay libre malang mag-Google ka K5. Libre malang si Rubin Padilla nga ni ga-Google. I-Google ko mana kung amana ako kasayod ay base makarama ka to. Pwedeng-pwedeng git aron ka K5 do mag-research. Uy! Libre ro mag-research, wa ron it bayad. Ay agud nga bago kita mag-komentar, bago naton i-pindoton ro comment button ka K5 ag ma-posted ro aton nga mga comment, hay sayuron anay naton kung ano ro mga nagagawa sa aton karanga baba. Sayuron anay naton kung ano ro naga dagagan sa aton nga piniino bago naton isugat una o bago naton i-post una sa comment section. Agud nga hindi kita ka K5 mahambagan karon nga sa kaya wa kita ka ano ba wa kita nagabasa-basa o hay kung amat headline yat or imong basahon pag di mo pagbasahon rubilog karon nga artikulo hindi mo man ginabasa man matuod pero hindi mo man magubdan wa mo man ginaintindihan kay kwanyot aron kumbaga rest in peace lang sa aton nga reading comprehension iya sa aton nga nasyong Pilipinas. El Castigato. Alas 4:44 ro aton nga oras mga K5. Dugang pagin naton nga tupang dos makaron. Oraya karang minor de edad nga ginaaligar nga nagpanakaw mat ana it alimango. Oh hay. Kanami ta tumatuod yung mahayan it kwano. Butangat butter kwano. Kwan ba aron no tag orange dinato ma-mention do ana karon nga brand ta K5 pero orange. Oh ihalo mo di karon kanami kita gisahon mi sa bawang humot kita dayon kung may imo karon nga butter ka K5 nga ibutang. Istoryahan naton da kung ano gin man no natabo try ko nya pagpanakaw it malima alimango. Dugang pagin nato nga taupang dun sa makaroon. O, pilang ka mga lugar sa Maguindanao, mga K5. Ginbaha. Aton nga sayuron man, do mga dugang pagin karoon. Angot man sa dagagan, it panyempo ka K5 kung kamusta na rong pag-monitor. It aton karoon nga DOST Pag-asa. Sa dagagan, it panyempo. At sa ginabantayan nga, bagyong Inday o kung Typhoon Inday, mga ka K5. El Castigado. Alas 4:46 na aton karang oras. Sa aton nga pagpadayon sa makaroon. Istoryahan aton sa K5 bro. Update angot sa dayang ginbawian, no? Ita hugam nga kabuhi. Samtang ginabugong baga sa ospital ka K5. Rung dayang nga si alias Jessa, no? 19 anyos. Si Jessa, Narcy ka K5. Matapos nga, ano rin, kumbaga ay, kumbaga nagsukong man imaw sa anak karon nga kabuhi ba ka K5, no? Kapagod nga, maano pa imaw masugpunan pa baga ro ana karon nya kabuhi sa inangkon karang nina o
ni na ka K5 sa anak karon nga aliog sa natabo karon nga insidente sa poblasyon sa Banwat di Bacau ka K5. Ay ginkumpirma it anang nga mga kakilaga pamilya ka K5 nga nangin critical do ana karon nya kondisyon ita biktima umpisa pat ana kat imawrahay gindaga sa Raya Kaunyo Ospital ko Hulyo 7 et gabi no ko Martes karang nga adlaw ka K5 ginrush mo itura sa ospital ay wa'ut agit imawra after kato nga madayay mas ospital wa'ut agit imawra nakaguwa baga sa nasambitan karon nga intensive care unit sa pilang adlaw karon nga nagtaliwan da K5 ag kwanot agit mao bagahay bumigay ut agit bangod ngani sa naangkon karang tama ita pagkalaslas sa anak karon nga liog nga porsyon ka K5. El Castigador. Ay sa makaron do ginapangayo it ana karon nga pamilya. Do ginapaninggitan it ana nga pamilya ka K5. Ay hostisya. El Castigador. Hostisya ka K5 bro ginapaninggitan it anang pamilya ag mga magapit na naron nga mga mga kabarkada na mga kilaga mga K5 bangod sa masakit karon nga ginkadangtan. Oh, right. No, it ana karon nya kabuhi ka K5 na kung sa siin nga ni nagresulta pat ang ani right ana karon nya pagkamatay. Tay kung aton kara matandaan na tabo rong daya karon nga insidente na samtang sandarahay una sa bahin karon it poblasyon Libacaw ka K5 gintambangan sandara it hindi magnaba sa daywa ka mga kagayakinan. After karon may natabo kara nga diskusyon sa parte it daya karon nga biktima ag kamanaman anang kaibahanan ng nobyo ka K5. So ato ginsita it daya karon nga kumbaga hay nagpacify no baga nagpatunga ka K5 sa Raya karon niya gamo sa anak karon niya kaibahan ag sa ginatumod kara nga mga kagayakinan mga ka K5. After karon hay natagupang danyon lat ana nga may tama ita doonang report is pagbuno sa liog kara nga parte ni Jessa mga ka K5. Nga wakta na ginahuna-huna ang maulit ana sa anak karon niya kamatayon makaron ka K5. El Castigador. Ay sa makaron aron tana nagapaninggitan ito stisya kay ay up until now ka K5. Kumbaga hay bukon pa ita kumpleto abe no rong base malang man doon sa Raya karon nga pag imbestiga no it aton nga bahin it Libacaw PNP ay hindi pagitana no wa patana na trace no or natumod wa pa nadakpan rong suspect sa pag himo it daya karon nga pagkalaslas sa daya nga biktima ka K5. Wa pa ma-identify. Pero syempre premature pa lang ron, kumbaga hay may una man nga mga huring-huring identify makarama ka to. Pero bukon pa hit so kumbaga ka K5, bukon pa it clear. No? Base ma lang sa mga description man may mga makarama ka to nga it gabi nga ron. Pero bukon pa imaw it hambal ko nga ni bukon pa imaw it hitso. Ay padayon pa man sa gihapon no. Kumbaga nagapadayon paghapon kararo investigasyon ay haron nga ni wa pat anat suspect ag do
kumbaga namatay gut arong daya nga biktima, haywa pata sa gihapon na tumod rong daya karon nga suspect ka K5. Ano ba di karoyon sa area nga ron sa may magapit sa istaka nga ron sa may ginaobra karon nga tulay ka K5? No? Ano ro mga action taken abi kay haron may natabo nga insidente karon mga K5? No? May natabong insidente. Ano ro action taken it aton nga natungdan di karoyon? Ay kung madugom gali di karon nga parte ka K5. Oh, madugom karon nga parte. Agaman abi matuod it may una anang naga dis oras karot ja BA ka K5 hay may mga nagatili nang bite adi karon sa area. No, wa mat at street light gani. Tapos wa man it CCTV di karon sa nasambitan nga lugar. Ay paalin naton ma-identify rung daya karon nga suspect. El Castigador. Ano ro action taken dapat agud di kun mapamarisan kung nasambitan karon nga insidente ka K5. Oh, kay haron no. Sa makaron nga ga tipon do pamilya kara ay ga pangayosan at bulig pinansyal. Na hospital bills kara ag kama naman. Hospital bills nanda ka to ka K5 nga gaabot ana it kugang-kugang karang kugang-kugang nga 200,000 ka K5. Agharon pa nga ni ano ro andang gastuson no sa raya karon nga pag process human it pag record nga paghaya no sa raya nga gawas nga ra ni Jason RC ka K5. El Castigador. Nuro kusog it daya karon nga pamilya. Nanungod sa daya karon nga insidente. Ay kaguoy do pamilya kama naman do bukon dapat akong tat deserve ra nga madugaan imot hugang mga kabuhi ka K5. No, not to the extent nga madugaan imot kabuhi. No, kung ano ro behind sa raya karon nga natabo ka na ka K5. No, ay kung ano baga ra, purely nga tripping imaw. Kung tripping ba, matana nga tripping matay imo. Alas 4:55 ro aton nga oras ka K5. Aga sa aton karang pagbalik, iba pa ginato nga tupang doon sa inyo rong tanan mabatian pagkatapos gamang. Pipilang kapahanumdom, kindly stand by.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka D3 Bio.
3: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
3: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay... Common kayo eh.
2: Ang inormant.
4: Inbisig ta.
3: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis, nga magpigaw si immune system, huwag atakihon
2: niya ka.
3: Hindi pagulat ta.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio will hunt them and kill them.
2: Hindi lang si monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
3: Kang nami si Abido,
2: ang makagaw.
3: Cellula yung ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kasi wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata. Nagkaon, nag-usang sang gulang na nga lubi.
4: Pwini yan, no?
2: Anong kalainan da?
3: Oo. Nagdidi ka lang sa agad sa nanay mo.
4: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
4: Correct.
3: For your protection.
2: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Oo.
2: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, kung naton sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nagkadto sa gym bala. Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio, ang MCT sina, nagabulig sa aton para magdamo ang aton niya energy.
3: May kapyo. No?
2: Gainit ka pa.
5: Gainit ka pa. Tapos
2: nasig mo ito
5: na
2: mga sobrang atambok.
5: O mga buyon mo, abi. Ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa ng gym bala. Tunawon ang ilang stored fats.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kayo sa nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mamakal, sumagmuti ka.
2: Mano pa kamo? D3 Bio na kamo.
4: Energy ka. Ako may harap ko yan. No?
2: Nanoy mo sa Raboya.
4: Ang namian ko gito sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromise sila. So, mo nga panahon. Pandemya, sabo mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetes ko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ana sa D3 Bio matabang gid sa imo.
2: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kuy kakabalo tingala ka. Kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, so ikakabalo kung diin naghalin na inang apin. Pagpacheck mo sa iyong mga CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
4: Okay?
2: So ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
4: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
2: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahilanat ka na,
5: every 4 hours.
1: D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Health News.

0: Grabe po.
1: El Castigador.
2: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad, El Castigador. Sige hapon, ako si K5 Sando Salazar.
1: El Castigador.
2: Well mga K5, may 1 minutos makataliwan sa oras, it alas 5. Pag sa aton karang pagbadayon mga K5, i-check naton rong report ni ka-K5 Bill Rosequal. Magaling man sa anak karon nga area of responsibility, sa anak karon nga mga natipon nga balita, K5 Bill, kindly stand by.
1: K5 News FM, live report.
2: Sa line number 11, K5 Bill, sa kampiyon nga balita, please come in.
3: Nagbilin kay 5 sand ita kami sa 10,500 pesos kude karang danyos no sa natabo nga sunog kainat mga around 11 sa may bahin ka ita 12 sa Banwa Itabang nga kung siin yan isang kapanimagay ka ita pamilya Rica Forte kay 5 sand nga base sa aton karang information no halin sa aton karang BFP nga nasa or sa guwa sabi ako ano ka nagapanag-iyat bagay nag-aayos imaw itaan nga tricycle kata natabo o sunog nga kung sinya ni nag-umpisa kay Five San sa area or sa portion ita kusina itanda ka nga panimagay nga posible no bangod sa dekra nga nakasaksak nga rice cooker kay Five San nga kung sinya ni kaya madasig nga nag-ano ka nag-apta sa panimagay o kagayo kason nga ugdaw gid agwa ta nga ni gid ita na ano na isalba nga gamit ka kay 5 asan sa mga ginpundar ita pamilya nga ka mga andam washing machine of course may TV may sarasara nga mga appliances o wa gid no ita mamba nato ang dabing nga pagguwa or andaw nga gin salba pa sa dekara nga nagakatabo nga sunog kay 5 sand. So based sa aton karang information no halin sa aton karang banga PN banga BFP no hay posible pa mag magtaas pro day karang 10,500 pesos nga day karang inaiwan nga danyos halin ra sa 430 square meters no nga gapad kay 5 sands day karang panimalay nga kung siin kaso or kaso may ka nga mag makasumiti mataait after David of Loss so dahil ka nga pamilya or hindi ka pa nag-iya itabagay magataas pa ron K5 Sandro. Samtang padayon pa sa gihapon man actually nagabalik pa po aton ka nga bumbero sa area sa dahil ka nga panimalay nga nasunog agod nga mag-gather ita duga nga mga ebidensya K5 sand agud matumod gid kung aling gid ba the cause or dekra nga ginampisahan ita sunog K5 sand.
2: Anong oras na imaw kay Fabil nagguntad do specifically do day nga nasambitan nga sunog kay Fabil?
3: Mga 11:58 abi ra gin report sa aton nga BFP K5 sand ro ag na fire out imaw 12 o'clock ag may una nga dekrang mga ba nato no aning to ano sa 12:15 mga di ka kung do estimated nga na fire out ko
2: so,
3: kagayo
2: baliro,
3: may
2: sige.
3: May 5 minutes nga pagpatigayon it firefighting K5
2: ano ra kay Bill ano ra imaw made of light materials do
3: halo imaw dekrang bagay K5 sand light of materials holding ding ag ding ni may parte man nga doan ng ato pay pawood K5 sand ay since ano mixed materials ag kainabe medyo may mabasog hangin K5 sand pero
2: maugan
3: mataman actually oo maugan mataman pero ay kagayo tabi kada sige ako anak ka nga pag agap sa kasi
2: ano dukos na anak ka K5 Bill? Suno sa
3: hindi pa ma hindi pa ma-conclude no pero initial abi nga information K5 sand nga halin man sa dekra nga nagapanag-iya itbagay ay may nakasaksak nga rice cooker sa dekra nga kusina
2: ha-I-1 na mo K5 Bill ha-I-1
3: na may sabi sa atong ka information ay gano'n din, gatugon, K5 Sand, ag, siguro gusto ko suko ko, dahil ka kang nagpanag-iay sa mga saguway, nag-ayos anang tricycle din, may sa atong ka information, ag natabot ta, o dahil ka kang nasunog,
2: basi umailik ro anang, ano ho, doon nga, wire, lumpok,
3: hindi pa natin gid mahamba actually nila man giling conclude gid natin kanang nga taga BFP kung dato gid man pero based kana sa information ay may nakasaksak no nga rice cooker aga igtuhalin ni eh, nagumpisa pero pagkagayo sa kusina nga portion K5 Sando so wa matamanit na may naninahan no kuna may na ano ka nasakitan sa dahil ka nga natabo ang sunog kay actually one shot na himo man kata da sigut ako pag paggagapta ita kagayo K5 Sando wa kaya kasuan nga wa pa sa nakaita na isalbagid nga kagamitan ng dekira nga pamilya Rica Forte una sa may bahin ito kalbaba nga K5 Sando. Samtang dugang natin yung report manaya sa aton karang kalibo PNP K5 San nga kung si inya ni may isang ka 25 anyos nga lalaki nga nag shoplift ay mga K5 San isang ka convenience store iya sa may bahin kira sa atin nga plaza no sa Banuet Kalibo mga pitira aga base nga ni sa atin kaka nga information iya sa atin ng Kalibo PNP no mga ano ka mga around 3 o'clock ba 4 nun man do pang oras man kaina nga kung si niya ni nag nakamataman na kung dahil karang nga lalaki ita daywa ka drinks abe K5 San gibay ka na mataman eh datong anong binakal aga suno pa na kinangan ita anang unga na naka-confine sa hospital 4 years old lalaki nga naka-confine yan eh anong gibakal do datong drinks aga dala punta sa hospital pero ginamonitor ebi mo sa ano sa CCTV TV baga, ag nakita niyo ito ang nagpamuot ang animot, may una nga chocolate K5 sand, may una nga sabon, may mga tag mga beauty products baga K5 sand, rodo, ana, takakanya, ginpambuo sa takakanya convenience store, ag actually, ay kibahan ko manager, branch manager K5 Sand, dukay na at taga, dekira nga convenience store nagsunod man of course at kibahan ko at mga kapulisan nga nagresponde nga kung siin nga ni ay nag-abot sa 413 pesos so nakira nga balok ita nang ginapangbuo at actually ginhold mataman ra itaton nga dekira nga convenience store doon mga binuuna na at ginsumagang baga kumpilatanan ag maswerte kay base sa area manager baga K5 Sand ay hindi gun pag pasakaan it kaso kay naguin niya ni Sanda Durason itry ka nga gagaki ay gina nasa hospital ko na nga unga pero kambangan it ato mga kapulisan kahay maintindihan pa kunta kung anang gid panakaw kay kahay burong kay Paisan may anak kwarta actually ginpakita na anang wallet K5 Sand ko may kwarta ta imaw libibot ako anang kwarta ka pero
2: ay base kung ginabayad man na sa hospital K5 bill hospital
3: hindi
2: bills?
3: Na aton mahamba pero di anang hamba kay ina na girlfriend na anang asawa anang anak na asawa dito yung magkwarta pero ay sa 413 malang man nga presyo ma ano ka gid ma mahana kay or ma mabatas mo gid nga magpang shoplift
2: ano sa version na K5 bill nag panakaw imaw dahil doon ang unga sa ospital.
3: Mm-hmm. Pero nga ni do mga items ay bukod man ito pang ospital ba?
2: Pang unga, abe mana or kung ano. Ay, may chocolate ba na abe matuo?
3: May chocolate matuo. Pero hay, panay, kung ano, datong drinks doon nga, binayra na mata. Datong matawa ng binayra.
2: Bilang-bilog anong gintakaw ka na kay Fabil?
3: May mga ano kasi siguro, 5 bilog na item nga nag-abot nga ni 813 pesos. K5
2: so, sabon at tsokolate.
3: Sabon, tsokolate. At may mga pang beauty products pa, mga nabutang sa face. Baga,
2: mahal, mahal kita. Ay, base kung bukod at pang hospital doon, K5 bill, base kung regalo. Aron.
3: Ay, din na nga. Ay, may kuha ka naman actually. Eh, kung gusto hong gid na ng bakong dato, K5 band, 413, no? At mabatas na gid, bailo na gid ako, anak. Kaya nga, mahaba na ito ng dignidad, ano? Magpanakaw gid, magpapuo.
2: Ay, kung ano, mag-girlfriend na abido kwarta matuod, nagbukot anat, anak, K5 band?
3: Ay, I don't know lang kung
2: basi,
3: hindi na nang
2: basi kung
3: di
2: pwede na
3: matangan
2: anay ang tawag karon no hugamon ko anay bayran ko lang galing.
3: May makakaroon na tuod ng guitar sad. Pero hay,
2: pero wow,
3: do,
2: bayran
3: ano, case,
2: nga.
3: Oo, do out ako, siyempre. Pero dayabing case na na hay, may nubayad matay mo yung pang bakat na itong drinks. Pero pag abot sa daya nga, anang gin pang buo, ay watagin bayran. Ag, okay tayo mo, okay, Fevs. May trabaho mo actually. May trabaho kay mo sa, ano, sa Sangka Mall. Iya sa aton karang banwat kalibo. Bukon ni mo tambo natong tambay lang. At abo pa actually kilala man yan ni mo atong ng kapulisan nga nagabreed ni mo manok ba? K5 sa ko. So kilala man ni mo nga may kuha ka ta kunta matay mao pero naubrat na nabatas. So
2: basi kung ano ang masayuran basi kung may ana ba ginapangatubang nga something abimana nga
3: actually,
2: it would lead to stealing or magbuugat like buog kagat ing it kung nanoon na basta ma fulfill mo lang or ma satisfy abiro imo nga kaugalingon K5 bill ka parang may tawag karon nga term ho eh
3: crypto man siya may makuyon imo
2: K5
3: K5 bill yes K5 sand ag may back yon imo matanag kwento nga last or di na nag mention do year pero tag nag work man imo sa Boracay K5 sand ay nadakpan man imo na pamuo man imo pang ibang beses ta kuno kundaya so possible may ginapangatubang ta imo ano
2: kasi K5 may ano abi karon K5 bill eh may makaron nga klase it ginapangatubang nga kumbaga sakit imaw kay file bill nga hindi mo tayo makontrol ro pag angkon it do yun abi nga sakit kay file bill nga kung sasayin parang kumbaga sang ka impulse nga control disorder imaw ron nga pag kuan mo baga matsa kung hindi ikaw makabuo it gamit hay or kung something abi mao na una nga ano ay parang hindi ikaw magkalma?
3: Mapakali, ho. Hindi ka mapakali. Dapat ubrahon mo, gid. So, possible na may makakuyin mo. Actually, hey, after it, pag istorya ng dapagatubangin na sa atong karang kalibo PNP, hey, nagtaw-taw ay mataman mo. At sabi man ko, anang, ano, pagpangayo it, pasensya, nagadaliw nga ni. Kaya nagawat nga ni ko, anak karang misis man, ito sa hospital ni mo, dugabantay sa andang uma. K5 sand ko. So, bago nakabalik rin mo sa hospital, nagbalik anay sa convenience store nga ka, at ginbayaran doon, do, dahil like, karang 413 nga kang...
2: Ginbayaran na mata? Anong ginbukol?
3: Ginbayaran na, pero hindi pag itao do item, di, kay din do policy ng the K5 sand, ita, dahil like, karang convenience store nga...
2: Once na may ginbuo ikaw,
3: bayaran mo pero hindi mo mabuo do item K5 sand ko. So actually nagadaywa-daywa ka inat isip no ko dahil ka kang manager K5 sand kung ana kang filean it ka so kay pero nagkonsulta ni mo sa adat ka kang pinaka headgate at ato nga nigin na decide nga sige lang anay palampason lang pero kung mabuo nito man ay di ka kang base ma-filean no di demote ka so K5 sand ko dahil ka kang gagaki. So, masukating hapon kay naistoryahan.
2: May dangani, mabuot ang dang ano,
3: mabuot mata actually. Yes, mabuot mata. Actually nga, dode, kaya nga, convenience store nga ni Kron sa plaza, hay, ng beses at aman akong sugod guwa na do, ano, abik akong nagabuo. It mga dang items, K5 sand ko. So, dukon man ita bago baga kanda actually problema gitagid nga ni adu mabulok ang baga ng do resulta da yung kasi 5 sand ay o mga staff nanda sand at adayin do na wad at trabaho do yung kay di especially kung minor abi man na do nagpang buo kay 5 sand so wala kin wala kang hapon
2: do item ay i-charge ta kanda
3: i-charge at naga ano pa kumat nag-aabot sa punto nga ano kay 5 sand do nawabat ang gitatrabaho ginagahalin at kay siyempre kung medyo buko niya tayo asang beses siyang mana or habaw na binaton niya asang beses ang natabo pero grabe man do ano mga items na to.
2: Ay dapat i-improve lang K5 bill anda karoon nga security una?
3: Security nanda based sa dayang manager K5 sand every gabi igat nag standby una do security anda nga guard.
2: Adlaw matana K5 bill hay may nagapanagasa man it adlaw.
3: Maina matangani man adlaw git iwagit dagat ginapili man o dahil karang mga ano nga ka manaka or mga natin nga ano
2: sa narurasan K5 bill not unless kung mga dagagkuan yung gid abimana nga may anda karon nga gina target Mm, ang nagkaroon yes. na prospect nga hatuman na, datuman ng kwan man atong sudlon.
3: Yes, mm. din kita nga ni K5 San. So, di man ito pali si Abinanda, ag depende ito matutukon, actually, dahil sa bilog, no, nga concern man niya at ato ni PNP sa mga establishment niya sa Banwat Kalibo, nga standbyan kita it security guard kay mabaho nga bulig. So, dahil ka nga mga guard natin magabantay para ma-insure gito seguridad ag hindi man umando mga ano para nakawan no yes aton kan nga banwa Italibo K5 Sandro samtang dugang natin na report K5 Sandro yes sa aton man gihapon nga Kalibo PNP K5 Sandro may update kita sa kay kan natabo nga aksidente kabi ino di karon sa may crossing ita banga ni Washington no iya sa Banwat Kalibo nga kung siin niya ni hay ma-file it kaso ho pamilya itaton ni kang biktima no K5 Sands kontra sa dekrang mabalatong driver it tricycle nga naka hospital arrest makaroon nga adlaw no still no sa hospital o dekrang nasambit nga driver it tricycle K5 Sands kay kung do aton kanya biktima grabe ro na ko nung naglidya ni into or ginbawian gid niya ni ita dai kanya kabuhi ro dai kanya driver ita motorcycle ro aton driver man ita tricycle hey nagangkon man ka imo kabie ita last ko sa ana nga uyahon nga porsyon nga kun sa inya ni no nalipong man ka imo kabie K5 cent samtang ginatatap ita aton kanya taga BFP Kalibo so still makakon naka hospital arrest kung dahil karang nasambit nga driver ag sa oras siguro kay mo nga mag-okay na no ag ma-itastar naman do dahil karang mga nagkakaiw nga dokumento sa pag-file pag pasaka ikaso no ay mapasakaan gidit kasong reckless imprudence resulting to homicide K5 Sandro kung dahil karang nga tricycle driver.
2: Aga, so, bali, ano ro update na kaon K5 Bill gin-endorse it aton nga PNP sa LTO rung daya kaon yung insidente?
3: Wapakitit idea no kung endorse na pero gaban ay
2: mapapanahugan abis showcase order doon nasambitan karong nga driver tricycle?
3: Gaban gid refer gid K5 San ko kay base aton kaka initial nga information wa man ra imaw ita day kang lisensya iro day kang driver i tricycle so nakadepende pa kon kung alin matadto
2: part what lisensya agroan nga tricycle K5 private.
3: Private, yes, K5 Sand. Ag, sa milog pa, nag-drive kang hilong. Mm. So, patong-patong matuod, Roy, mukha kang pangatubangon nga mga
2: anong penalty. Oras gali K5 Bill na expired kabi eh? Ro, raya ka biktima. Anong oras mo ginbawian at kabuhi?
3: Wag it exact time, no, K5 Sand. Pero, samtang ginabuhong ka.
2: Oo.
3: Samtang ginabuhong ka imaw, ay ginbawian tay mau it kabuhi ni ko aton nga kang biktima K5 San okay syempre dako bigid ako ana man katong na angkon nga last ko sa anang uyahon nga porsyon K5 San binaton ma manano ma expect do grabe tagali ako aksidente natong natabo K5 San ko so at least makakon may ano na may decision mat awon ko aton kang pamilya ita biktima agaw na ma
2: file na Kalibo PNP K5 Bill.
3: Huwag nato na abutan sana pero nag-appear sanda at nag-desisyon nga ni nga mapasaka sa sanat kaso kontra sa dekrang tricycle driver K5 Sandro. Samtang, dugang nato na report no sa gihapon K5 San sa aton karang pagsikirman sa Altavas na maging verify kita na ngutra sa dekrang mga estudyante man K5 San na ginasugid actually at anay rasandagin na tatapit aton karang taga MDR balik kahapon no sa Sangkasuelan sa may Kabangila sa Banwait Altavas ang kunsiin yan eh. Nagkalipong mansanda ka at may una nga nagatangis man K5 Sandro may unang nagatangis may unang nahihilo K5 Sandro ag hindi masayuran alin doon ang inakason pero based aton kara nga information no halin sa aton kara nga MDRMO Altavas K5 Sandy sanda ka ta naging pangdaga sa aton nga out of our sa hospital para nga nung i-check ko ang data nga status, medical status, aga nagagawa nga, okay, mataman. Kung anda ka mga vital signs, may madasig ang pulse rate nanda, kay grabe to kuba nanda, kay 500 mga students nga ka, na kung siin nga ni, based sa like ang information nato na gather, no, nga nag-umpisa ka sa ginputo nga puno, una sa sambit nga ka nga eskwelahan, nga kung siin nga ni, may una kabi mga students ko, no, nga nagkalalipong kay 500 nga ginahambal, ginagagawa sanang babaga nga, kang bahala man ka mo, ginaputo niyo ko puno. Doon do mga nagagawa nga tinaga sa mga students nga nagkagalipong, nagatagangis kay 500 ko. Rason nga gintawgan ka itaga MDR agud nga nga tawuan. Ita nagakaigo nga pagresponde ag gin-refer ka sa datanan sa aton nga Altavas Hospital. So for what? But update ko aton ka nga MDR kung kamusta na kung dahil ka mga students kay kahapon.
2: Pilang ka mga estudyante ra kay Fabil?
3: Actually, doon na up yet adu report kay 500 pero nga ni parang nag-ano baga, gahawa baga do vibe, baga makakon baga kay 500 ko, nagdugang ka ko mga students nga nga nag-gain yung
2: ano ra kay Fabil sa ano abe nanda? Wa man nandagin mention kung sapi imaura?
3: Uwa it nag-mention, pero based sa dekrang responder gid, halin sa dekrang atong information mismo, so sa bilog sa mga responder kay 500, sa bilog ng student, at tagagi manasanda, or pilat at nagapuko kanda kay 5 ka na.
2: Tapos man ko natabo sa Libakaw kay 5 bill, nga pilang katawo man doon nagapuko sa sangka estudyante.
3: Yes, may 7 tower responder na nagapugong kay 500 sa sangka estudyante. Pero grabe, ako anak ka nga persado at ama na imaw. Ag, hindi ginasugid ng damage, yung ginapossess kay 500. Pero dahil ka nga mga students.
2: Nagawagas man, nagapaganig, makusog.
3: Makusog, aga iba ka man na doon ang mata, may gatiyong, may gatinangis, aga ko nga ni ginahambang ko, dahil ka nga, bahala ka mo, pinuto nyo do puno. So, di pa makakon makonclude kung alinggid or may establish kung alinggid man.
2: Kan o, do pangutana ka na kay Fabil, kung kan o nagputo it da yung kahoy?
3: Do dai ka abi nga actually pangatlo nang daraya nga pagresponde sa dai kang school eh aga
2: alin
3: das, same git
2: klase at agidraman or may activities anda itong ginapatigayon
3: based atong kira information na sa school igatay mo wa man ginhamba kung ano kung may activity kung ongoing do klase kay 500 pero based atong initial information ba student
2: within the school natabo
3: within yes kay 500 aga mga students sa sanda na sa Kabangila kay 5.
2: Mga anong grades sanda ra kuno kay 5 bill?
3: Wa gid ita no ginhamba kung do ginmention kasi kabuabo gid abi kuno kay 5 sand kung nag di nga nagawala so ginuna nan da cater agwa ta na na record man nanda kung pinang bilog ta na basta nagumpisa sa apat hasta uta nagsunod yuta do
2: no effect imaw.
3: Yes, K5 Sand. So, based sa mag-asandang assessment sa atong MDR, K5 Sand, ay normal ako andang vital signs ka.
2: What signs of vomiting? Pagsuka?
3: Uwa man, K5 Sand. Actually, pag-uwa at school, no, may ina kang na-obserbahan do atong mga responder nga nag-amat-amat ito kay Sanda. Sa highway ko, no, kay 5 Sanda, naumpawan ta Sanda. So, di gida natin man ma-hamba, ma-establish kung aling gid man nagkatabo sa weather baga ka o ano, sa traffic inito. May nag-hamba nga ba si what ilabas, what kinaon ko mga students kay 5 Sanda. So, ato nung galing nga i-follow up kung kumusta yung Sanda man ka, aga kabay pa nung okay, do mga students nga K5 Sandro. So, atong galing nga, try nung hinga buton kung mga dugang nga detalye.
2: Normally, abi K5 Bill, kung uwa ka it daya nga, kumbagahay, wakat kinaon, or wakat nakakailabas abi, ay malipong kagibat imo, pero nato yes. The extent nga mag, wakaon yan, ilabas, may kusog ka pa? Di ba na?
3: Yes. Yes, K5 San. So, doon yung mga pangutana, no, kung alinggin man, kung nagkatabo sa kay ka mga estudyante man, ina sa Kabangila out of us, K5 San. So, at ang galing nga, i-verify, no, dugang madetalye, ang sa day ka nasambit niya, insidente, K5 San. So, far ko na itong mga balita, nga natito ng mga development reports, nga atin ka nga na tipo no sa aton kaka nga pag sikira man sa pipila ka mga municipal police station na pag standby iya sa aton nga kabo PNP naglibot-libot sa kita sa pipila ka mga ano iya area natin nag check kita sa comeback sa aton kaka nga libo naman siya pero so far na kumal ko mga level itubi no makakon nga pang orason aga magaumlang imaugid makakon nga hapon kay 5 sun pero waman gidit mabasog nga ugan sa aton kaka nga panyempo iya sa outdoor kay 5 sun so na report no with K5 Kenneth Lachica ako man si K5 Biller Usqual para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko, ag Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. El Castigador.
0: Grabe po.
4: Alright!
2: Bukid niya sayamat kay K5 Vilro Squal para sa anak karon niya kampyon nga mga balita mga ka-K5.

0: grabi pun.
1: Alas 5, 27 ro aton nga oras sa K5. Ag sa aton karon nga pagbalik, iba pagin naton nga mga tagupang doon.
0: Grabe po!
1: Aton nga pagsikyar sa Dayagan at aton nga panyempo mga K5. Ag iba pagin karon nga aton nga balitaan. Inyuron tanan mabatian pagkatapos kawang pipilang kapanhumdom. Kindly stand by.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dietre Bayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietre Bayo! Ang Dietre Bayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Dietre! Matatas mga butika! Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang gapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal rica! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kagamargoso! Duwaka compounds! Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Bangun sa diabetes! Protectioni ang imo mata!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
9: Grabe po.
10: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador.
9: Grabe po.
11: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad, El Castigador. Sa gihapon ako rin nyo ang anchor man. Ako si K5 Santos Luzon.
0: El Castigador.
11: Well mga K5, alas 5:35 naro aton karang oras.
9: Grabe po.
11: Ay dali ang gid-anay, hay buhin-buhinan anay naton do aton karang mga feedbacks makaroon karang pang oraso. Mamed-aid niya hapon kay Uncle Mike at kay Auntie Risle, no? Sa Nicole Store sa Bahin Kara at Marian High, mga K5. O, nagasigabong roanda karon nga transistor una sa anda karon nga panimagay ka K5 sa Nicole Store kay Uncle Mike at kay Auntie Risle.
9: Grabe po!
11: Dahil man niya hapon, una sa mga naga-tune in o naka-tuned in sa aton karon niya programa sa San Jose Ibahay, sa record niya Afga Tangalan. Sa may Candelaria New Washington, sa Fatima New Washington. O med ayad niya hapon kinyo una, no? Sa mga ka-K5 naton. Na sa Madalag, sa Bahit Madalag. Sa San Jose, sa record niya Bahin at Balaktasan. O med ayad niya hapon una kinyo mga K5. Sa mga ka-K5 naton na sa Bahit Libaca. Med ayad niya hapon sa mga Zonyo, sa Zumil, record niya Zambaliero, Riprado, Ili, Zapoes, Villanueva Family, sa may sitio Marapayaw, sa may Bahin at Kunsaran, no, kanday nung ote

0: Janice. Medayad niya hapon, una kinyo mga K-pop. At syempre, kay Mr. Danilo Salazar at kay Jocelyn Salazar naka-tuned in sa aton karon nga programa. El Castigador! Nagkakukapi-kapi ron sa nang daywa una. May maugan-ugan do tempo ka K-5. El Castigador! Alas 5:38 ra aton nga oras mga K-5. Tulihan nato nung daya karon nga sitwasyon no sa pipilang ka mga lugar sa Bahin Karait, Maguindanao del Norte ag Maguindanao del Sur ka K-5 nga naka-experyensya ita magapnagon kara nga pagbaha tuga ita wa ita kwan kara nga pag-ugan no pagbubo it ugan nga dagaman it habagat ag bangod yan sa nagataas kara nga level it tubig baha ay nagpatigayat rescue operation ng mga otoridad sa lugar agod nga ma-evacuate sa mga gintagana karon nga evacuation center arong daya karon nga maapektado nga mga resident ka K-5. Okay, ito kara sa daya karon nga tagahawak man no na sa may Bahin kara it barangay Andavit Dato Salibo sa Maguindanao del Sur matapos nga ni nga gumapaw rong tubig kara mga K-5 sa mga kagapit man kara nga mga banwa it gindulungan ag Dato Saudi ang patuan bangod sa mabaskog kara no nga mas ginpabaskog pag itahabaga tuga it bagyo kara nga inday ka K-5 sa makaron aton nga sikyaron nung dagagan it panyempo kay syempre pipilawon ka mga lugar do mga naka experience at pagbaha ay aton nga kamustahon do aton nga bahin it DOST pag-asa kung ano gon nung daya nga sitwasyon kamusta gon do anda karon nga pag-monitor sa dagagan itiempo ka K-5 sa aton karon nga weather specialist kay John Manalo sa aton nga Bantay Panahon. Please come in. K-5 Bantay Panahon.
1: Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Typhoon Inday na may international name na Bavi na ang ibig sabihin ay bulubundukin sa Northern Vietnam. Base dito sa ating latest satellite image, huli nating namataan itong si Bagyong Inday sa layong 520 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito ng hangin malapit sa mata na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin nito malapit sa eye wall o mata na umaabot naman ng 170 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At dito po sa ating satellite image, kung mapapansin po natin, nakakatulong po ito dun sa pagpapalakas ng mga pag-ulan at mga kaulapan na dala ng southwest monsoon or habagat. Dahil counterclockwise po yung ikot nitong si Bagyong Inday, humihila po siya ng hangin na nanggagaling dito sa southwest ng ating bansa. At ito rin po yung tumutulong kaya mas maraming kaulapan at mas matalakas yung mga pag-ulan na nararanasan ng ating mga kababayan na nakatira particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Patungkol naman sa pagkilos o yung track natin patungkol dito kay Typhoon Inday, posible po na bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At kung bahagya pa ito na bumagal, ay Sabado ng tanghali pa ito lalabas. Pero ang gusto po natin na ipagbigay alam dito ay lumabas man po ito or hindi pa, depende sa timing, ay dahil sa lawak nito ay may magiging epekto pa rin po ito sa ilang bahagi ng ating bansa kahit nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung mga may kinalaman sa lakas ng hangin. Signal number 2 pa rin po dito sa Batanes, ganun din sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Ito po yung mga nakadilaw at yung mga naka-blue naman po, ito yung mga nakataas sa signal number 1. Wala po itong pinagkaiba specifically dun sa nirelease natin na weather advisory kaninang 11 a.m. pero gusto po natin na bigyan ng idea yung mga kababayan natin kapag signal number 2 po yung lakas ng hangin na nire-represent po nito ay umaabot ng 62 to 88 kilometers per hour. Ito po yung habang nakasakay tayo sa sasakyan at maluwag yung kalsada o mabilis yung daloy ng trafiko, ito po yung bilis. Imagine natin yung sasakyan na yun ay gagawin nating hangin at ganun kalakas yung hangin na tatama sa ating mga bintana, ayun po yung nire-represent ng signal number 2. Itong signal number 1 naman ay kapag banayad po tayo na nagmomotor around 39 hanggang 61 kilometers

0: kilometers per hour, ganun naman po kalakas yung hangin na associated dito sa signal number 1. Bukod po dun sa mga may nakataas sa signal number 1 at 2, meron naman po mga pagbugso ng hangin o yung panandaliang paglakas ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa. Actually, today hanggang bukas, malaking bahagi po ng ating bansa ay posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin na to na mainly ay dala ng hanging habagat at bahagyang may influence din po tulad nung binanggit natin itong si Bagyong Inday. Pero by Sunday po, dahil nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mababawasan na po yung pagbugso na dadalhin sa atin o mararanasan natin. Sa malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagbugso. Ganun din sa malaking bahagi ng Visayas at ilang probinsya dito sa Mindanao, particularly Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental. Yung mga pagbugso na ito ay hindi naman po lalagpas ng 88 kilometers per hour. Ngayon tapos na po tayo dun sa mga babala patungkol sa lakas ng hangin. Ngayon mapupunta po tayo dito sa ating weather advisory o yung ating forecast na rainfall amount for the next 24 hours. Simula po ngayong 5 p.m. hanggang bukas ng 5 p.m. Sabado bukas. At yung mga naka-orange po, ang nire-represent po niyan ay 100 to 200 millimeters na dami ng ulan for the next 24 hours. At ang ibig po sabihin niyan ay multiple floodings o kalat-kalat na mga pagbaha yung posible dun sa isang probinsya na kung saan ito ay nakataas sa orange. At yung mga nakadilaw naman po, ito yung 50 hanggang 100 millimeters. Ang madadala naman po nito ay yung mga localized flooding. So yung mga konting ulan ay binabaha agad, asahan po natin na makakaranas tayo ng mga pagbaha doon sa mga nakadilaw. Kasama po dito yung Metro Manila. Yung mga naka-gray naman po, ay hindi po ibig sabihin ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po na umulan, pero hindi lang po kasing lakas ng mga nakataas sa yellow and orange. By the way, kasama rin po sa yellow itong Batanes province na dala naman nung extension ng kaulapan na associated directly dito kay Bagyong Inday. So simula naman po bukas ng 5 p.m. hanggang sa Sunday ng afternoon ng 5 p.m. ay magkakaroon lang po ng shift yung mga pag-ulan natin, mawawala na po yung ilang probinsya o yung yellow warning sa ilang probinsya ng Mindanao at mababawasan din po, matatanggal din yung Negros Oriental. At bahagya po na mag-shift. Imbis na hanggang Zambales at Pampanga lang po yung nakataas natin sa weather advisory, kasama na po ngayon yung Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. Habang paakyat pa po ng paakyat itong si Bagyong Inday. Simula naman po sa Sunday afternoon hanggang Monday afternoon, ibig po sabihin hanggang Monday po ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan at ang difference naman po nito ay particularly dito sa Panay Island kasama yung probinsya ng Guimaras. Mababawasan po at ang matitira na lang sa yellow ay yung Aklan at Antique. Bukod po dito sa ating weather advisory na kung saan ito ay tumutukoy sa 24 hours accumulated o total amount of rainfall, meron din po tayong heavy rainfall warning. Kanina po from yellow ay tumaas na po sa orange yung naka-issue natin dito sa heavy rainfall warning natin na nirelease o nilabas natin kaninang 3:50 p.m. At bukod po dito sa Metro Manila, naka-orange din po yung ilang bahagi ng Zambales at ganoon din yung probinsya ng Bataan. Ibig po sabihin, mas mataas po yung chance ng mga pagbaha as compared dun sa mga nakataas natin na dilaw dito sa yellow rainfall warning dito sa Rizal, Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Laguna at Quezon. Yung mga nakakulay na dark blue, ito naman po yung mga nakakaranas sa kasalukuyan nung inisyo po itong ating heavy rainfall warning ng mga pag-ulan. At yung mga light blue naman po, sa susunod na 2 to 3 hours, sila naman po yung makakaranas pa lamang ng mga pag-ulan. Yes po, ito po yung para sa NCRPRSD at para naman po sa ibang bahagi pa ng ating bansa, pwede po natin bisitahin yung panahon.gov.ph or i-download po natin yung application na nirelease po ng DOST Pag-asa. Ganito po yung icon. Available po ito pareho sa Android at iOS. Sa gale warning po natin o babala sa matataas na alon, posible pa rin na umabot ng 7 meters yung taas ng alon pag pumalaot po tayo dito sa probinsya ng Batanes. Mas nabawasan na po ito at hanggang 6 meters naman dito sa Cagayan, Babuyan Islands at Isabela at hanggang 4.5 dito sa northern coast ng Aurora. Ibig po sabihin ito, huwag po muna tayong pumalaot kapag may gale warning. At ang gusto po natin, kaya naman po tayo nag-issue ng mga warnings patungkol sa ulan, lakas ng hangin at sa taas ng alon, ay para maprotektahan po yung ating mga sarili at ganoon din yung ating mga property. Kaya patuloy po tayo na maging updated sa mga updates at i-release na warnings ng PAGASA at patuloy na mag-ingat po tayo. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.
1: K5 News. K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
2: Grabe po.
1: El Castillo.
3: Abugid nga salamat kay weather specialist John Manalo. Ita DOST PAGASA mga ka-K-Fan.
1: El Castigato.
3: Pamit anin nga hapon kay Ma'am Roselyn Silorio. Ad ko nga hapon naka-monitor imaw all the way from Singapore. Wow, shout out. O sa mga Silorio family sa Oxando ag record nga Flaviano. A family sa Halas, New Washington. Oh, thank you so much ha kay Ma'am Roselyn. Happy listening, happy viewing. O sa imo karon nga area. Alas 5:50 ro aton nga oras mga K5 ag renga oras ginatud katon. Kita DTX 500 nakasayod ba kamo nga rong regular nga pag-inom it DTX 500 kasang superior antioxidant kay may maabo kada nga benepisyo para sa aton ikamayad ityawa sambilog sa nagapanguna nga epekto kara herong pagsuko sa oxidative stress sang ka proseso imawron nga kung sasiin inaguba rong mga cells itaton kon nga gawas bangod sa sobra kara nga free radical kita record nga mga molecule nga nagatuga ita premature aging ag nagkanari-sari karon nga sakit kay pinaagi sa mataas nga antioxidant content nagabulig rong DTX 500 nga protektahan og cells kontra sa mga pagkasamad kara. Kason nga ipabilin ro aton nga ikamayad it mga organ ag aton nga immune system ka K5. Maguwas kara rong DTX 500 ay may potential nga suportahan ro mga tawo nga may type 1 ag type 2 diabetes. Rayren hay bangod sa rong mga antioxidant content. Dekan nga antioxidant mga K5 ay magapanaba with inflammation ag nagabulig sa regulasyon at blood sugar levels nga pareho nga importante sa pagpamahala at dekan nga diabetes. Nakabilugan rong DTX 500 ay bukon yamang nagabulig sa pag-detoxify at aton nga yawa kundi nagaserbi man nga natural nga support na para sa mas matambok karang metabolismo, mas malimpyo karang agawa at mas matibay nga resistensya kontra sa mga chronic diseases kapareho at diabetes mga ka-K5. Rong nga D3 Bio isang ka-health supplement man imaron nga ginhaluan it daya kaon nga virgin coconut oil aga vitamin D3 nga parehong karang nga kilaga sa andang natural nga antibacterial ag antimicrobial properties. Rong kombinasyon karahay nagatao it mabasko nga suporta sa immune system nga nagabulig sa aton nga gawas nga kontrahon rong nagkanarisari nga sahi it infeksyon nga viral, bacterial ag fungal. Rong VCO, hay kilala nga may lauric acid, ang ka fatty acid imawron nga may kakayahan na pumatay at mga harmful pathogen. Sa anak karon nga gawa, samtang rong vitamin D3 mata ay importante sa regulasyon at immune responses. Ag sa dayakon nga kalusugan, itaton nga tugaan ag mga unod ka K5. Suno nga ni sa pagtuon ng bastante nga level at vitamin D3. Aton nga gawas ay posible imawran no, nga magpanaba at rest at respiratory infection ang iba pa gid nga inflammation related conditions. Sa regular ka nga mag-inom at D3 Bio ka K5. Ma-experiensyahan ni mo rong mga benepisyo kapareho kara at mabaskog nga resistensya. Mas madasig nga pag-recover, maghalin sa sakit. Ito niya mga ginabatsyag, ag protection kontra sa mga mikrobyo nga nagatuga ita sakit na kayo. Ilog kararong natural, ag mabisang nga pamaagi, agod nga pabaskogon rong aton nga gawa kontra sa adlaw-adlaw karon nga pagag sa aton nga kalusugan ta K5.
1: El Castigato.
3: Power Duo Sandaron at Mighty Zero, mas gimpabasko nga alkaline vitamin C. Nga nagatao it maabok ka lang nga bitimisyo sa aton nga gawas sa cave. Dayon hay bangod sa dayang nga sodium ascorbate kung daya it acidic. Kaya banayad imo sa aton kaon nga tiyan, agwas imo nga imno. Bisan pa rong daya kaon nga may mga tawo baga nga may hyperacidity o kon ulcer kumpara sa ordinaryo karang ascorbic acid. Sa bilog sa nagapanguna nga benepisyo kara itong pagpabaskog it aton nga mga immune system. Na importante agud nga mapabilin nga protektado rong aton nga gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit. Rong tanan nga produkto ka K5, babakay ron sa aton nga klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Agya sa aton karang nga Banwat Kalibo, Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Kalibo. Aga libre una rong check-up, wait bayad. Usoyin niya mang ninyo si Dr. Robert Impinado o kung si Ma'am Abby Impinado.
1: El Castigato!
3: Huwag kita oras sa aton nga pag-iliba mga K5. Pag-ilibate uman kita sa masunod naton karang edisyon. Ag sa mga wa naton karang naabot nga mga topiko ka K5, bantayan sa aton nga mga news and public affairs program. Iagamang ron sa 94.5 K5 News FM Kalibo.
2: Grabe po!
3: Alas 5.54, roaton ka na nga oras ka K5. Sangayat bilog nga puwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side, Broadcast Engineer K5 JR Unay. Sa aton nga nangin partner sa field, K5 Vilro Squad, Patrol Navigator, K5 Kenneth Lachica. Sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo. Sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako man o inyong nangin kastigador. Ako, si K5 Sandro Salazar. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog ng Binche Taklan, K5 News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Gina Kano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
5: Sa kalong kapila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain niyo ginabatsa at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
4: TTX 500 lang ang mugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
6: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, botsilingon nga ini ang napamatud-an through extensive study gintunan ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
7: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginayag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sa antioxidants, nagainom ka dadlaw sa DTX 500 kag Mighty C, sigurado nga protektado ang sales mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magkanser, why gid sir?
6: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
7: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
6: Gusto.
7: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. Damo.
6: May mga treats.
8: Damo gidya mga
7: refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapay,
6: ice cream,
7: spouse, food loaded with additives and preservatives.
2: Gusto. Hmm. Arang pagid.
7: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag may TC, at least magproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
1: DTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka.

0: kaya mata.
1: GTX 500.
2: Yo Beris.
3: Init sang adlaw.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante GTX 500 kay mighty si, di pwede ka magka-skin cancer sa GP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tao nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay grabe, deadliest form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa Sir GP?
3: Farmer,
2: manguma,
3: construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
2: Tiyang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang imo ano.
3: Kagun ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kagano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
2: So, ang nami ya Sir GP dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer. Subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na. No? Dapat first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga suki naton sa aton nga platutonan tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan kag sa gihapon dalayon ng Dios na naghatag sa aton sang dugang tiyon, dugang tiempo, bagong tuig. Pitsa amang nagasugod na kita sa aton nga mga inadlaw sa bagong tuig. Salamat gid sa Dios sa tanan nga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, kag financial, kag proteksyonan sa bilog nga 365 kaadlaw sa nagligad nga tuig 2025. Gin pagkamaayo kita. Amo na nga happy, happy new year gid sa inyo tanan. Biskan nga ang iban hindi man happy, kay may mga eksperyensya nga daw hindi maayo, anong botang balon. May mga hindi malikawan na problema sang kabuhi nga hindi malikawan. Ano nga problema? May mga bangko nga bakante. May mga pulungkuan nga bakante sa pulian. Nga man. Kay hindi pa natapos ang nagligad nga tuig, natapos man ang kabuhi sang isa sa pumuluyo. May ara na siya. Ang iban man nagbalatian nga hindi malipayon, kay bangod sa hindi man malikawan ng mga balatian sa kabuhi, sa lawas. Balatian man espiritual, labi na gid. Amo na ang pinaka-indi mayo. Amo na ang kamutanan nga tagpalmati, tanan nga mga suki sa aton nga suki nga istasyon, K5 News FM Philippines. Sa gihapon, aton nga pasalamatan kay nakapadayon kita. Kag aton dayaw ng Dios, pasalamatan ta siya kay kadamo-damo sa mga pagpakamaayo nga ginhatag niya sa aton. Amo na nga, kamusta kamutanan? Amo lang na ang aton pagpanamiyaw kag hindi tagid pag kalipatan nga mag-uswag tani ang aton nga espiritual parehas sa aton man nga physical mag-uswag. Kay nagatinguha kita permi nga tani, may aram kita kayong lawas. Di bali gamay lang ang kwarta. Di bali nga eksakto ng kwarta. Bisan pagani kulang ang kwarta. Di bali na lang, basta nga mayo kita sang lawas. Kay kung hindi mayong lawas, bisan pa pwede kadamu kwarta, wala kay kalipay, labi na kung bidredi na. Muna nga delikado kayo. So, walang na nga tingwaon ta, kagkabalon kita nga sa sining estasyon, permi nga nagabalik-balik sa pagwaragwag sa tanan nga mga informasyon sa kayong lawas. Tintuluan kita, paano ti paano ang lawas? Muna nga pamatik mo permi. Kag sa ato man nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, gintuluan man kita kung paano gini kita mangin Diyos nun. Kay ang di Diyos nun sa paglabot sa tiyon, kung laglagon sa Ginoo ang kalibutan nga aton ginistaran, ilakip man ang mga di Diyos nun. Suno sa ginhambal sang Biblia. Kung basahon taman ang 2 Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 7. Muna nga maguturan, hindi gid kamo makalipat sa pag-alagad sa Dios, kay amo lang gid na ang pinaka-importante nga manggad, pinaka-bilidhon nga manggad sa kalibutan. Kay bisan ano pa ka kamangaranon sa material nga manggad, bulawan man or kwarta, hindi na siya amo ang pinaka-dako sing balor nga manggad. Sige, so manang aton nga permi ginapadasig sa aton tanan. So hindi kita mga, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalipong ito kami po'y narito. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong dakilang pag-ibig, pagmamahal, patnubay at gabay sa nakaraang taon. Kami po ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. At pagkakataon na sa itong panibagong taon, kami nawa ay maging karapat-dapat man sa inyo. Una sa lahat, sa aming pananampalataya, na nawa ito'y lumago. Sa aming paglingkod sa inyo, na kami nawa ay maging masunurin sa inyong kalooban. Upang maging karapat-dapat man kami sa lahat ninyong mga pagpala sa taon pong ito. At higit sa lahat, maging karapat-dapat sa mga kalangit na bayan. Pagpalain mo ang mga nagkikinigsimpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang inyong banal mga salita, nawa maunawaan. Upang sa ganun, maging gabay sa landas namin na pag sa aming paglalakad patungo sa inyong kaharian. Pagpalain mo ang
ginagamit ng pilan, 55 yung Sifu in Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami, Loy, at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection aming makamtan mula sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo, sa isip, sa puso at salita. Itong lahat namin sa mutalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Now, ang atong tunan subong maguturan, importante katama. Ngaman, God's mouthpiece, the prophet. Ang mga propeta gali o manalag na ang ginha gamit sa Ginoo nga daw manughambal, daw bibig na sang Diyos ang mga propeta. Ngaman, kay sila na ang gingamit kay suno sa history bangod sa kasala sang tao. Nakasala ang atong unang kaginikanan, hindi na direkta nga makipaghambalanay ang Diyos dito direkta sa tao. Amo na nga, amo ni Antonanta nga ang importante katama siya. Now, ang God's mouthpiece, the prophet, nagapatuhoy sa Biblikanhon kag teologiko, amot namalun rin nga theological, na konsepto sang isa ka propeta bilang pinili na tiglawas sang Diyos, nga nagahatag sang Diyos noon ng mga mensahe, giya, mga paandam, kag mga saad sa mga sa Diyos para sa mga tao, nga nagahikot bilang isa ka alagian para sa tingog sang Diyos sa duta, nga nagahambal sang mga pulong sang kamatuoran, pagpalig-on, kag direksyon, bisan pa nga indi popular o kon nahanungod sa mga palabuton. Ang mga yabi nga ang mga tao pareho nanday Moses kay Abraham, nagpakita sini nga nagahatag sang mga sugo kag kawud-on sang Dios sa katawhan, nga nagaserbi nga mikropono para sa Dios noon nga kawud-on. Muna nga importante kaayo nga aton siya mahangpan ang role sang mga propita kay galika ginhungod gid sang Dios para nga may ara siya man gamiton para sa paghambal sa importante niya nga kabut-on para sa mga katawhan. Antes ang pagsulod sang sala, si Adan nakaagong sing dayag na pagpakigambit sa iya manunuga. No, dayag kag face to face gin sila nga nagistoryahanay. Apang sanglit ang tao nagpain sang iya kagulingon gikan sa Dios paagi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa ginutod gikan sa sining mataas nga pribilehiyo. Paagi sa plano sang pagtubos, bisan pa ang isa kadala na buksan sa diin, ang mga pumuluyo sang luta mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit. Ang Diyos nagkonfirmar o nagkomunikar sa mga tao paagi sa iya espiritu, kag ang Diyos noon nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa mga revelasyon sa iya pinili ng mga alagad. Ang mga manalagna, ang balaan ng mga tao sang Diyos naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng Espiritu. 2 Pedro 1, versikulo 21. Sa sulod sang una, nga 25 sintos, mutambalon, 2,500 ka mga tuig, sang maranta sang tao, wala sing nasulat nga revelasyon. Mutambalon, halin kay Adan, pagkato kay Moses, walay mga nasulat nga revelasyon sang Diyos. Yadtong mga gintuluan sang Diyos, nagpaalinton sang ila ihibalo sa iban. Kag ini ginpasagikan sa amay pagkato sa anak, pinaagi sa nagasunod-sunod nga mga kaliwatan. From generation to generation, grabe sila sang una ka-bright, grabe magtiner ang ilaw utok nga man. Kay 2,500 ka mga tinuig, wala sila ginabasa ang ilang mga utok, grabe nga mag-preserve sa ginlaygay sa ila amay pagkato sa anak dayon ngadto sa mga kaapuhan. Apang ang paghanda sang sinulat nga pulong nagsugod sa panahon ni Moses. Kay si Moses amo na nagsulat sa 5 ka mga libro sa Biblia, halin sa Genesis pagkato sa Deuteronomy. Ang inspirado nga mga revelasyon dayon ginlakip sa isa ka inspirado nga libro. Ini nga bulhaton nagpadayon sa sulod sang malawig nga panahon sang napulo kag anom kagatos katuig halin kay Moses. Ang historidor sang pagpanuga kag sang kasuguan, tubtob kang kay Juan, ang manugrecord sang labing halangdon nga mga kamatuoran sang Ebanghelyo. Ginatudlo sang Biblia ang Dios subong author sini,
apang ginsulat ini sang mga kamot sang tao kag sa nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Muna kay ang nagasulat sang Biblia mga propeta, mga patriarka kag mga apostoles. Amo na ang lain-lain nga mga tao, muna lain-lain man ang estilo. Amo na pero ang author sina amo ang Dios. Muna nga biskan nga ang Biblia ginsulat lamang sang tao pero hindi ordinaryo nga mga tao, kay mga inspired by God, inspired by the Holy Spirit. Amo tambalon, kinasihan sila sa Tagalog pa, kinasihan sila. Ginhungod sa Ginoo ang mga tao nga gamiton agud nga magsulat man siya pulong kay hindi na direkta ang Dios makipaghambal sa tao bangod sa paglapas sang aton una nga magirikanan. Nautod ang relasyon. Naman na ang klaro. Now, ang makamatuoran nga ginpahayag, tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sang Dios. 2 Timoteo 3:16 apang ginapahayag ini sa mga pulong sang mga tao. Ang isa nga wala sing katapusan, amo ang Dios, pinaagi sa iya balaan nga espiritu naghatag sing kasanag sa mga unahuna kag tigipusoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga laragway. Kag hayadtong sa ila ang kamatuoran, ginpahayag sa amo sila mismo ang nalaglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga hambal, tawhanon nga mga pulong. Amo na nga dire mabalaan ta ang tinutuyo sang Ginoo. Kay ang Biblia klaro nga naghambal kung ano ang iya mga pamaagi para sa pagpakita sa bulhaton sang mga propeta kag mga tao nga balaan nga yagin gamit agud magsulat sa iya mga pulong. Now ang unang bersikulo nga aton basahon amo ang 2 Kronikas 20:20. Kay dire and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe ye Jehovah your God, so shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Agod nga mangin mauswagon. Importante katama nga magpati sa Dios, magtuo sa Dios, kag tuuhan ang iya mga manalagna, agod nga maguswag. Kay kung hindi, delikado, tama. Muna nga, ginhambal man ni Propeta Amos sa Amos 3:7, hambal diri sa pagkamatuod, wala sing himuon ang Ginoong Jehovah luwas kun ipahayag niya ang iya sekreto sa iya mga alagad ng mga propeta. So, diri na dayon, ginpahangup na walay himuon nga lain ang Ginoo. wala siya himuon nga iban pa, kundi ipahayag niya ang iya sekreto. May mga sekreto ang Ginoo eh. Nga hindi basta-basta nga ihambal na niya bisan sino. Kundi iya ni ipahayag sa iya mga alagad ang mga propeta. Pero, mawasa taman diri sa sulat sa Numeros, Kapitulo 12, Versikulo 6, nagsiling ang Dios, nagsiling siya ang Dios. Pamatiin ninyo ang akon mga pulong. Kung may isa ka propeta sa tunga ninyo, ako nga Ginoo. Magapahayag sang akon kagulingon sa iya paagi sa mga palananaon. Magapagighambal ako sa iya paagi sa damgo. So muna nga, balaan naton, may mga damgo, may mga palananaon or dreams and visions. Muna nga importante nga, maintindihan tani siya. Muna nga, mahangpan tani siya kaimportante, katama nga, mahangpan naton, pero may paandam din, may warning. Nga man, kay ginhambal naman diri sa Deuteronomy 3:1-5 ang aton mabasa sa English pero pwede man basahon tani siya sa Hiligaynon. Naghambal diri nga kun may magabot nga propeta sa tunga ninyo o kun manugdamgo sang mga damgo kaghatagan niya kamo sang tanda o kun makatilingala nga mga butang kag manamo ang tanda o kun makatilingala nga ginsiling niya sa imo. Pero naghambal siya magsunod kasi iban nga mga Diyos nga wala mo makilala kag mag-alagad kita sa ila, hindi ka mo magpamati sa pulong sang propeta ukon sang manugdamgo. Kay ginatilawan ka mo ni Jehovah nga inyo Diyos. Agun mahibaluan niya kun bala ginahigugman ninyo si Jehovah nga inyo Diyos sa bugos ninyo nga tagipusoon kag sa bugos ninyo nga kalag. Magsunod ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos.
kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sang iya mga sugo, kag magtuman sang iya mga tingog, kag magalagad kamo sa iya, kag magunong sa iya. Amo ni ang paandam sa Ginoo kang iyang alaygay. Pero kag ang propeta o kun ang manugdamgo dapat patyon tungod kay nagarebilde siya batok sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpagwa sa inyo sa duta sa Ehipto, kag nagtubos sa inyo gikan sa balay sang pagkaulipon, sa pagpahiliw sa inyo sa dalan nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios nga dapat laktan. Dire ginklaro kay damo mga nagahamba sila nga nagdamgo sila, nagapanagna sila, pero kun wala gali kasuguan, importante gid gali ang isa ka pagsulundan agon makilalaan ang matuod nga propeta. Kaya man bisan nga naghambal nga dapat tuuhan ang propeta agon mag-uswag, tuuhan ang Dios agon nga may ara kasiguruhan. Pero ginpandaman panahon pa ni Moses, sino sa aton ginabasa sa Deuteronomio Kapitulo 3, versikulo 1 hasta sa 5, nga bisan pa nga natabo ang mga makatilingala nga butang sa mga manugdamgo, sa mga kagapakilala nga sila, propeta, bisan pa na nabo siya, pero naghambal siya nga wala na kasuguan. Kaya maghambal, paghambal diri nga magasunod kita sa iban nga Dios, pag maghambal lang isa ka manunudlo or nagkapakilala nga propeta, nga wala na kasuguan, amot na balon, libre na ang tao mag-alagad sa iban nga Dios. Kaya ang sugo, sa unang sugo, sang napulo ka sugo, nagasiling man nga, anong ginhambal dito? Hindi ka mag-alagad sa iban nga Dios. Hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Adi, delikado ka tama. Munang may paandam, mga kuturan. Kaya ang hambal sa Ginoo, magsunod ka mo sa inyo, Ginoo nga inyo Dios. Kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugo, kag magtuman sa iya tingog, kag mag-alagad ka mo sa iya, kag mag-unong sa iya. Makilalanta ang maunungon nga mga alagad kung nagtuman sa sugo. Kaya muna ginhambal sa Deuteronomio 13, Kapitulo 13, versikulo 4. Pero kung may nagpadamgo-damgo, nagpakilala ang propeta, pero hindi naman nagsunod sa sugo sa Ginoo, hindi ka rin na siya matuod. Muna nga, delikado. Now, sino ang una nga kilala nga propeta sa Biblia? Suno sa atong mabasa sa Judas 1:14 kag 15, amo ni si Enoch. Ang atong mabasa ng siling si Enoch, ang ikapito gikan kay Adan, nagtagna na hinungod sining mga tao. Tanawa ang Ginoo magkaring gintagna niya pagkaring ni Kristo. Tanawa ang Ginoo magkaring upod sa linibo sang iya mga balaan sa paghukom sa tanan kag sa pagsilot sa tanan nga di Dios non. Sa tanan nga di nagaalagad nga dalanon kag sa tanan nga mga matigdas nga mga pulong nga ginhambal sang di Dios non nga mga magsasala batok sa iya. So mutamalon ginpakilala diri bisan pa nga si Enoch ang una gid gani gali nga propeta, ikapito alin kay Adan, kay ikapito man siya ka sa napulo ka kaliwatan alin pa sa kay Adan pagkadto kay Noe. Muna nga una. Ikaduwa mo si Abraham. Si Abraham, hindi siguro gin kilala sang kadamaan nga nagbasa sa Biblia nga propeta. Pero kung masahon ta ang Genesis 20, versikulo 7, samtang ang sugilanon diri, nagkadto si Abraham kag si Sarah, ang iya asawa dito sa Ehipto, ang hari sa Ehipto sina nga si dito sa Ehipto na naluyag sa kay Sarah. Sang nakita niya nga kagwapa man sang dala niya, hambal ni Abraham, utod daw niya, tuod man nga utod si Sarah ni Abraham sa amay, hindi lang sa iloy. Kung masahon ka ang Genesis Kapitulo 20, versikulo 12, utod ni Abraham si Sarah sa amay pero hindi sa iloy. Naman na nga, paghambal nga gani, ibalik ang asawa sang tao kay manalagna siya. Manalagna gali si Abraham. Naman na nga, si Abraham wala magtagna sang palabuton ng mga hitabo kag bisan pa ang Dios nagsiling nga siya isa ka manlagna. Di tama na manigar pa kung ang Dios ang naghambal nga manlagna siya ay di aton na lang batonon aton patihan nga man kay ginhambal man nga si Abraham manlagna bisan nga ang pagkabig sa kadamaan sa iya is si Abraham isa ka tawag siya
amay sang pagtuo. Muna, ang Hebreo nga tinaga para sa propita amo ang nadbi, ha? Ginagamit singkapin sa 300 kabisis sa Old Testament. Ang kabilugan nga pagtanaw ginhatag. Kung masahon taman ang kay Moses, si Moses siya man siya kapropita, diri sa Exodus 7, versikulo 1, hasta sa unahan, aton mabasa diri ang mga pulong. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moses. Ginhimo ko ikaw nga kaangay sang Dios sa paraon. Kag ang imo utod nga si Aaron, mangin imo propita. Aha. So diri, pati si Aaron, pati si Moses, ang ginkabing diri nga propita. Ini pagkatapos gid sang nasiling si Moses nga wala siya sing ikasarang sa paghambal sing maathag, kag nag-insister nga indi siya makahambal sa tubangan ni Praon subong tigpamaaba sang Dios. Exodo 4 versikulo 10. Ngaman, amot ang balon nga indi siya, hindi siya takos, hindi wala siya ikasarang. Kaya nga, biskan nga si Moses nag-eskwela sa Ehipto, naka-star sa Ehipto sulod sa 40 ka mga tuig, kag may lima siya ka kurso nga natapos, di basta-basta ang iyang kurso. Lima siya ka bali natapos kumbaga sa aton subong. Pero bangod kay sang gintawag siya sa Ginoo agud nga siya mangin leader sa Israelita paghalin nila sa Ehipto, pagwa nila pagkatos Kanaan. 40 man siya katuig dito sa bukid sang kaupod sa iyang nanginugangan si Jethro. Amo na nga indi na si fluent maghambal sang hamba hinambalan sang mga taga Ehipto. Amo na nga indi na siya pwedeng mangin tigpamaba kumbaga. Hindi na siya pwedeng mo ang bali mouthpiece. Pero din kabig man si Moses nga propita. Amo na nga sa kapitulo 14 versikulo 10. Amo na diri nga 4 kapitulo 4 Exodo versikulo 10. Pero sa Exodo 7:16 ang Dios wala mahamuot sang gintangdo gihapon niya si Aaron subong tiglawas ni Moses. Amo na gingamit si Aaron agud nga amo naman ang tiglawas or amo na ang mouthpiece. Na kung masahon ta ang Exodo 4, Jesus tas ka Jesus, na muna din na ato mabasa. Nagsiling si Moses sa Ginoo. O Ginoo, wala agad ako nangin maayo maghambal. Bisan ang sang una, ukon kutob sang naghambal ka sa imo alagad. Mahinay ako sa paghambal kag sa dila. Mahinay na kasi siyempre, kaangay sa akon. No? Kamu na ka, di para man siguro. Ang mga gingamit ko dire, ilunggo nga mga pulong, hiligay noon. Pero ang akon nga, no, klaro kaayo nga Bisaya. Hindi fluent. Pero okay na lang, at least magka-indyanihanay tayo, no? Amo na nga, magka-indyanihanay kita. Amo na si Moses gyapon. Buto nga si Aaron, kay dito man siya nagpuyo. Hasta nga nagbalik si Moses dito sa Ehipto. Buto nga fluent gyapon kaayo. Buto nga ginhimo nga tiglawas si Aaron kay Moses. Amo na nga, versikulo 11 sa kapitulo 4 sa Exodus, nagsiling ang Ginoo sa iya. Sino ba lang naghatag sa tao sang iya baba? Sino ang naghimo sa iya mang iya nga bungol o kon apa? Sino ba lang ang naghatag sa iya sing panulok o kon nagapabulag sa iya? Hindi bala ko ang Ginoo? Di, amo na ang agin pahangop sang Dios dito kay Moses nga siya mismo tani ang dapat patihan kay kung gusto gin niya nga aman nga pwede man na buligan siya sa Ginoo. Sa versikulo 12, sa mugya po ng kapitulo 4 sa Exodo, karon lakat ka, buligan ko ikaw sa paghambal, kagtuluan ko ikaw kung ano ang imong isiling. Amuning nami. Pero ang siling sa Moses, o Ginoo, palihog, pasugo ka sang iban nga tao sa paghimo sini. Ha? Ang yogi siya. Dayon na aking ang Ginoo kay Moses kag nasiling. Kamusta ang imuutod nga si Aaron, nga Levita? Naibaluan ko nga makahambal siya sing maayo. Nagapadulong na siya sa pagsugata sa imo, kag magakalipay ang iya tigipusoon kung makita niya ikaw. Maghambal ka sa iya, kag ibutang ang mga pulong sa ibaba. Buligan ko kamo nga duha, sa paghambal kag tuduan ko kamo kung ano ang himoon. 16. Maghambal siya sa mga tao para sa imo, kag mangin subong bala nga siya, amo ang imo bakba, kag daw subong bala, nga ikaw ang Dios sa iya. Ah, grabe ni. Now, dinin na yung napamatudaan, nga propita si Moses gingamit ang English sa mga binuhatan 3:22 kag 23, 24, 25, 26 amo ning aton mabasa.
Kay si Moses nagsiling sa aton mga katigulangan. Ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Dirimbalaan ta nga si Moses mismo kabalo nga siya propeta. Kagin propesya niya, ang propesya diri nga ginhambal diri gamit diri sa binuhatan ni Apostol Pedro, amo si Kristo. Amo na nga ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Mga pulong ni Moses ni nga gingamit ni Apostol Pedro samtang siya nagawali. Sa iya, inyo pamatian sa tanan nga mga butang nga yasiling sa inyo. Kag ang bisan sino nga indi magpamati sa sina nga propeta, paglaglagon sa katawhan. Paglaglagon sa tunga sang katawhan ang indi magpamati sa propeta. Kay sino ni din nga propeta ang ginkabig, ihambal ni Apostol Pedro, amo si Kristo. Malaglagin ang indi magpamati kay Kristo. Pero si Kristo magyapon, ang nagahambal, pinaagis pala ang Espiritu dito sa mga propeta agon nga isulat. Versikulo 24 sa binuhatan 3 hasta sa aton masahon ni siya sa 26. Kamu ang mga anak sang mga propeta kag mga kaliwat sang kasugtanan nga ginahimo sang Dios sa aton mga katigulangan nga nagsiling kay Abraham. Paagi sa imo kaliwat pagkamayuhon ang tanan nga makaliwat sa kalibutan. Sa tapos ginbanhaw sang Dios ang iya anak nga si Jesus ginpadala siya sa inyo una sa pagbindisyon sa inyo. Naman nga si Moses ang may mensahe kag si Aaron ang iya tingog. Ang Dios nagsiling nga si Aaron mangin isa ka manalagna o kunting pamaba para kay Moses. Naman nga ang isa ka manalagna amo ang isa ka naghambal para sa iban. O kun isa ka tao nga nagapahulam sa iya tingog sa iban. Now, way naman kita sing tempo. Aton gihapon padayon ni siya sa part 2. Mabuturan aton tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalip mong ito, kami po'y narito, numadulog sa banal ang luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at nabait kamay. Maraming salamat po sa inyong katotohanan na ipinalam sa amin. Maraming salamat at nawa kami ay manampalataya sa inyo at sa mga propita na inyong ginagamit upang kami mapalakas at lumago. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Camilo Hoy at mga kawanin, nawa patuloy ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection sa taon pong ito, panibagong taon. At nawa, pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawaan ng inyong banal na salita. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkunang pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.